ñamuy làqatu di leen seeti, ñu muy làqatu di leen seeti. Fexe la xool seen comportement ñoom ba xam ni ñu mel. Comportement boobee bu ko diine ba nit nga xam ni loola dong la sa borom kër di wuti fooba, nga fexee mel noonu ci kanamoon bu ko diine ba nit, bu ko diine ba nit. Wolof ngaay danay faral di léebu ne bakkan jàmm la bëgg bu ko mënee am. Waaw waaw, bakkan jàmm la bëgg

daan def ba def luñ la sëñku nga daan def ba def luñ la sëñku légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax ni sëñ Modou Mbaye Thiam wacce nga ni sa dom dama jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man am na ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adima an nasi'a nang ko laye bir mom soxna soosu dila dis problème digum ak borom keureum laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax ni wo xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la mané ko di day doflu fofal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngeen andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolu bay liko waron du lolu xam nga li yeen waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni de safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi xana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek te nga gor gor mu ndi xam nga ni ñu rek tax nga juddoo ci sa ron tanki bay waaye su ma mënul woon do fi juddoo dal di daw ci boutique ba lepp fa libarub saaku saabu fukki dere mi jar tasu kafe ëmbal ko ni ko ay te dalal dem bu kenn yëm ni ñu woon defi nek bu kenn yëm ni da nga mer ba ñew fi mag ni day non lañ daan sakule seeni dom barke non lañ daan def ba seeni dom am barke nga xamni da ngay gis mag mu bi jaaw daan ni bi lay bur won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay bur won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye ndey legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num demé bala xam num demé xam nga lu muy jëk waxal ha di day dof doflu da na xamni man joxumako mbam bu ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a la yakbir li nga dund keur bayam ba jur ko fi la yakbir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem suko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé kon laye ko bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yow di ñaxtu ngir du gem ak borom keureum dedet batu tasal bu mu fa jip waxtanal ak mom ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo tañu da nga nan ay waliw lañ amna ci goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigen ni la wax de amna goray jigen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dig amna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanale ma baat muni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala fa ngay neena bi ngay fay di nit bi sa keur bay bu fekke kilo nga buñ la fay yarce ba nga delu ci genwa liver ngay don bo mere ba fay dem sa keur bay bu de kilo nga buñ la fay yarce ba delu ci la genwa liver ngay don kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a gorgit non la

0: ki nga mère nan ko budu won ak man budu won ak man balay jëlé sa kër bay bantu balay la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balay tek bo joxone milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lutax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaari soxna yep dañu fay dem seen kër bay ma bëggoon bu fekkon tani man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen Señ Touba ni ko ndax ba nga fa demé a Señ Touba dañ ko bu fekké ni day bañu demé top nga ci waye nang wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañ demé jëli nga leen waye nang wuñu ñew mëna mu ni sikki fa ca ñom la nek waye bu fekké ni bañ demé jëli wo leen sikki fa ci yow la nek sikki ci yow mi la nek degina ci ay netti neena masna wo nenn mbolo mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeen mu mbolo mu jigen ne ñun yalla téré ñakay kenn mu leena muñ kenn mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen mi ndax man ngeen mu mbolo mu goor me ñun yalla téré ñe kenn da leena mëna muñ ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla fa muñalante leen nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante leen da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante leen muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamé nit ñëna ci yow da bok ci ay haxam bu ñëwé ci yow di sakku nga layo ko biir nang ko layo biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wa sa'ata sa fa amida la fa sanitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bi mu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdullilah neena ndokel ko ne ko yarhamuka la wala nga ne ko yaghfir la lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم يعني لا لا اقم لا دي اقم لا دي لا لا دا ngay toga ko julit tesli ni alhamdulillah ah jangul sunna laye ko bir da jangul sunna rek laye ko bir laye ko bir amna fassa bu ñu netti ñu neñu seigne touba la ñu neñu cheikh mahmoud el basir la ñu netti ni seigne touba la dañ ni Señ Touba dafa ma sa tolat lenn ci talibé yi daldi tisli ni alhamdullilah talibé yi ni tel rus ko wax ya xamukala mu delu tisli wat ni alhamdullilah talibé yi ni tel rus ko wax muni talibé bi mu togal te rus ko wax yow nan moy sa serigne ci cheikh si mu na xana serigne diou sangam mu ko xatal wala me nga xat ci ni benen serigne ci jangalu la diine kat xatal te ci benen serigne ci jangalu la diine wala jangalon diine buma tisle ni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah bu nek ni ni cheikh mahmoud basir la dañ ni cheikh mahmoud basir dafa toba mbolo ci len ci tole bi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ni beurek ni bu subaye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu subaye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqq bu tisle ni alhamdullilah nga ni ko yarhamukallah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukallah xamal ni da soj ne ko samaay dima wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dagal ni yarhamukallah ni ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah mu tisli wat ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah bu ñette ne ko demal fajj yi da nga soj jëru nga nan ko yarhamukallah adam faju bi da soñ way sa atta fa amidallah fa samitu way sa marida a'udhu neena bu fekke ni bokk na ci haqi nga amel sa mbokum julit moy bu febaré nang ko séti bo yégué ni tawatna solal saw dal dem séti ko ñuko massa ko massa way sa mata fatabihu bo déggé ni fatuna solal saw dal and ci jagga gunjé ko bañu denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu sari an nangu boko ko xagne bo legi yowmal khiyam man na taxaw laj lako ci kanam musul borom rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent bi da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay lay bir moy nang ko wax deug ngir yalla wax ni bim ko koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko ko tabarak wa taala ni bari legi nangotu ku len lay bir ndax ñom seenu laye bir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñi bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alquran nak waxut loolu alquran dañ ni bu ngeen di layanti bir na ngeen layanti bir ci dëgg wal asri innal insana lafi khusr illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alquran wax layanti leen bir te tek ko ci dëgg wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen ñu ñu dina kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex doŋ ko yow kay so borom kërëm mom dafa doy waar mom da soxor mom da amel ni mom kay man yow kay bu mo doon yow yow kay jambar la fa baye batay waye bu doon keneen ay bu doon diiw kon batay tass na bu yag dedet lol du lay bir lol kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay waxe waye lay wo bir da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé kaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat daanaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen mbay ak seen bay taggo nañu ñett ñu seen mbay ak seen bay taggo nañu waaw taggo de muñta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg legi jigen ni lay doon ndax jigen ni mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tie la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la baat lol dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def te ñaanu lako waro ko ko may lum mala mel rek boole ko ak lola te muñ rek bis do na ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alaihi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye akako bañ dina mëna xey rek ni jigen fasena la ni ndaw li yalla bañ fekk jigen di demandé wu jigen di demandé wu fekk jigen di demandé nak goor gi mom amatul taxé motax sallallahu alaihi wasallam ni yeen jigen ni nang leen di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma ba neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare anikute dara neena yow mu xi am xatu aljana doko mu xet ga dama waxuma aljana ci mu baye xet ga te xatu aljana bo doxo juroomi temeri at xatu aljana di la xej doxo juroomi temeri at la bo fa tolo xatu aljana tambi la xej mu yow jigeen di xey demander baat te tudo ko ci fenn amna ko xamni fir dong fir rek fir kep du leneen ci fer fir dong waye reflewul xefut marut reflewul xefut marut amna ko xani bari titer rek waye reflewo xefo maro bari titer rek amna ko xamni nday ja day bëgg nga yor domam yorale ko sa loxo jotul sa gannaaw e dal li tassay bi kon nak laye ko bir neeko li mbott doon dundé ba xey doonum kuy bu ca jàppee mën a dem. La nga daan dunde yow yaay ba ma amagul borom kër, ba xëy am borom kër, yaay boo ci jàppee mën a dem. Da nga gis jigéen joo xam ni day wax borom këram ñëy ñu ko man damaa bëgg a yor sama yaay amul ku ni man maa ko war a yor. Ana say càmmiñ, yow sari asant la nga yor sa yaay de. Jigéen sari asant ko mu yor kenn, jigéen sari asant ko mu yor kenn, kanaa def la man rek ta ba. Say càmmiñ moom la lislaam wax ni nañ yor sa yaay, say càmmiñ moom la lislaam wax ni nañ yor sa baay. Say càmmiñ ah man nag islam lay wax de, waxuma jamono ji fi mu toll, jamono ji moom ku liggéey bokkoo ku amul bokkoo, waxuma loolu. Man lislaam lay wax, man lislaam lay wax. Addiinu annasia, addiinu annasia. Nit ko faatoo war nga koo toppi. Alquran daf ni innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum, yéen julit ñi ay frère ngeen, laayanti leen biir seen diggante. Yéen julit ñi ay frère ngeen, na ngeen laayanti biir seen diggante, laayanti leen biir. Laayanti leen biir mooy dimbalante leen, dimbalante leen, dimbalante leen. Mbokk na àq bi ko ameel muy juróom-benneel bi mooy bu faatoo nga mën caa dem nga sol saw dàll dem toppi jàdd jàdd. Dem ca denc ba moo gën a farataw sax dem ci dëj ba, dem ca denc ba moo gën a farataw dem ci dëj ba. Boo ko mënee su mënta dem ci denc ba nga soog dem ci dëj ba, waaye nit ñi sax nag dëj lañ gën a farataal denc ba. Diw di gisuma ko ci saa dëjub baay, wala diw gisuma ko ci saa dëjub yaay, waaye saa denc baay mbaa saa denc baay moom du romb, dëj ba rek lay lijjanti. Xam nga dëj ba lu sax mu di ko lijjanti mooy xëy na koppar dana ca bàyyikoo, waaye denc ba nag moom ay ñaana fay bàyyikoo, ay suratul ikhlaas, ay ayatul kursi, ay yaasin, ay amanu rasul, pour yàlla jéggal néew bi, waaw pour yàlla jéggal néew bi. Boobu nag interessé wul daanaka ñi fi néew bi bàyyi, waaw ñi fi néew bi bàyyi moom daanaka dij baa leen interessé rek, waaw ndax jaxal yi duun yi nga xam ni suñ mu du mbay caam dana ko jaxale. Bu ko defee mu ni ah moom man néew néew saa dijub bàyyi ba de, waaye néew saa denc bàyyi ba. Fekk denc ba nag nga war a naqar lu tax ñëwu ci ca denc ba. Addiinu annasia, addiinu annasia. Mbaram ni kon nag ay frère ngeen, laayanti leen biir seen diggante. Innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum, bayna aqwaykum. Léeg-léeg nga xool ci réseaux sociaux yi, benn waay bu xëy ni tëll rek ci TikTokam nee naa day laay biir nit ñi. Fekk musiba doom mu la leen di waxal, musiba waaw musiba danaa ko wax ci kanam. Laay biir dafa amu yoon, ku jàng lislaam moo ko man. Moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam kere bu mu waxee addi seen boobu bii ni addiinu annasia, sahabatul kiram dañ ko ni xul naa yaa rasulallah li man, xul naa yaa rasulallah li man, xul naa li man yaa rasulallah. Waaw yow dañ ñoo digal ni ñu diine laaye biir la. Waaw léegi bu ñuy laaye biir nit ki fu ñuy sukkandiku ci lan, li ñuy sukkandiku. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ahimati almuslimina wa amatihim, rawahu muslim. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi nga xam ne nit dafa ñëw di sàkku ci yow nga laaye ko biir, nee na li nga koy laaye biir naa mu ne tànk ji ko ca wax yàlla koppus laa biir si nga koy jox mu naan, koppus laa biir bi nga ko nar a jox mu naan tànk ji ko ca alquran ca wax yàlla. Koppum laay biir bi nga nar a jox waaj, ndax boo ko joxut koppum laay biir boo tànga ci alquran boo mun ci mu daw biiram. Yàlla nangook ginnaaw nango ko maglu ma maglum nango teg ko dagan naag. Waaw yaa ngi koy jox koppum laay biir boo xam ne daa nar a daw biiram, ndax buy dem di faj mer déedéet. Nee na koppum laay biir bi nga koy jox tànk ko ci alquran. Mu ni ko waaw buñ demee ci alquran fekku nu ko fa nag, mu ni wali rasul yi ngeen tànk ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasul kon deug len kopum laye bir bi nga nara laye bir sun mudu mbay tiam mune delul ca wax rasulillah nga tang ko ca wali rasul bu wa leg kuma deme ca qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laye bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ma ko noy defa nam ni ko delu ci gulit ni nga xamni moy kilifa diine yi kilifa diine yi lañ wax ci lu bax wali ahimat al muslimin delu ci wax ci gulit ni kilifa gulit ni lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci kokku lay bir jox ko mu nan way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ni ko nara laye bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bu par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci asatif yi dañ nan waji bax neena ñu seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti duñ ñu ñu ngox mukk ni seigne touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya ñu ñal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena lu lay wañi lu lay wañi ñal seyd alhaji malik neena lu lay wañi wali ahimati muslimin kilifay diine yi nga dem ca yonent neena la bir bu am njariñ fi do nga la mëna bayiko ci ñett yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xam yi ñetti kook yoyu ci ñetti was la ci ñetti was la ñetti kook yoyu rek am na ñoo xam nag buñ lay laaye bir buñ tànk ci alquran duñ tank ci soom rasulillahi duñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour layele biir iblis naus billahi min iblis wa man maa naus billahi min iblis wa man maa ñoom kooku iblis lañuy tank jox la waaw iblis yàlla binde aadama alayhi salaam ak soxnaam sa Hawa dal leen di defal benn procès boo xam ne mën nañ caa dund ba koy faatu dundëg coona duñ am naqara dundëg coona duñ am naqar iblis fekk leen fa ni leen dama leen di laaye biir dama leen di laaye biir ni ngeen di kër ak jabar yéen ngi ni am benn procès boo xam ni benn procès foyer la da ngeen a bëgg produire ay walliw produire ay doomi l'islam moom ngeen bëgg a produire waaw ni mbaa xam ngeen ni espace bii leen yàlla indi espace bii leen yàlla indi am na jenn garab gu fi ne goo xam ni nee na leen bu ko seen loxo laal añaana tax mu wax leen ko yàlla da leen a añaane ndax loolu dong mooy mën a tax seen projet bi réussir laal garab gi rek mooy tax seen projet bi réussir léegi nag bañ ngeen réussir moo tax mu laaye naan da leen di laaye biir ñu bu leen laa bu leen laal garab gi waaye man maa leen di laaye biir seen njariñ mu ngi ci laal garab gi Quran misaal na ko waswasa lahuma shaytan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin suratul a'raf inni lakuma laminan nasihin neena seytaane dafa ñëw ni da leen di laaye biir ba indil leen sikk indil leen jute ñuy duté li leen yàlla wax li leen projet bi espace bi environnement bi mën ngeen fee dund ba xëy dee du ngeen am coono. Waaye nag environnement bi am na benn tooke bu fi ne bu leen ko laal tooke jaa ngi nii nee na seytaane ñëw ni leen man dama leen di laaye biir. Waaye gis na seytaane xam nga nu mu defa di taa boole waat waat fa gën a aay ci màggug yàlla. Demal ci TikTok bi da nga gis benn waay boo xam ne day waat day xalangu waat ba sëpp jëlañ ñi leen di laaye biir fekk lu mu la wax lépp musiba rek la musiba musiba ak balaa da nee na da lay laaye biir yi. Waaw ku lay laaye biir dana wax ni la bul déglu sa ndigalal kilifa. Kilifa yi dañoo tëdd muy dox dañoo toog muy dox kon bul déglu sa ndigalal kilifa nee na da lay laaye biir yi nee na waxal sa kilifa ni ko man ba ma lay ba may jébbali ci yow adduna taxut sama adduna bàyyi ma ma regleel ko saa bopp àllaaxira tax ci àllaaxira boo demee sa sëriñ boobu sax mënu fa tus ak sëriñ ba nga koy wut addina si lay tàmbalee addina si. Gis nga ki la wax ne da lay laaye biir ban la bul déggal sëriñ bi gis boo ko la ëpp doole doxee gannaaw xët la te nee nga yow soxla woo sëriñ bi ci sa mbirum addina àllaaxira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka moo tax nga def ak moom mu bàyyi ah. Waaye gis nga bu la ko la ëpp doole doxee gannaaw ba ni la aw xëttir boo yuuxoo ko lay wàll sëriñ bi ah te yow nee nga soxla woo ko ci sa mbirum addina te du la wàllu ay di buddi sara waaye moo lay wàllu si de moo lay wàllu si de. Waaw waaw njëriñ Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu dafa am benn talibe bu nga xam ni daa am ngénte ngénte ñuy liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox su ba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi tereem mu am ngénte dem ci sëriñ ba ni ko man de dama amuñ tudd bi sàngam sëriñ ba ni ko ah yow di yow man ba ngay jaayanteeg man addina taxul boo bëggee loo ngénte demal wuti ko àllaaxira tax te àllaaxira jotagut. Waaye lu yàlla nar a leeral daana dal saxaaba yi waaja dal di dem ca jàkka ji Serigne Touba di julle taxaw ca buntu jàkka ji di xaar Serigne Touba. Serigne Touba julli fajar benn tël waaja dogale ko ndakke dama amam tudd Serigne Touba ni xinnet ni ko doonoon sa kilifa ci xere yi muy diw sàngam muy demal wax ko ko mu daal dem topp ndigal Serigne Touba demaat ca diw moomee ni ko man day dama amul tudd bi sàngam mu ni ko yow di lu ma la waxoon nee naa la man sequmaa yow am tudd àllaaxira taxon nga ca àllaaxira jotagul waaja fajar waat di lu si buntu jàkka ja di xaar Serigne Touba. Serigne Touba julli génn waaja ni mën ni Serigne Touba dama amul tudd Serigne Touba ni ko waaw lu ma la waxoon mu ne wax naa ko de mu ne ko lu mu la wax mu ne nee na baa koy jox saa bopp day àllaaxira taxoon ca àllaaxira jotagul naa wutim tudd Serigne Touba ni ko demal wowal ma ko waaja ñukki ñukki dem woo kilifa googa ñu ñëw ànd ci Serigne Touba ñee Serigne Touba ni ko diw mu ne mbàkke ni ko tëddi bi yii ñu ma leen di boole yéen addina ni dong nga taxoon ndax àllaaxira jëm jëm ëllëg ku dul man borom loxo bu tuuti bi mënoo fa tuus mënoo fa tuus kon bokk na ci laaye biir tëddi bi amee tudd te wax la ko nga mën caa dem dem ca nga mën koo taxawu taxawu ko naka noonu su mbiri addina yi su mbiri addina yi ku ci joteeg ku la ëpp doole sab sëriñ yi ñëw taxaw ma ñëw taxaw kon nag sëriñ boobu ni nga ko war a digloo ci sa mbiri àllaaxira noonu nga ko war a digloo ci sa mbiri addina kon ki lay laaye biir naan la dama lay laaye biir sëriñ ji seen bopp lañ fi nekkal bu leen leen déglu wóor na la ci musiba li ngay yend jant boo xam ne moom moom la doon wax doole doo ko gis doo gis sëriñ ba li am na man addima sayxan mursida fa saykuhoo saytaan ay su xasadaa la cheikh abdulqadim wax radiallahu taala anhu cheikh mat bamba nee na ku amul kilifa fii ci addina gu lay saytu mu naa mu ni dangaa jógul ni am nga kilifa sax waaye am nga ko mu ne ko gan la mu ne saytaane wuutu kilifa booba saytaane taxaw taxawaayu sëriñ booba yow mi amul kilifa gu lay digal ngay def mu di la tere ngay ba fii ci addina mu naa mu ni danga ko yëgul rek waaye am nga ko saytaane la saytaane remplacé kooku ndax wudd moom amul alfaraax li arab bi tuuti alfaraax amul wudd déedéet bu fi lii jógee rek léegi ñu remplacé ko ndaw ñi nag xamuñu loolu ñun xamuñu loolu ñu ngi gëm rek benn waay boo xam ni lan nañ wa ñaw na man na wax ay philosophe philosophe lu ila indi ay détail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni cheikh muntaha amna men rew mu am problème mu jël alalam laye len ci bir ngir diplomatie yone len te am ñu jëm ci réseaux sociaux yi ni len gis ñu ñu liñ len don laye bir ngi ni bu fekkonté ni cheikh muntaha yeug na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey gi ko waye diko dimbalé ci rew yo xamni rewuma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jambat ben conférence mo doon def fi ci jannatul mahwa mani ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mu ngeen di critiquer té pourtant yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir kër yi té critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy defé seen kër yi mani bis bu ne sa soxna tangal la café bu neex bu for nga dem bakay waja naan ganni assalamu alaykum da xelal ko gan ñu bayyi sa wa kër da tekki ni nga bañ sa wa kër diplomatie mo tax duñu sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot ngay waja reer ganni assalamu alaykum ngeen jox ko gar gato ni wa kër gi ndax lool day tekki nga bañ wa kër gi diplomatie la bako conférence ba jexé ma jëm sama auto ndaw ñu wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téyalo ni gis ñun duñu révélte mukk buñ la téyalo ni gis duñu ma sa révélte fekk bobu dafa am ku leen laye bir te fekk duñ leen laye bir tanka ñu ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanka ñu ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du leen wax lolé kon du leen wax lolou mukk dox yonentini laye bir bokay def ci nit ki tank ko ci alcorane bu niul ci alcorane demal ci sunna bu niul ci sunna demal ci worom xam xam yi alcorane wa tahawanu ala albirri wa taqwa layanti len bir ci ragal yalla layanti len bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustad bu jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gëj tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek du ko convaincre ken waxal ngir yalla kula gëm baxna kula wéddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay nit du fay yaron tib ali mo salam li taxone yalla yëni leen moy laye bir seenu xet laye bir seenu xet yaron tib yëpp nak ma tax yaron tib sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yaron tib yëpp ay diine lañu andi won waye seen diine ja kenn ku ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yëni du dara lu pour ma laye leen bir rek ngeen bax ñu tambalé ci yent yalla no xani moy duwaye yaron tib ali mo salam duwaye yaron tib ali mo salam yent yalla no ali salatu wasalam da wax aw xetam ni len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mun surat araf mun mom sayidina nuh alayhi salatu wasalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw mun way and ak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waw lutax nga ñuy laye bir ni malim gëna xam malim gëna xam wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen deyut yalla dey na ma lu ñu leen deyut motax ma di leen laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way laye ko bir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun wala no waxon aw gayam ali salatu wassalam ni demat ci benen yonent bu ñu wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam uballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin muni mom sayidina hud ma ngi leen di jotali sama mission borom ma ngi leen di jotali mission bima yalla wax ni na len ko jox mun waye and ak lolu nak jotli gima len ko jotli day and ak ma di len laye bir na attention nak man yalla dam ci man confiance motax mu yalla yalla da am ci man confiance kon bu ñu amé ci yow confiance da ñeu di sax ci yow nga layé ko biir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek layé biir ga yak bu bo ci sété intérêt mom ci bopam layé biir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel layé biir ga yak set ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam set ko ci rek set ko ci rek shaytan nak mom intérêt la ci don set motax laye bir gi yakku intérêt moy lan moy da bëkk ko yetti ni sawara sawara da fay wet ëlëk mu bëkk ko yetti don kon intérêt la ci set mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom ci mu lak bop di bëgg morom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis ngeen len dal moy picci mu lak bop di bëgg morom ti pi lak bop day bëgg morom waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikkel ko ay di wiaso ni ci sa kër gi da sa borom kër gi mbam la la def rek ha man de bu doon man nga xam waxa wax bani gar diix diko nak man dama lay laye bir dom ñoom nan nga ko faj bo demon seen keur le mu faju ah ndaw sa di am jor be nday am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni tago ji am lay tagu ci ko don laye bir ko don lay bir jeb be nday dal mom la am aminta nday ñew sok ko jëmmi ni ko yi dekk lu dalay fonto ah mu takki bagasam ni kon momi day fay way bala dem na taggo ji bu ñu ñe di taggo fekk ci ko doon wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tank la bi ñu ni ko ah aminta man yeggaguma fi ni ah kon xaarama delu sa kër dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax laye bir giñ ko doon laye laye bir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabri amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabri amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye and ak nak ma di len ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lolo tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal nekke mo ci jitu seigne touba ñu ko netti dama xamutut mu layin wala mu nawir te la ko seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillah انتفاعه مع ما قصد انتفاع خيره نسيئة منه وتوجعت لمن بربه آمن في كل سمن بني كل شيء ملايين رك يا كرنا من كي منوير سنت بعدني بقنا كي انجرين لي يونان تبي أم انجرين يلي يونان تبي لسي بق من لا يبير أبقى كي انجرين يلي يونان تبي دفع من لا يبير من لا يبير mu mom ci bopam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del jariñam lolou mu wagnou ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu waye nak laye bir yaronte sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ñina mu ne amana fi kulli sunu tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kérok ñinal awul ba ilal akhir laye bir yaronte sallallahu alaihi wasallam dalay jeri motax buñ ci ñu xet bi dara dara dara wax na leen ba wax leen ni ñu duggé ci wanak sax mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam laye ni bir xet bi ba laye leen bir boy dem ci wanak sax no fay démé sallallahu alaihi wasallam ci mo bax ci mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir buñ dem wanak sax no fay démé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax buñu togg ak ñu koy toggé laye nañu bir ba laye bir fuñu soxna sax buñ ñuy tajalu ñam ñu koy tajé sallallahu alaihi wasallam wamin manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman da jarigni ci yalla jarigni ci yalla do fess del wagnu ko nak jarignam lolu mun wundinu ko jarign ngir lan ngir lay du bir rek ngir lay bir wax seigne touba neena ci man jox khadail aaj waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yalla bu ko denceti dara ci lu bax lo xam lo xamati ci lu bax rek wax ko lo xamati ci lu bax wax ko ndaw li gaaw ko la seigne touba ci na
1: rabbi allah ta'ala
0: ndaw lu tege ci mbib seigne touba neena bu ci sa bëd dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamati ci lu bax nang ko ko wax waye legui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu guy gu yaatu ndaw ñi daal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifiyel ay ndaw ñu xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nekk benn comédie bo xamni di leen di yobbu ci li leen neex rek bu fekkee ni da ngay wax mbir yi ni ko yalla waxe xam nga li ngay wax waaye kii dafa tàng bopp kii waaye kii moom daa mel ni moom moom sawara quoi waaye kii moom daa mel mel ni moom moom la yàlla yónni ci nit ñi waaye yow yow yow xanaa xamoo ni yam ci yàlla Moussa la gën fopp te te man Firaw naa ma gis te gis nga la yàlla waxoon Firaw na subhanallah dagal lay wacc dagal lay wacc yow ab julit nga te Firaw na du woon ab julit yow li nga war a lijjanti du wax ju naqari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga loo war a lijjanti est ce que wax ji yàllaa ko wax est ce que yonent bi ko wax est ce que sëñ Touba ko wax est ce que alaaji maaleyka ko wax xam nga buñ ko waxee xam nga lu ca war a topp samihna wa atahna walaw kaana murra samihna wa atahna walaw kaana murra bu waxee ba mel ni këy ni te ñuy waxee yàllaa ko yonent mag sëñ Touba wala alaaji maalik ñoom mu ñuy toppal walaw kaana murra waaye boo doon nekk comédien moom ak ngay bari gaay boo doon nekk yu suuraay li ci poosi gaay yi ak ngay bari gaay waaye booy wax te yàlla tax ñu ñëw ngay gis waaye noonu nag yàlla ko bindi àddina moo tax ma waxoon ni yàlla moom toujours minorité lay waxal minorité minorité minorité bi minorité bi foo gis mu ni suq rek teel gaaw teel bu baax suq foo ko gis rek teel diine nu ngiwul suq de diine nu ngiwul suq waaw foo gis mu ni suq rek teel teel xamal ni ñu bari demal ci kër Serigne si nga xam ni digle wuñ tere wuñ nu waay mel baax na seen kër yi day fees del lan li gën a bari Serigne si ragal wiitaange ñoom lay dal Serigne si ragal wiitaange ragal nañ wiitaange ci buñ wootee seen i tool buñ gis kenn ragal nañ wiitaange ci buñ dee liggéeyloo buñ gis kenn ba tax na dëggug yàlla gi daanaka ñu ñuñ ko wax nit ñi dañuy bàyyi nit ñi seen balaxal màddaa rek ngeen baal ma lu leen neex def aw da leen di bàyyi seen balaxal màddaa lu leen neex def loo ci gis loo ci gis bëkk néeg bu kenn yërul bëkk néeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa bët bi suufa gi ni muy kafeeg jabari boppam lay kafeeg jabari Serigne bi ni muy kafeeg xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafeeg jabari Serigne bi loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër Serigne bi bu subaa ñu jox ko état état xam ne ba xam sëñ bi ban kaas lay ndékkee ku ko ko wax sa bëkk néeg bi ku ko wax sa mbooloo mii nga xam ne dañoo nekk seen balaxal màddaa Serigne si benn secret na bootu fa léegi secret yi yëpp dañuy xëy fanaani pale ak gannaaw pale ba Europe secret yeb wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko la ci joxale journaliste bi te journaliste ba nga Dakaro dem boite nuy fecc ba fajar and ak torogu ci ko liwul amana sax fecc ba fajar kay bind ci journalam suñ mor ko de nangam ko ko wax approche bi moko wax onat ni xeyni mus mu nan diwlin ci bir keur gi melni du mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jara bi ko yaronte ki sayyidina abubakar sadiq jara bi ko yaronte sallallahu alaihi wasallam dinte ben secret die rek le bu ko wax mu ina bakari sadiq moy premier bëkk ñeegu yaronte sallallahu alaihi wasallam diim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ñu wax xamna ko doñu sayyidina umara ni waw day teñ di waye bu simé dana ko denc soxna abubakar ti lolu baayu hafsa yow kërëm fajar ni xey ci abubakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax hafsa ma nga te kër ga te ngina ba simni da fay wutal borom kër te yama ci doy omar neena buma abubakar tontor ak yama tont da abubakar bëgg ci wax lu amu te du fasul yene net li yonent bi bëgg te ginaaw yonent waxu ko neena sayyidina abubakar sadiq neena ok sayyidina omar neena abubakar may ma pat bi neena tontu sax defumuk ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abubakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abubakar ni sama rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat su mor ko ben neena mom la bëgg denc nga nan lan lol la koy wax bu don bëkk neegi legi lol la wax de bu ko sa xel la ila delu ci kër tok man ma degg sa no bi su mor ko de neena bi si mu ngay deñ sayyidatuna fatima bayam du ko ma sa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam wo ko de ko mu si gi joy deret bayam wo wat ko de ko mu si gire musige bajjan ben niko fa fatima kay nam bajjan du tuddi bajjan ben dal nako yalla doli yermane ak ngeegal yow mi seigne ibrahima mbay la motax ma waye sayyidatuna aisha bajjan ben xam ngeen ni aishatu moy ben aisha soxna su yenen bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom moone bi fatima diglo bayam teggi sigi joy seggi sigire aha arsa mom comme ay setu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febare xani mo toll ci ay darñel suram beugul dara raw ko muni nak fatima dig mo wax li la sa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wer mu de fatima dima man may sa tante muni yalla tere lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma di ni yalla tere waji ma tante duma la ko wax dal di nit tantam batay gemut lim ko wax mu fallu dalam fek ko keureum ay way fatima tek ni sa tante la tek ma dimbele wax ma leela sa bay wax mu ni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax ci jax ni dey moko man na wax te kaw ni ñepp ni dekk ko waye daf mako di lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidatuna aisha dañ ko pot dugol ko ci won ci lolou manam comme mom xamni da wara jotale njangum yonnati bi sallallahu alaihi wasallam njangalam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolou tax mu sonni ci pour xam ni ko bayam wax da xam ni bayam di wax lu amul njariñ bi bayam faato sayyidatuna aisha ki aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima niko fatima tek ma dimbali nak wax ma la sa bay waxon fatima dal di muñ ni ba legui de man na la ko wax gennaw genn adina mom man na la ko wax du baral ni rek di mo woyé bu ñëk daf ni ma sama borom de yoni na jibril mu tanaloma ma dekk ak mom wala ma tok tanana dem neena lol dal momatis ma dal di joy mu ni ñaarel yoon wi daf ma waan ma ñew mu ni ma nak ya may jikko fekk aljana mu ni ma begg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën da la koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ ci wara genn te du jaar ci digg ba du ko xapati bokk na ci laye bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xam ni yow soxna si ni bëgg denc xam nga ko bu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ku goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéde bu boba laye di ko bir de laye woko bir légui masla ngay def masla bu rafet bu mu té nit ku nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj nga wara nek sédé ta alquran neena wama sahina ila bima allimna bu ngeen di sédé sédé len ni ngeen xam sun mir mbay tam dafa ñu bëgg nga denc soxna si ñu la mëna soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui ñu laaj ñun ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom dafa so ak mom dégg na dong yow mu to sédé dégg na ni dum bay tam da bëgg denc soxna si nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko na xar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw fi di tok yow dégg na yow do ko ci jëm ni nga xamuti mom dara ni laaji kenen yam xamalu mako dara modi mandu ni laaji kenen bari na ni wax dara amu ci ndax dégg na fokk na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëgg na ko denc soxna mandu té bu joxu dara ni nga xamu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neubbu da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñu ah di de ko ko denc yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di de ko ko am comme borom keur wax deug yalla xamu ci mom lu ragal yalla xamu ci mom lu ñu mbax xamu ci mom lu ñu waaw kay waye ah ngiré baye bo tay ci mom de man dégg na ya ragal bi yalla dégg na day sédé alcorane waxu la dégg na samihna la wax ma sayyidna la wax ila bima allimna allimna alcorane wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengal na ñi nga xamni ni ay andando lañ te am ñu bëgg ci yow duñ la ñëmé lay bir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk ma tax señ tuba téré won la and ak ko xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añaala la te do yegg ni añaane la la alatu sa'id in aradta as-suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba ñu ba neena bul and ak waajo xamni bul wutup xarit bi wut ko xamni sa safa da am ndesum xel xel mu dese moy yaakar nga ni waaji boko waxe deug lim la daan jariñ dootul la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok di dana ko dimbali way legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ki de nga may wax moy wax nangam ndokku ndok wax na la deug te yalla tax ayca sa safay ko xam dafa dessé nak mom day japp ni ya yor dundub kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa safa may ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añana la te do yoni añala na ndax da koy neubbu aw saraqaba wala ko xamni ni adina dong la xemem adina rek la gem business rek ñi yep señ tibane ne bo wutum xarit teggi len fa ñet ñi ba wutu xarit bayyi leen fa boko xamé ku déssé déssé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xelam bu lay ci ulama wa tasawuf amna neneen duñu tuddo ko déssé lool taxuma jog waye ci sari aku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam fanan ci wut ay matam fanan ci wut waka bu ko laaj dara ci seug laay bi ansa azad añaan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba and sama de misire and sama de misire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat mun wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonk sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet sa diiné dedet xel mu rafet dedet ngeen dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé wa to bay nga sa way tay rom na la de est ce heure mal rom bobu heure julli de wa est ce julli nga sa way adina ni ngay dak do ko dab de tenché yu balé ci diiné way sa way wa kay okay.

la soyibu lol la aw nitam momit inna soyibu neena aw nitam laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum momit comme nako yent yalla salih waxe non lako yent yalla soyibu waxe lako waxe amna ben way buñu wax Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu neena bayahtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqami salat wa ita'i zakat wa nasa'a li kulli muslimin neena kala bimay jayante ak yonent sallallahu alayhi wa sallam luma jayante won ak mom moy yonent daf ni ma alayhi salatu wassalam bokku na ci jayante gi da ngay taxawal julli juroom jox asaka bo amé lu mat nisab wilaya bir bepp julli bo gis neena li lay la jayante won ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam billahi bir bepp julli bo gis ngir yalla ina lol la jayante won ak muhammad sallallahu alaihi wasallam mata alquran ni kuntum khayra ummatin ughrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah manga surah ali imran wala sun borom wax khayra rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom neena ñi ci gën ina muni moy ñi lay bir xed wi ñi yar xed wi ñi jangal xed wi ñi xamal xed lu bax bañ mën ko top di ñen xamal lu bon bañ ñen ko moy waye muñ ci nak wa tu'minuna billah dañ ko boole ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen ñu du waxtaan yu jeexut waye ñu yamale ko fofu inshallah taala xamna ya ko ru ma saxani telephone bu rafet ay ci batay bu fekke ni am na nit ñu dégel liñ bi rek bismillah am muskele fihi waye tay sunu tomb tay dal mo donon ad-din an-nasiha hadith la bu yonent sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante yeen bir mi yalla rek tax tabarak wa taala ndax bu ne ad-din an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir kam nam waxe won ni al-hajj arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa wur kaaba amna loko meuna jange def safa marwa armal dag we wor dag sukki karaw go wor na sukki waye arafa mom bu essege deweneti dewen dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara dara dara acciwat rek acciwat motax muni al hajj arafa bu fekkon ni aj jëmmu doom adam la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yenen to wax ni diine diine diine bu doon jëmmu xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla yalla boole dimbele laye ñu biir mom yalla ab yonentam laye ñu biir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu biir ndax ñom ka dañ ci joge ba noppi wañ ñuko dila feñu dila laye biir dila tarbiya dila wan yoon waye nak wi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm ak li la taxaju manu maytindiku te digal njabot gi ñu maytindiku ñu leen wa mat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di texé di rek moy yoonu ñak kilifa setan mi def day jigu ko man da wax ni setan rek ba yoon na proof ben proof bur bu taat benen ñak kilifa sal nañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tayini kilifa ñaar rek la kilifa gayne ak gumbeut yalla ñu yalla jox kilifa gayne leg kilifa mbeut ti ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni eh da nga jog gisab gën ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom
ne ah legui may sa morom.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، ساعتي خسيد أونلاين أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم بام بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلوسي نيوان يوان في سين إميسون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين مبوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جوتيه في سنغال دينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه السلام ندوكيل لين نيانال لين ساكوت لين نيان دلوسي نيوان يوان في موضوع حال ليغا خامني باخ نينكو اندك يين te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonent bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu mu ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ñoo fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tu ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar ñi waye li ñu taxona juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin معجزات محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام النبي الله بونو كو بوغي وقتاني نيغا خامني نيوي المؤرخون ووتو نانتي يانات املا سي نيوم نيو خامني الحاسات ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونت بي عليه الصلاه والسلام جيك mu diko yoni amna ñu xam li ñoo jël irhasat yoy boole ko ci muhjisat yi am ñoo xam nak dañ ni deedal irhasat yi bokul ci muhjisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yoneegu ko ñu xamni légui bu la nexé nga tuddé ko préparation préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jëflanté ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tuddé irhas kon irhasat yoyu amna lenn ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi leen dédé akay ci mu'jisat yi la bok ali sayyidu sallam ñu bëggé waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as digënté rek waye buñu bëggé tambalé ca ba muy doga dik adina sax bo muy ci suñu dundu dana jeex te mu'jisa yi du jeex waye lu ci ne rek dañ tay jël comme na mosse jall ci leneen yannabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sun borom namme indi jamono fekk na boba ñun wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dëkk bu ñu wax makkatul mukarrama seen adam mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak yi nga xamni moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëw jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi way da bok ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bok na ci jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom ngeen bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi ñu xamni sallallahu alayhi wasallam benn bis nak and nak xulamay ni yoyu ñi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam ñi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñi dal di naw jëm ci ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégeema ma gis ni ñi duñ ay picc melo doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la ñu ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balas ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo len di gënal 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti moy biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daniel ma xotti suma dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delo wat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñuy doom adam bu nek sa bu juddo lay juddi walé benn ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxalé nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal di ko dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delo wat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn jett mber dal di calme rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sagri ñi ko jëkkal defa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xam ni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidatuna alima mom saxu sagri wafa lañ ko wala fele sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugar bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati denci soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce da boba arabiy seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercer ndax nga man ci am lo takkasona dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim andek bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ñu amna benen yonent bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injili dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent bi leen di wax bu ñewé bu lu jamono nangam lol taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam andek bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñu escale mu ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe bu ñu wax Buhayra am na ñen ci tarikh ñi ko tuddé Bahira ñi di jang Buhayra ñi di jang Bahira Buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam andé bay taxam bobu bi ñëw ba escale mom jangon na ci téré yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent bu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne mu ñew saafonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk seen biir wala deet muy def rek bepp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accès ci delegation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lañ mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj de leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa mina dédé amul ko dess dé mina hakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom dé gardi jurgi muy ni ñew bañ woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko Buhayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yonte Yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatu fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok nday bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk la mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentou mujuk jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisé gis ni bokul ci ñom feñu ci ñom lañ koy ray té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonent mudduk jamono moy xalé bi nga andal moy yonent mudduk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib dal di gawantou voyage bobu délo ci yonent Yalla Muhammad Makk dal di ko fay bayyi nangotu la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonneegu kimtani yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir yalla day yebal wenn niir mu ñew tim ko diko keral mom nga dant bi sallallahu alayhi wasallam aw niir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu and ak mbolo mbolo mi jitu ko tok ca kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu jëk jot nak lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagniko ñew fekk ci ko mom yonent bi ali sallatu wassalam mom ngeen di gis ci ahmadou bamba di wax ca téré bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci rahiya dañ tuba neena yonent bobu nga xamni mom lañ leen di wax ci ay mu'jisam ay karamam yonent bobu nga xamni ay miracleam la ca bok neena bu ma sa andi dox aw niir day ñew diko keral bu ni yonent bobu da bok ci ay mu'jisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi yi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesolo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si mëna muni xana xamu len ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax Seyd Touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kana tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kana tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu mu'jisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san départ rek fi seen daraja tollu ak seen maqama Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy niir bi diko keral ta salika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mu'jisatam mom yonent sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax Seyd Touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmadou Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay Muhammad len do nga tax munuma ko wat muna amani dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay Muhammad ndax luma degon ci Muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju Muhammad Seyd Touba tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji Seyd Touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobala tak ndeeram jëm fum jëm yobala tak ndeer tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer motax Seyd Touba ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yonent sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam. Kon ci gattal mu'jisat yi nga xamni irhas la bawo yalla yonne ko yim def mu am yeneen mu'jisat nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam. Mu'jisat yoyu lañ ci tambalé mu'jisat yoyu lañ ci tambalé alquran alkarim te moy al-isra wal mihraj da moko da bokku ci mu'jisatu mustafa ali salatu wassalam moy wa makka gi prayer bu tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara te baba gadda yagul xamagul madina ci sair waye jibril jaarale nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joggé fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha sidratul muntaha sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنغلا ما بور بيغا خامني مو يكتي اب جامم تي غوديا جليكو بيت الله الحرام يوبكو المسجد الأقصى ملي بيرب يويغا خامني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du daraludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan da nga xamni da na dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim le men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa wa ila bi ma'wa ngien ko xamé am ne ba nga xamne agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam mi ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam li gën di dox rek di xous bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ba gisatul jibril tayit gisul boromam gisatul jibril te agagul ci boromam fof mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yonne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetli ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mufassiru ni tola nga ci ni gagni ni ni al ufuq ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net li na ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyidatuna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muhammad ndax gis nga sa borom mu ni ma waw gis nako sayyidusna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal ko lu ñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ni dama laaj yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ni gisumako wala fu jaay ni ñaari deug du dajé ñaari deug dal du bok dajé mo xon ci gamuk lu ngi len ha kay ñaari deug da lañ bok dajé waye xel mako lijeenti mo fa dul nek xel mako lijeenti mo fa dul nek ñu ni ma waaw ñaari deug ñu mëna bok dajé mané abbas lim wax deug la sayyidina aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam limna aisha gisuma sa borom deug la waye limna abbas gisna sa borom deug la Abdullah ibn Abbas lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui nak sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybiyat yi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la da soxna day jégué borom kërëm question bu né ñëmé nako ko laaj question bu né sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko né nu yalla mel lum ñi wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew té ñun jang nañ ci tir yi yalla ruy guddul ndjolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reyul tutiwul xesul wéxul ñuulul xéréelul yalla kon mu wacc aïssa ci wacc wayam mu wacc sayyidina aïssa ci wacc wayam yonnante sallallahu alayhi wasallam tok na ben arabiy yu ñew sallallahu alayhi wasallam ni ko wa arab bin yusuf yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gisna sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gisna boromam benen bi ci dess moy sayyiduna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyiduna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamu lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi ni yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soodé la ko mo fi yees ba ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paka ko rendi kon mom ñew ko paka lu yek ndax bañ koy soodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara
1: motot ndoxoko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw kak paka dara bañ hiren di ganar bam déggé ganar ni pepet la daw dugg ci bir donc ganar paka lelu ko fenn motax yegul ñaw kak paka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug
0: waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog leung ma ni ma señ sam wall na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ñu señ sam wall na la pank ci l'islam non la mako waxe yalla nako yalla jéggal mom tamit te yeeram ko baye sam te doli jéggal ci mom inshallah boba jamono yi lu ko la dal ga mo def fa conférence ba ñib ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew ma lu na wara ci bir al isra wal mihraj sax amna lu ma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ki manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gënt gi ab dir mu ni cëpp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisee wuyuma la dama nekkon beureup buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew do yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alaihi wasallam dafa profiter diko rappeler yonenti yiko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nanko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nako nangam nangam jappel nako muy sa kharit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam yonnante yuko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasrallaka sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa deñ bu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mëno ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dëndam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dëndi bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bi biko sun borom rasuware ñett xéti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gël guuy ko gis tam ya yoko te nga yéene ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla alayhi salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xéte xam xam yoyu la yonent bi jëlé ci boromam kéro guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xéte xam xam yoyu sun borom nak allam nasra lak sadrak waw kan mo la ubbir sa dëñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won
1: wala ko teggil kan mo la ko teggil wadax na an ko israk
0: al yusra borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allahumma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jigal na la ko lolou benen wax la lolou benen wax la huwa dahna an ko israk
1: allazi anqadda sahrak lima la teggil ni bama la ko teggiligul mi ngi dess gan ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye mu ci wara fana lak ci kraka yonent yoy ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defaluma len ko ndax yow wara fana lak ci kraka dama jël sa tul wi di muhammad lekkale ko sama tul wi di allah kula tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tul yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow man moy digeunte soow mu sey ci sukar wala sukar su sey ci soow
0: ngeen balma xawa sa tuti
1: sukar su sey ci soow muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tul o rafana lak ci krak man ma jël sa tul boole ak sama tul jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tul lol defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal o rafana lak ci krak fa inna ma al hasri yusra sa bo gisee tuti inconvenient touti jafé jafé mëna mune xamal né lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñëwé mëna mune lu yomb la cey tek fu problème amé mëna mune légui ma résoudre ko fa inna ma al-hasri yusra sa fu problème amé rek man yalla dina indi lu ko résoudre fa inna ma al-hasri yusra inna ma al-usri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma al-usri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab bul julli beusel mal rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dedet faysa faraxta fan sepp bo julé bësal mal na am ni ko fan sepp bakkal yalla tuddal yalla faysa faraxta fan sepp bo julé bësal mal bul ni bëxër ñet dem defal baxétu saliyat na nga def baxétu saliyat baxétu saliyat nang ko def waye julli bësal ma rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am wëru mëna dam mu sey ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñeent raka sa ndig demul ab yah fakul wallahi war nga ko bak bo sul male way la rabbika farqab deug meul sa borom te sop ko te bëgg ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba
0: wi la rabbika farqab isa farahta fansab wi la rabbika farqab
1: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manamu ni ajje ci liggey ba bo noppé ci liggey bi wi la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek
0: seigne touba firi nako
1: al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na mu ni ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom ni ko fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey kon bokk na ci al muhjisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gadaye makka ñew majlisu munawara digënté makk ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bim déparé makk jëm madinatu munawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay kelk rek ba ci jëk moy surahata surahata ibn nawfal surahata suraha ya rabbi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gëlé ma ngi ni yu tew téméri gëlé même bo no andilu jëm ju andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gëlé makka gep dal di fex yendo wër ba ngon jot ken gisut ali salatu wasalam neki boba mi ngi ci xunti mu ñu wax xaru sur xaru sur ah suraha mom ñen ñi neen nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam déggé téméri gëlemi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam jël xéjam gaddu jëssib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am téméri gëlem man tekina maniko tekke go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekke go niko xalé yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraqa suraqa bi nga xamé dawal na dawal dawal dawal dawal ba di len seen yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi and ak abou bakkar sayna abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi ni yonent baangi dox de abou bakkar diko wër rek yonent bi ni abou bakkar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande serigne bu mat serigne net li nañu man nenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mani serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kéro Abou Bakar kérok bi nga xamé ni sen suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muné ko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané serigne bu mat serigne ak talib bu matu talib ñoo and kérok motax alquran daal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abou Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abou Bakar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana mul ragal yalla ngi and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alaihi wasallam bi muy doolo def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent yi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'etat yow kenn dula coup d'etat ndax may sab gardien agiso soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi ken dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax mu ne Abou Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xari sour loolu la ko waxon ci xari sour ndax boba yéfari dañuy ñëw ba tim leen li Abou Bakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa biko yalla jiko defal dani sun borom
0: digalel suuf mu wonna faso sura akhawi
1: suuf dal di wonna faso sura akhawi ba dem nibi di tege ci suuf
0: sura akhani cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji
1: ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom mu fekke suraqatu wax na deug gennel fas wi fas wi dañi ba xej dal di gennat suraqa dal di war fas wi wagnu ko wat jimaat makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timiri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnu ko wat dal di wagnu ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalaté bu djiblon rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fas suraqa bi suuf sal di koy wonnat bu dënd bi di lal suuf def nako ñett yoon
0: suraqa xamni nak deug deug teug desatul ci guuy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom du nen ni du nen
1: yonu muju yaronata sallallahu alaihi wasallam niko est ce li nga wax deug la muniko waye man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraqa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraqa dal di waru fasam doga wagnuko mom la seigne touba di wax ci ra'ya neena sa'u suraqata sirran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonu pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du dara lul lu dalalul pay gu reuy buñ ko digol pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonnante bi sallallahu alayhi wasallam gadaye suraha ko dabi lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay seen tu yol bu magga mag te moy temeri gelem bi
0: wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru
1: nak non yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yoon wo bu muy rañan joge makka ji madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñi wax
0: ummu mahbat
1: ak borom keureum mahbat ummu mahbat ñu nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alaihi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu roofi loonu jox ñu mëna jëfëndiko ñu ndey dañoo xif mar bu ma bañ leen ah jur gi day dem nañ Alla ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Alla ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fa gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci kër gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanantu bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar wax ko ne ko ndax joxna ma ndigal maratu ko abou bakkar ni ummu mahbat musa alayhi salam ne ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bo bu ngay wax ndax do ko jox gatt ma mu ni mu yeen gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci la ne ko na ma jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango gatt ba go nga xamé ni indil na yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare keul bi fess del mu naan ba mandi jox abou bakkar mu naan ba mandi jox ummu mahbat mu naan ba mandi mu dal di del rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat
0: bayil ko fa ummu mahbat wala ma bobu mo gisa
1: gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug deug
0: miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam
1: bi nga xamé ni ummu mahbat abo mahbat ñew na borom kërëm gis sawmi niko wa saway sawmi fu mu joge niko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko rax mu genn sawmu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañu rek jëkkeer ji dal di sampu xil bakaram niko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abo mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaarato ko mo am so waaw ratto ko mo am so sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam la señ tubani xawma ko ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم
0: مجوم دفنا ماغا تا جسب الخلوق
1: له من الخوارق ما لم يجيه لسابق

bal ma def fekke montor bi moy noddu nonu ko ndax ni dal ci kene ko ko mbolo fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax karama la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mel nañ ko wala montagne mba garab lolu ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadis bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci aba sar الخفاري أواسر الخفاري نينا غندي ما سيده بن بس بو خمني دانيو توك تي جتا يونت بي عليه الصلاه والسلام أواسر خمجين كو الخفاري بني بني توغي تي جتا يونت بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مي يوري اي جمبراي ay gembray gembray moy ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako ñene ñun ñi ñepp fa nekkon degg niñ ko ñun ñepp ko degg ñepp ko degg ñepp ko degg kon bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngeen dimbu def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko degg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam señ tuba ju ñi ne ko sax ci ra'iya سيحون بامبا نينا سمي التسبيح التحام في كف افضل الانام سمي التسبيح التحام في كف افضل الانام دانا نيو ديغ موم لا سيغ توباخ دانا نيو ديغ يونس صلى الله عليه وسلم يور او نيام تيم لوخوم ني ديغ نيام وي دي سابال يالا كي تيم لوخوم بي سمي التسبيح التحام في كف افضل الانام sallallahu alayhi wasallam yar aw ñam ñam mi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam mi di sax waaw waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihum walla alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf loolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox su digeunte bu diñ ko deg diñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal sun borom di ko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy asabi kessatu sabbi di jangeen ko de kessat kewal ga ak kewal sallallahu alaihi wasallam kewal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di waal jot mu wara ñibbi ab rebb bu don rebb ci all bi jappati liggi ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebbukat bobu japp na ci ligi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day ma ngi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man
ma nga bayyi sama doom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yunus sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manu la xamna ni reub bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko du ci am bakkar waye xamna itamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu ñu dal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel gi mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi si nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronte bi taxaw mu waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ni kiwel gi day yewi nako neena day nampalé ay doom tu delu ci mu ni ko la illa kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ne tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wa sallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mun amul mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewal ga ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonent bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam waaw bokk na ci ay mu'jisa mom yonent sallallahu alaihi wasallam dafa won benn sam legi tilli gi doxé ko gannaaw fad ci gattam yi benn gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan ni ko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax dong amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawani yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawani la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeuti mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man gu tax wan ma mu'jisa wan ma ben mu'jisa miracle muy wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbëtt mi mu gaddu ni ko xana sama mbëtt mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbëtt mu ngi rendi bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonent sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gëm
muniko waaw bu mbeuti mi wax ma lay gem yaron sallallahu alaihi wasallam ni ya dab man ana wa mbeuti mi man may kan mbeuti mi ni jebet ci lamagnam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muniko anta rasulullah yow ya yonentou yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fi habi nas sabata aninu jaisin qad ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñi ci netti xissa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fu munawara min baram ba fam jikko na nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def bi def bu khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi wa sallallahu alaihi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakka jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jama daat la xade jama daat bu dé ba wo ko moy joyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam muko daan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanak allahu akbar jama daat bu wo ko ba dé yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam laalatu ko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yirma dem juri je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopin wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xef bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla ma def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal luma mëna man luma na xew ndel tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dal tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisé ay borom mi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki ray fi li nangam nangam lolu bidala lolu yisu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dagga xale fi man len bo gisee gone yi legi manatu ñu am barke gëmatuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikina kudul barkelu do am barke da ngay toox sa kilifa mu nan dessal jox la ngay ko waawu tour ba nga taaj ko ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngay da ngay jema silvise silvise ne ngay man nan bo mu ci walla febar hoy la hawla wala quwwata al barakatu lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kal lako kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko innama a'malu bin niyyati seigne touba ni ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lol niko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena mbolem acte yep yalla ngi ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram
barkelo netina len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam muniko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir neeko wallahi bisi ngi ñew danañu ko nat nat bo xamni bu fekenteni doylono yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yow ma xiyamat akbar imam safi xeye suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neeko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkkati daraaje mag ëlëk yow ma xiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi mu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonni ci mom niko am barké lako ba talib bi ñu net liko imam safi niko man de wax nako ahmad waye da contane ba simmi njit laay mu jox ma nima barké lako imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dila lorde waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barké lo ci kon al barakatu lil mutabarrikina nga gis talib bi ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala xam nga ni ëkk gu yonent bi tek loxo mën ta yam ak ëkk gu yonent tegul loxo mënu ñoo yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wuñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wuñum gogou rek genn wuñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wuñ gi man na ram adina ak wa adina li ci biram la genn wuñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wuñu yonent sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya huma sax mbum mi daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am ca genn wuñ man na ram adina ak li ci biram

0: Con. طالب بيغا سين نيك تي بير كيرو نجاريم دي وير روق روقال يي سيغ توبا نيكول دي ديف تبارك ما نان كو لي غاي ديف بيدال يا دوف لو بيدال تبارك البارين دي ديوين بركه رك نجي جيلي ان شاء الله تعالى تبارك بارين دي ديوين بركه رك ndax lan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawlatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram dakk la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn neewu ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax fé ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañuy barké yalla ñun té bayyi li nak ñom ñinga xamné ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban dajé sun borom ëlëk yowmal khiyamat akbar barké yalla barkelu nim amé ndari al barakatu lil mutabarrikin barkelu kon kay mawu sam sam kay jeeratul kon ñuko fi indi ndax momi tabaruk la rek tabaruk la mawul aydi bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mu genn adina da wo do mu ñew ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na man ko xolé yëkëti pot su ndaw sé mu yëkëti ko mu ne gis nga pot si lewiti wew yonante bi mo ci nek kera bam lewi ko paré la ko jël denj suma faato bañ sangama ba sangama ba nopi na nga jël lewiti wew yonante bi roof ko sama digënte yaram ak sama cangay li moy sun jawortu bi ñuy def di sun jawortu bi jawortu bi ñuy jël diko boole ak neew def ko doxale ko digey ma yaram ak cangaram diko sul ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muniko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol dima xol dima xol dima xol ma di len xol ba yag ñi ni wañe dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am lenn ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek fiko yalla tek ah way way way way sallallahu alaihi wasallam fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbatu sangu kayam man na ramu adina ngi ci biram sallallahu alaihi wasallam adina ngi ci biram jere nñ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bok na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ben arab yi dafa ñew ci yenen sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu no
0: wa man ban mo gisse nga may won buy wone ni ban dalil buy wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa buy wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam niko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonantu bi sallallahu alaihi wasallam wo garab ga ni sempet ak renam di dox ak renam minute kuy dox ba fekk len fiñu taxaw mom yonantu bi ak arabiyu bi ba lolou amé rek fa aslama al arabiyu arab bi dadi tup duggu ci l'islam ndax moko waxon mu la tup duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab ga ni sempet ak renam ba ñew fekk len fiñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yéfer yi julit ñi ngi xex ak yéfer yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñi wax ukasa ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jeelal lolou nga dem xexe o kasa neena bima tiye yar bi rek yar bi da soppiliku jeelsi bima tiye yar bi rek la yar bi soppiliku jeelsi bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanne nima jeelal nga dem xexe jiko neena nima ni ciast yar bantu bi rek mu soppiliku jeelsi mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ay mu'jisam te moy ay miracle yenn jeuk yalla diko yoni la yees biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa al mu'jisa al mu'jisa yonent bobu ali salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amoon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dédét ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox desta yonent bi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ci loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox alayhi sallallahu wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayetu ñu xel miracle bayetu ñu xel karama xam nga miracle yenen ta koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna ñeñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham leede ci abdou wahab sahrani no ma sa laaj ci aliou khawas serignum ba iko waaw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañ ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci waliw yi comme nim sakki ab limit ci yonent yi ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko de lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barki wali yi la yalla di soté natangem ak xéewalum ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaq ci yaq bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamné yonent boko gëmut mënu la jariñ dara wali non la mel wali li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara ni fi gëmoko dama xni ñaar ñaar wali mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut wali loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki res moy ko xamni ni toñut waliw fekke toñu waliw waliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toñu ko ñaar yi mom mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek feleek lu ci ni waliw man nako lim manul dal moy alak ku ko toñut ak xet li ku ko gemut yi dal wali mënu ko mun xet li ko gëmul mun la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kula ko defal ñu nekk li wonna len fi benn way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel ba nga ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye benn bis benn way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi bo démé sax iblisa dé bo démé man na bo démé iblisa sax añaané nit ñi lool rek taxna man na mu ne ko yow loy def fi mu ne ko fi mu ne ko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi re yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow ya rir fi day man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sarte la de iman gem dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man dakkuruma nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xamni yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xamni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ño xamni ci rew mi waaw señ Moudou Mbaye Tam do xam ngeen goutul de goutul melni picc la mo xamni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kenn du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna maandu ñepp goutut motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutut am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek go ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutut toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picc yépp mo ci gëna ragal waye gis né picc mom limuy ragal mo man picc mi nga xamni bopam dong la gëm naan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéglu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor gor lu ba duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fumako tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul walli wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te bako gëme ba tay lol la gis na yalla amul kudul walli wami rawati ne walli yu senegal yi walli yu senegal yi waxuma ni ño gën walli yépp de waye wallahi walli gënul len walli yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yahid al bustami sayyidi taif tasawuf cheikh abou yahid al bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam bi wonniko di ñibisi bi jant fenke mu wonniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dug na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa doma garal sama mbubi mu ne ko simil mu simil mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki nak ki ñewal ko man rabbu ko mu ne abou yusuf bustami ni ne ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy boromam wala deet abou yusuf ñu xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ñu dal di def li ñu tuddé kasfu bisun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf dal di tew ki munkir ak nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj ci sa borom mu ni yow abou yusuf dal di tit ba xam mom bimu ko muliko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mu ni ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ni wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiko ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiya sun borom ni malaaka jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggeel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni gi mu liggeel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax booma xeyel ko joxani intérêt ko waral intérêt amna ñoo xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci addu dong waye leggeel seigne touba du yalla tax billahi la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nangu seigne moudou nga balma ñama la fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla bu ñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay walliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal ni yalla gemlo ay walliwum dal ni yalla wursegal ñu nangul ay walliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxe ñel na ku len gem mani nga ñu ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxe ñel na ku len gem waxon na ko ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu haa liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo walli gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza émission bi nak ñimako faral di waxe xamna bayiko dana ma jafé torop comme ni ma baye yenen émission yi ma lan def ci yenen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok dara ji jël nako ak yi aju ci dara ji waye émission bi ñaar taxna mënaguma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xoxeyal ci warma ci bëgg ci baax wi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk luñ sori da nañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax guñ bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigaat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño waye and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor wa and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji mako jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yol ba yowmal xiyam akbar lolu day ma ngi leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw seurxal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom emission la bo xani mom do na gul ci emission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bang koy wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt ci sen numéro téléphone ba am ko woole di wërsegu ñu may jox rek du dara dul won ma ni ma li ngay def yeg nañ ko ñing koy and ak yow mo dakk adina ngi ci biram rawati na nak mu am ci ay ben yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamu ñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lo lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu mejaadi xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jarnako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fa leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir njangale momu ngay publicité yow ab internat nga yor sax wala ngay fayeku boole ci ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul yaangi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mané man nak wax deug yalla gis na ni jëru ko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bokk ci ne yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bërepp bi bu mata def la mu def ci yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu dara ji ne ni rek la ci am donc ñoñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot gal neen yalla fay waye wër di woté ka publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mom gisuma ko ki ñako mané te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai ka xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meun na ñak wax deug yalla lolu meun na ñak ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek comme nara dimbele ku ne dana la orienter wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

القران نينا جيجن دي باخ فصالحات خانتات حافظات للخيب بما حفظ الله بما حفظ الله نين بال خوا سجد نين بال سون برام جيجن دي باخ بوك ناي اي كاليتيم خانتات لاي دون خانتات داي نانغو توب نديغال يالا دي باي اي تريم day nango top ndigal yalla ni baye ay terem fa salihatu khanitat hafisat lil khaybi waye du xeyam nak bi xeyam dina bim nango top ndigal yalla baye ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom duul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba ku duul borom kërëm do ci jot hafisat lil khayb borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wër ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khayb sa borom kërëm ni ko fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal bu su kumba ci doko tassal genn goor gudul sa borom keur fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay don khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ni muru len muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhiri koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisallah liko yalla niko sam ko lepp dana ko sam du fi bayyi dara mom jigen bu bax al maratu saliha shakhsiyatul maratu saliha personnalité wu jigen bu bax foko fekk day am personnalité bokku tan ñun liñuy filé personnalité nga xamni moy lamb guiss or yu bari mbombax jita xewa tan biir lolu du personnalité lolu kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mox bu ma sa doon personnalité jigeenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir ga jigeenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourine kenn du ko seen ci yembulen jigeenu personnalité kenn du ko seen ci restaurant ba jigeenu personnalité dede jigeenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigeenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génné té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen bo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllégé ma nga Hong Kong bo ëllégé ma nga Chine bu ëllégé ma nga Australie bu ëllégé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na li ci la wara ne tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent yi bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'in limaliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadaka aw kama qala alayhi salatu wasalam yaron sallallahu alayhi wasallam ni mangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gem ni ngeen tan bu ci gem ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo tek ni ko ñent yi ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal bax na de bu fekente ni alal ji dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla bax na de fekkene diggal na la ci alalam nga takko ngir alal ja
ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jinn geureumal yalla bo mu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tir tiru rew mom nek fami bobu dañ leena fong fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu sande pa ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy tak soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoña dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent bi baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dana beglo so bakkan waye taruf batti nako gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taruf batti ndi mo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nang muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna ko conséquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga walaf njaay day wax ni mak lako gëna ñor mom lay mujjé wax mak lako gëna ñor lay mujjé wax gisoo ab walaf mo walaf la ko mën walaf sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déss ci adina ba rétul mu doog wax liko ñor deug deug nak ni buma fi jégué nangam motax ñu ni mag la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom dine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tanal ki fasfar bisati din na bok fa baye nak taribat yadaka makanga suuf taribat yadaka dor nga so loxo ci ëkk dor nga so loxo ci ëkk bo fi baye borom dine ji dor nga so loxo ci ëkk dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique la di lolou ay pratique la lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu jëkkeeram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koku amul diine bu amone diine bu jëkkeeram ne da xongu da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi téré kokoy borom diiné ci top ndigal di bayyi téré borom diiné ngok waye ñun niñ ko japp moy ku mëna julli ku mëna wor ku mëna dem makka loolu ay pratique la yalla ko galé ci sawlo suñu ko bañ waye buñu né borom diiné moy ki nga xamni défar na jikom ba ki doon kilifaam du ko waye fa lu tol ni dédé wé ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dédé wé ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diiné ta gis bo wax na ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salih moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngop waaw masnama deg serigne mustapha si ak soula wara bu cheikh ahmed tidiane si le wou ci mom la ko degge muni ñaari way dencent ken ni ki da rafet ba bok rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom
dinem taxna am gum am dina taxna ni jeuker gi di ñaaw ñaaw teewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigeelam di bayyi ay terem nay ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustafa Sy la ko déggé Sy Mustafa Sy inshallah yagna bo ma ngi Dakar ben sou la rom isin ben te li la xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkkeer ji toob ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bu ñu ko moy lu xew ba da ngay waje dof ñu ko dédé wallahi mune ko loy re nak mune ko dama xamni ma yow aljana lañu dem ma yow mi kene mune ñote dem aljana mune ko ah yow yaay yalla lo ci xam mune ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mune waaw mune ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow kim ñaaway man nga ko mun yalla natto mako buma day aljana la jëm waye yow xolal xiwal gutal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg mu ñu fay jot yalla wër sëgalel ko ngay sant rek dëkk sant te ko sant aljana nga jëm jëkël ji ne ko wax nga dëgg ji ñu ñaar ñi buñu day aljana lañ jëm loolu ko ndam ci wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boore ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñ borom la légui ay ci jeexna gotu xolatu ben sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dotu ko concerné bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xesna len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow légui ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bu am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna ba fu ko yalla yamale ngin bal ma xowo so diyen bi bax kon ñent jigen ñooñu la yonnante sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna tok ak aw gay ba yag mu ni waw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay len wax len amna ci sen soxna yo xani buñu faatu aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñan la waxna ko ñu deg mu ñu al wadud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buy faatu dem aljana jigen ju joge tay am njabot te kiul nak ni ki yalla natto amul njabot du dem aljana man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku ne ko man waye lan moy joge senegalais ñu déggé joge ñom senegalais xam nga ñu déggé joge ñom senegalais ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti bouteel yu xereñ ni bari go buruc ñom non lañ déggé joge ci yenn senegalais tak ay xoti bouteel yu tak di xereñ ni ñen ñi ñu déggé joge moy waddo sir bu melni mbalum napakat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadi khina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa pench mu wuru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu dak lem sa borom keur wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet
jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xani bu yeggé bu yëkëti siditu jëm na don kaddu go xani bu yeggé ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti siditu jëm waxu waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ñeen wax yeen yeen fam intellectuel yi de yeen fam féminisme yi dedet fam féministe yi li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de wa lool du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi tere jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop nama yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha mo de jangugo ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yëkëti sidditu jëm te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ñiko gënal na jëgé sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko kër bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det bang kay bu tub de am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lol lepp aisha mustaqbal butu yonent bi ni merewon nga bu yub ma sama keur bay rusu ko xolé lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeureum borom kërëm yonent wax nako ali sallallahu alayhi wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreum na tamuy dëgg aduna la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar len tegg len ci diine bo de aduna nga jëm kon ñaar yoy la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bokk ci min ahli janna ñom jigen ñoñu nit ahli janna waye nak senegalay mom nim degge joge mom pour mom moy baat bo xamni wa mbedd ma koy degge morom ñu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogeem lolou du joge lolou mom ko ni ngi tudde way du joge xana ñu laaj gaay ba xam nan lañ ko wara tudde wa lolou du joge de lolou du joge kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent neena baxna waye nak fitna la gëna jégué fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadis buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena taskirul askar démé nonu benn téré wax nga ko lire ma gis ci benn hadis mu ni sallallahu alayhi wasallam neena sa bo také jigen ngir ab djidom sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaron ta sallallahu alaihi wasallam buñ koy may sayyid ibn aris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo de ko alal tital ab jamam ngi mujj doon borom alal bo takke borom alal te ngay ko xamni alal da la tital ab jamam ngi mujj doon pour mom alalam gi taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet sayyiduna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp dox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
alalam ak kaddom la boole jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denci ji do mu beug denci soxna alquran neena moytul jigen nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mune ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gemul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubiku na rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légui loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar rijalu khawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif ging ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu deme ba equité ak égalité mo am buñu deme ba legui loi adina yi moy loi laïcité legui ñoo coiffer adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légi il faut très attention moy dagay dem tak ko bokkul diine ndax ne nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légi circonstances yoy sa dépasser moy bobu julit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légi circonstances yoy dépasser na légi ñu ag ci jamono bo xam nak légi mbir mi dafa sensé moy dagay tak ko xamni bokkul diine te l'islam neena la bo také ko bokkul diine yen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja legi nga gis jigen go xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet andak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara neewu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nopp dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak ko ka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu leen ko tak mom musrik bi legui ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gemna yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskila fi man na baña metti borom keur bi man na baña metti ci mom wala sa borom keur faatu nga bañ ko donu xeyna petet yoyu man na bañu waye xolal ki nga bokkul diine nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit légi ci nday faatu l'islam ni bu ngeen ko don nga dem ca
loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neena waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena leen seen nday ji waro leen ko don ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jëkkeer ji wërta don naka non bu fekkon ni jëkkeer ji faatu jabar ji non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula mana yim ci ndaw si lula ci mana yim attar la alal la lu mana don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo dugon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo dugon ci l'islam le nga gis ndaw su ko dakh suna ngo soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngirum malik sax mom dañ wax ni bu fekkonté li jaxassone ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man ma ak yow bokku ñu diiné loolu duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set loolu ngirum malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé bañu sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñuy bare ci aju légui nak ginnaw yu bare yoyu ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi du loi l'islam waye loi simple à la borée la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal مبرم لك القرآن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أسواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من يالله رسول تروم من يالله بكنا جسوني كيم تاب بكنا جسوني كيم تاب من بندل لين أي سحنا يو خمني بغين لين خولي بك بغين جاخلي بغين نيوك نيوم من دلال لين بسينو جاخلي دين soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay denc min anfusikum sa soxna si ngay denc min anfusika ci yow la bayiko min anfusika ci yow la bayiko ci yow la xaré lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen loolu sama kiim tan la loolu sama kiim tan la min anfusikum lolu samay timtan la mun way nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yermande mbeugël gu and ak yermande bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom ma wadda muy mbeugel buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha wala me kër kër yi ba ñew wala me kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal li taskunu ilayha mo lay éberse waye légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënd lo la loi essence na vice versa legui lolou deñ na delu ci wat ci lima waxon legui legui bo xeye ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penku mu dem sow en ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss lo xana nan ko dama son mu la mala gëna son
bo demé sax lamuy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so demé yow ci bureau climatisé nga nek waye mom bo demé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire ci baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bok ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bok ak mom legi na comme lolu amatu ndax jamono sansé na bul bi legui lan mo wara am lan mo wara xew la taskuna ilayha joju moy bi la taskuna ilayha daqo rek waja'ala baynakum mawadda wa rahmat la jaa daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek wajja ala baynakum mawadda wa rahma waye gis nga biñ fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma ma fi juk ginaaw li taskuna ilayha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fek ñu tégal ko facture bi ci bop laam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ñu facture baangi ni bi mu ñëel la mako mbindaan mi jox nun la ayja 10 waaw 10 da ngay xey may xey acci 10 ñaata la 50000 ku ne 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yene fi jele li taskuna ilayha yalla jele fi mawadda ak warhama bi ngeen fi jele li taskuna ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak warhama ngeen bal ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon bu ñewé ci sunu rew mi di Sénégal da amone ben culture bu fi amone culture bob moy lan moy bokon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam beugé may Zainab bint Jahsh kany wax Zayd ibn Haris rew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la sénégalais di wax diw guer la diw ñeñu la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañuko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture li lako waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecte culture dana tax ndaw ci bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokki ndaw ci bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecte culture dana ko waral men tambale ci xissatu Zainab bint Jahsh Zainab bint Jahsh doomu bajjenu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitlem
ci niñ ko mëna waxé ba wa mak gep dañu and massa ci nan sayyid ibnu muhammad sayyid ibnu muhammad sayyid doomi yentu yalla muhammad bi sayyid doomi muhammad muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayalé ko yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Sayna bintu jass contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax bobu da defé won ni sallallahu alayhi wasallam bopam la koy labatal am tank doyi bajjanam waye bimu jigeene yonentou bi sallallahu alayhi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ca keur ga la koy labatal te sayyid diko xamne kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legi biko seynab yegge da mer ba fut dal ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal dal di ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem dag mu koy labatal duma nawlem duma nawlem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal li jël Seynab bintu Jahsh may ko Sayyidina Aris bim ko ko mayé lima xon légui ci boromum juddu ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom do mbatank la borom yah bu dijile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toog ak borom keureum bi di seydi bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mo lay jall sa gannaaw yonentou betax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu nuko mu ñu ñu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seynab mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seynab de nang ko tiyé té ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lu ñëk ci yaramam yëk na ci yaramam ni seydu ñepp momale nañ ko ni dooma Muhammad okay Sayyid ibn Muhammad ba ñepp xam ko yegna ci yaramam li bis bu setané ba Sayyid mi wacc Seyna Yalla ci bopam dana ko ko may mom yent Yalla Muhammad Yalla dana ko ko den ci lo force tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ha Muhammad takna jabari dom ja Muhammad takna jabari soxnam okay soxnas domam Muhammad takna soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiir sa soxna ci sa ragal yalla peur bu ñew niko seynab dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako support ñi nekk fi naan ay mala gënu juddoo duma sa nawlé lool dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiir sa soxna ci nga ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam ali sallatu wasalam ne ko watu fi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alaihi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay juddu bu reuy nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam
amna loy neub li tax nangu wo sayna sayd wati sayna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo sayd wati sayna bu idam jot jeexay nga takko ba nit ñi mbamba la rek mune ko mbam mel nit ñi mbamba ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbamba mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahq an tahshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ñi moy ci ndikul mbambi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbamba la wala fnjay neena wala fnjay neena mbambu mbambu du ray wer mu niñ ko waxe ci non mbambu du ray wer nit ñi yor réseaux sociaux nan ah Muhammad tak na soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko doga fa wacc sa bu lo waxe rek nga ni ko am sik allee ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di plosé da dal di explosé ni yent yalla Muhammad wacc na seyna wacc na ko ha legui li yent bi don bañ da na am sallallahu alaihi wasallam wala lim rangalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah Muhammad ni wote ak yonenté ndegete wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani doom ko yoron bo ci ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wote seyna ba idam mak yalla ni ko tak ko nak legi yalla ne ko ay ci takko nak legi sa soxna lay doon mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina sayna ba idam mat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc sayna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli sa bo také jigen té bi ngui koy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fekk lune man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lune man la ca fekk dina kelay jaay juddu man nga gis kenen ku ko gënu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal mba ndayam amna alal nawlante ko senegal gisee moy ki teugla ki gerla nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor l'islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مو خم لا ني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايتيتي تي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داماكاي اب سي كونتكست بيغا خم ني سي لاي واخه لي ميغي دون واخ سي ايتيتي اك ايغاليتي waye ma abou ko ci contexte bi moy waxe moy contexte sou sey modi
fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bu moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 le bu tayé 9 le koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diiné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diiné koku ki xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemin wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy tan mo julit bu goor bi man na yor soxnam bi ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momine bu jigeni non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu fekke da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin koku moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé goor gu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko goor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko mëna def ci lu ñaaw dotul ko ci top koku moy muhsinatu mani nak bu fekke ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mani bo duggon ci bir julit ni te koku du ab julit wala bokulen sax ngeum wala sax bokulen l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen diko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina yu ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen ju am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yu l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ni bokko fukati ci loxam forsu day taxaw revendiquer ko même bu faju wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mingi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mingi ni taxaw
juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six juge bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg foqati lenn ci ak jigen ni jigena jox taxaw talal loxom niko amat mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tékki ku tal ñu amat jigen taxaw jakkar lok mom na ko li ngay wax du fi amé umar dox khutba bi umar lan lañ wax umar dañi yeen jigen ni fam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lol nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko amat muy ko ñoo lank ba teud ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neex nu rek suñ tan yi kenn duko fi wañi la wax ci kaw mu neex Omar ne ah ndax adine beug tukki Omar mo xani bu ma sa wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga foko tek mune ko yow da nga fek luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fek luñu yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foko tek mune ko fi len ko yalla joxe mune ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen leen jox tan lu toll ni xintar mu ne ko wa yalla ko wax ci alquran kay na nga buma jomul na nga suratul nisa mu ne ko ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal xintar num toll 200,000 wala 300,000 wala mu ne wa xintar mom kenn xamul num toll mu ne ko kon jeexna baye ñox sun xintar xam nga no omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non omar daf ni vraiment dossier bi ma tim Omar Diom ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Diom mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonu juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor na ni dossier bi ay tiaxana ki tapale dong la nga fotañ ko def ci beuri go malit ba nga fotañ ko tek ci beuri go malit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñu tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiké ñom luñu rewandiké ñom degg guma ci ko rewandiké mbirum goor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiké suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu gané yi lan lañu rewandiké moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yi ensemble yi ak penci mi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia dakuru ci buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gu tel ni tek ko ci suuf gis nga fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñ yam dañu wara yam xam nga ñoo revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben Abdoulaye ibn Mas'oud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la Abdoulaye ibn Mas'oud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba
dan ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yatt seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lex yi ak yoy pour aptar

Abdullah Maryam bu su ci ginnaw suñu mor antisim kon li nga xamni nakali ñu wax nako wara kul rajulin asima imra'atun azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reussir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou suñu mor antisali ak soxna jaratu allah maryam bu su tektale nañ ko tektale nañ ko suñu mor antisali kenn ku ne xam nga ni gor la won go xam ni l'islam kalimatullah hiyal hulya rek ko itelon moy l'islam yekkatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratu allah maryam bu su mu ñew nekk ci gannaawum tak askumbam bam deugar deur and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aljuma gaawla bis doxu fi digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko ro fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ñi kon waxtaanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratu llahi maryam buso ah niñ len ko waxe nak waxtu lu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure baangi ñun di soné na leen lu may xaar ñi tege kon xamna dañ yemalé fo waxtaanu rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolé gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappalé ñi ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wala rew daara ji la da lan tok rek deg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacer wona ci taxaw daara ji ñewna ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira mu ni ko yow dal dama deg suñu Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbele ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala genn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi maneko tay mom bala nga dem dana téléphoner señ Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bima ko joxe sax ndekete seeni bokk xamanteni kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba señ Wali Faye di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu ci daara ji non la ko soxna ñew mi defé moy and na fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara warul ko dul l'islam ak cheikh ahmadou bamba dongu mo leen itel dongu mo leen itel dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërëm di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep ka zalika gor ñi tamit naka non seigne modou amna ku ñi wax soxna sodo xuma tan jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gërëm jamono yi nga xamé ni doxkati guddii ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ tawla juddi ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone woma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt ci sama yaram yému ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addi yonné ma nima yow kula jëppalé wu wërta jël li nga yor wala jëppalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kassu rayab gi mu delu ma yonnet adde yemu ci bimu ñewé ba tuba mu woma
nima ñew na Touba fekk da bëggu ñew ci daara ji maniko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñew rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kox su rajab magalu kusara bu jotté ak yenen magali day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla oliyé ko mu diko nat par kilo dédé kenn ko ndega ñew rek mu jox la saab wallahi loolu mom kenn netti mako ma ci yam ak saab ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu sew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bettul waye lima bett deug dal moy wax deug yalla ku sant xuma mëna sédélé ci yeb loolu mom moma bett loolu mu tolé na ko sax buñu duggé ci biir way ko man yaakaar na ko mu xom mo na joxe lu ne xamna la waye ci yeb mom yaakaar won nin ku sant xuma mëna ko joxe munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa buñu dulé fajar ba nopi suba ba nopi fofu li ñu tok dila diglu dina diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih munima légui ñu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtani lo rek ko taxanu juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am sinu pay yal ni len fay yal ni len fay yal ni len sam yal ni len a ni len wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazaihi amul men mbolo moy duggu luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la buñ déggé sa tour ci ni mbor yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu ba leg leg mo melni rek melantanu keppo xottu gertem japp sama jambu lul lol rek la yalla xam deena waye lol lepp nak ah du garandul l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xam nako nit ñi ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga té nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñu mako di ñak baña wax ay la limu koy def bari wul waye li mu muntu ñak ñu ngi leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigeen ñi jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xeyna te dootuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla nam ëlëk xamoo ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow di xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow kana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moolu ñu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariika yek ñu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jeeg jigeen ay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin ila akhir finama nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامبو تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz
andu gi nek ak la ci yalla bindi ak dogal yam ci dogal way al qalbul mu'min man na lire lawul mahfuz al qalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew toga mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalaton dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al qalbul mu'min al qalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم بروم خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intibane na bu jamono yakko ba borom xol yoyu meñoto lena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adamay li islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam ni bind jang ko te jefiko te japp sa njambur jang ko te jefiko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax la jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu da mëno da yaq ba do len xamé ñoñu ni fek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéta mi mukk xétu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal gañuñ al muslihuna fil ard li fek ñi ci kaw suf yalla du alak xétu yenen yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wahde wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fani boba yalla di len alak mukk dekk bo xamne amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamne amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh modou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandem Mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muné muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde dé ci abou yusuf bustani ñom dé ila akhir ila akhir muné way lutax yalla alak leen moy dañu dem ba wor ma jang joxon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak leen muni ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la dalon ñoña dal ñu lol de mësna dégg baye sam wax ko rahimahullah lol de mësna dégg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci sénégal té kèn warma la tu leen légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax légui nang go doon ay jégg di sey ah mbadu mag ñooñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nekk ci seen biir karange mag ñooñu lañu saggane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa seeni sey mag ñooñu وما ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون غيس nga de bisulme neena man yalla am deuk dana ñuma togn waye seen poñange joju du tax mukkuma alak leen li feek amna fa ay muslihon yu melni seigne muntaha ñom bisulme la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fami lam togn ma man len alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana len xole jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla
dëkk yooyu nga xam ne dañoo dem ba amatuñ islaha kuy islaha xeet wa yàlla alal leen te boo demee ca suuf sa fekk fa si Abdoulkhadir Jilani ma nga fa tëdd ca Aboyci Bustani tëtt yonent baa nga fa tëdd ila axiri ila axiri. Nañ leen wàññiku balaa bépp wees ñu leen bàll ma. Nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp wees. Nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp wees. Doomu aadama waxtu toppee xolam te du ko defar xolam da koy sànq. Lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp. Sëñ Touba junj na ko ci xasiidëk mu nawir wala bokk xasiidëk mu layin dani alxalbu kal maliki fi l ahdaayi maamaa yemil tamil ma aqtidaayi yennan ba mu ni maamaa yemil tamil bilam tiraayi nee na xol mooy commandé cër yi tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé xol nee ni buur mel ni aw ni buur mel ci aw xeetam lu mu wax kenn du ko tebbi nee na xol noonu la mel ci ay cër lu mu wax loxo du ko diingat tànk du diingat bët du diingat nopp du diingat làmmiñ du diingat moom xol kal maliki fi aada mu ne fu mu jëm rek cër yëpp topp ko ca bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca alxalbu kal maliki mu ni kon nag moom sëñ Touba nee na boo bëggee sa xol defaru boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo naan loxo bul jëlloo moomut bul sonn ci defar bët naan bët bul xol lu araam bul sonn ci defar tànk naan tànk bul demati fu araam mu ni nooy def mu ni sonnal ci xol kese rek sonnal ci xol rek bu xol baaxee rek tëri ci def yëpp baax wa in turit isla al awsaali maa fa axtabiri l islaa lil xalbi maa nee na bu fekkee da ngaa bëgg ba nit ku baax sa lépp baax mu naa mu ni defaral benn cir rek benn cir bi dong bu baaxee li ci def ñëpp baax ñu ne ko ba ban la mu ni alxalbu xol defaral sa xol rek wa in turit islaa al awsaali maa fa axtabir islaa al lil xalbi maa fa axtabir al islaa lil xalbi maa lakina ma tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga foofu la problème bi nekk foofu la problème bi nekk sëñ Touba nee na li garaaw mooy lii ma la wax nii moo mën a xettil doomu aadama mooy defar xol mu ni waaye yoonam wu ak a gudd yoonu defar xol yoonu defar xol yoonu defar xol di jaamu ni da ngay miir benn bis rek naan wuu tey kay di kof kofi naan wuu léegi kay man banaa li mal wuu léegi kay ragal mu ni déet yoon wi tariixun tawil du benn fan bi ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol moo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayiwu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñeenti at ca daara ja fanweeri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuute kii day ñëw moom bu amee ñaari at rek xolam defaru sëñ bi ni ko ay ca kii ñëw bokk ci borom xol yi nga xam ne nii dañoo kamañoo bala koo sëriñ bee defar daanaka dañ leen def fukki at islaa al xalbi islaa al xalbi sëñ Touba nit daana ñëw ci moom menn xëy rek la koy xëyloo yeewi ko mu dellu xol ba defaru na menn xëy rek nga xam ne bi muy ñëw moom daanaka ndabam feesoon na fecc li rek la ci sëñ Touba def mu dem fecc li rek waaye ndabi léegi gone yi bala nga koo feesal ndax da ngay yendooroon ba jant sa ñu koy tuur ko ñoom bala ngoon ñu tuur ko lépp ñu tuur ko lépp léegi sax booy defar nit dañuy yaakaar ni dañuy yaakaar ni yow da ngaa tardé defar nit bokk yi
defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu né la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek wa toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi yalla xamnako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek te kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba karam ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi na nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kulako wax dalay nax motax cheikh mohamed bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru Seigne Touba néna ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni mahasal manhaj yonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccho dikuy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu bax nya nena mang la koy digal man seigne touba de وطائر القلب من الرسائل جميعها فحص سوى الفضائل يعني كما معنى رسائل واو يو بون يو غاماي تري يو بون يو nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kib ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexeba bayi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé buñu dindi ko nistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobé moy asho
nay ba dëkk nayo be ñene bindu ko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla bëggu la nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañu xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serig te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun qum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd soxor man soxor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla fay delu la sa yene sax bok al iqd soxor bande seigne modou waxtaanu jeexul waye xena sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mësoon nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata turabillahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla saabu amé yalla bok na ci ñikoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam da koy wétti li fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti li walli diko wétti li atatu rabbillahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ab sénégalais ab jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok donc message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba
yow la bëgg duggal nga dal ni rel leb lire sa portable rek lolu nga ne ko rel leb wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defoon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp yeenen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu jamale fa waxtaan wi inshallahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy dilat diko jëfëndiko manan est ce que ñeen man di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ mudo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan ñom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yeneen ci dess gëna yaag ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fonku daara ji yépp ñom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko naka defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu ma te jëwuma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci xofale kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax bu dëgg fété ñi war waral dédé lolu mom fassu mako yene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ci shaytané su mooma nga ku gis dëgg nopi ci rek shaytané su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi génn ci li akay kon dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégla lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamné ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak djeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la ab djeb mom jigen lañ ci xam ab djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana degone bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek bobam cheikh mudul fadal bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waaje di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw
Aladji Fallou yeen batay dal mune su jure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mune len ci nax dal donte moko fayabal Seigne Fallou neena ba fa joge lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man ma nangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokku tak Moussa Mbaye Issa mi nga xane mom lu leer nga wax lu mel ni mi di becc mu dor la gëm wala mu dor ki way réagir wa mo ko ce gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal señ mudu ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan delu di leen jéggulu ci rendez-vous yi nga xamni moy rendez-vous min hajjul abidin ila al janna di rendez-vous bo xamni waxtu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggul leen fan yi nga xamé ni déggul leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen fi wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam way di wero sayyidil awwalin wal akhirin way nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ñu fekke 2026 yalla nañ yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakati sayyidina Cheikh Ahmed El Bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel ki ne ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bërepp bu nekk dafa am ay actualité ay siisi yuñ fa wara waxtaané buñu né magalu Touba buñu né 18 safar xel yépp dana dem ci Cheikh Ahmadou Bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamni mom la Cheikh Ahmadou Bamba yëkëti drapeau Islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal khiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiw mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote señ Touba Cheikh Modou Bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor foko de wut bo dajje ak señ Touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi di ko wote ulama yi di ko wote non la shaytané di wote momit shaytané day wote motax sun borom bimu gisséné wote yi bari na mu xam lé ni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gëm yalla yi
borom bi rabbi sutura jalla ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasul isa da'akum lima yu'ikum lolu na nga suratul anfal yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bok ci dairatul iman wax bu ngeen deggete ab wote bu len teb rek ni tabax ca wote ba na ngeen gëstu wote ba lan la bu ngeen gisee ni wote ba luy dundal seen ruh ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat demel len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruh yi di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram mi meuna dund ngir yaram mi meuna am wer gi yaram ruh momit non la soxla lek non la soxla nan ruh dafa am lu koy dundal am lu koy mandal moy lan moy yalla moy lan moy li jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan moy lan moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ruh yi dana ci dundé seen ruh yi dana ci xamé yalla seen ruh yi dana ci texé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote bi yalla la ca nek ci aw yiw la ca nek ci barke la ca nek ci texé radiyallahu anhu di mu joju moy ki nga xamné mo gaddu bala yépp ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yépp ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañ am kenn lañ nangum mom len kenn ay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nangu wuñ kenn yilif len nangu wuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bindete mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi ta'ala jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah su mustaqamu genn kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax dana ñu ko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci layam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamu ñu ne ci la yalla bëgg mu ñu ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xëbal bañu daw tanzalu alaihimul malaa'ikatu ala takhafu wa la tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir won ni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax noon waaw mi ñu xamni waaju ñu sukurat jige wuñu fi sukuraté te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak alakhirah jeñ jëm ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu len suñu borom tabaraku taala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve mo tax yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya thumma al amsal fal amsal alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñu ñoo ñan la mu ñu ñoy anbiyaahu yi anbiyaahu yi yonante yi alayhi wasallam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jégué yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen taf leen ci bopam mu ñu yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonante yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yonti yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ta and ak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja ja daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alihi wasalam rang ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis ab yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musa wiyu isa wiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat ki nan isa wiyo ki nan musa wiyo ki nan ibrahim wiyo ñom ñepp liñ am ci maqama ak daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonte yalla muhammad ali salatu wassalam cheikh mudib am bokk ci wali yi nga xamni muhammadiyu la ñom dañoo maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musu ko am isa musu ko am ndax waxna ni maqamam musa isa ibrahima ak anbiyaah yepp seeni maqama yalla da ko jël rang ko yonte yalla muhammad mu boole ko ak maqama yi bopam seigne touba nak bok ci nga xamni dafa donu maqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonte ne inna asdun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna reey ay bala yu leen di dal moy yonenti ginaaw yonenti moy ñi leen donu ci sustia moy ñi leen donu ci sustia lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namme yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yen samay copain motax xarito yalla di lu garaw waw yalla mom xarito mom de nga le seigne musa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga li ñu gëm yalla yow rek lañ yaakar yalla yow rek lañ jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen okay d'accord dedet du deme non

spirituel nak spirituel nak yow legi nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lool dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lool wërta am ak ndof mën ta wessu ñepp yam ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wessu ñepp yamu ñu de ñepp yamu ñu ñepp yamu am ñu gëdd seen tir ñepp yamu ñu wala ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir mom ndax ñepp yamu ñu ñepp yamu ñu de ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir ndax ñepp yamu ñu yalla yamalé wut yalla yamalé wut yalla yamalé wut kon ku bëgg participer rek man nga jaar ci 0039 351 413 34 28 inshallah bu fekké ni Seigne Modou téléphone amna nga def ma signe bu fekké ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggéey bi inshallah taala té djéggul len rek ni mako waxé no ngi ci wéru safar safarul khair inshallah ma ngi doon waxtaan ma ngi wax sax ni xamna bu may waxati dama warana jël ben mawdu bu ñi tuddé Cheikh Ahmed Bambaka mu jeddit way danaka li ma wax ni rek sax laal na ci tuti ci tejjit bi nga xamni doon nako def té mu jeddi doon yiko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci waye nak mom stratégie bi mu ko défé wuté na ak ñom nañ ko doon défé mom Cheikh Ahmed Bamba ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bi mu doon def nga xamni tourul deret te atteindre na oxystifam radiyallahu anhu lolou nak mo bari wala am bi de yonent yi bari dañu tour deret doga atteindre waye cheikh ahmed bamba mom atteindre na oxystifam te tourul deret waxuma la tourul deret waye weñ sax reuy ko weñ sax reuy ko sun leader adina yi rek bala ñu atteindre sen objectif bakkan yu bari faatu ñuy doga atteindre sen objectif Seigne Touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre objectifam te wéñ sax déewul waaw wéñ sax déewul lool nak ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga wuté jëm roy moy yegg fa nga jëm te do lor ken yegg fa nga jëm te do lor ken ku ne war nga ko ci roy radiyallahu ta'ala yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla fayal mbokk auditeur yi yene ngi ci seen émission bi ñu tudde Minhajul Abidin ila al-Janna seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal defé may nañ leen ngeen mëna participer ci émission bi ñoo ñi ñaan Yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi daam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawat na ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni Serigne Mohamed Diallo ñom Serigne Kossofal ñom melni Serigne Wali Diouf ak soxnam xamna Jaynaba ci ño xamni xarit daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp lay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis ñu sancé daara ji 2013 ak légui ta bu wéru safar téro ginnaw takusan ju nek dañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu dal di tambali wat takusan bi ne ben kamil ba muy juroom ñett fan tombe ak bu su magal ba lepp day nek 28 kamil de pok araf alquran lolu depuis 2013 ba legi ñing koy def no nga ñaan yalla bo lu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak tooti tooti ngeen ciofte duggal ca yiwu alquran wowo yalla nako yalla def ci seen téré jëf

nee na la bu sa ñoto leena kalam yi sun borom neena marro kirama bay ba nga romb leen fa ta dem te fexé ba sa njabot bañ ca bok rek marro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def te kenn du leen saña songati legi ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw legi nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sa ñu tulé na songu bu leen nexé def ko ci mbedd mi way sun borom neena yi sa marro bi lakh bi marro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi romb ko ndank te dem sa yoon rek bako fa agata ñamul te dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon motax ñu créer leen loi yi ku leen kalamé ñu jappal ku leen kalamé ñu jappal lekay solution bi man gisatuma ko moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi deg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis na ni domam téléphone di ci seug suba ngol di sol lu ser di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolu moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam observer njabotam mu gis ni domam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggeeyut na gëstu ci lim ne bim ko gëstu ndekata ci loola nek ci loola la ne waxna ko ci khutba tabaski bi mané ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composé rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi muy lobby yi non lañuy def suñ xeyé ñi ci seen télévision yi di rebb ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di rebb rebb kat bi ni muy xeyé di rebb lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy rebbé ñomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa mom lañ lay yone nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu sét sét envoyer la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xat événement wu gam la événement wu magal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bim lay envoyer ba nga min xaaliss mun la nak ay tekaay ngeen joxante randiw ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observer wul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don yow ko don ni lepp sa njabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sante ko gëreem rek ko dajal diko ñaanal ma sama dom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu ngi def lepp te xeyut gontu nak fu ko jele wala xass bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xass bi bok dañ koy for ci mbedd ah bu ko defé nak bu ëllëgé mu ni xëss ci kaw nga nan xawmako won ah kay xamone nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg noflay motax mu aksi fofu motax waye dang ko warana téla lijeent dang ko warana téla lijeent mini goor gogi nga xamni neñu Touba la dëkk bi mu gisé domam yor melokan wowo ah tay wax deug yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mané ko waw goor mata encouragé la mata encouragé la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngone guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na réew de presse way waron na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekké nak melni ku ko fekké bokay détaillé téléphone fulan parler téléphone sangam parler et après min lol da jar débat

0: yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si daldi koy wulbeuti faré le souf li waw mu fetilé ko kaw sallallahu alaihi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom daldi jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alaihi wasallam ma hasa ya sa'iba ta'am e wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alaihi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw ma wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré ko kaw yalantu sallallahu alaihi wasallam ne ko afala ja'altuhu fawqa taham kay yara an-nas waw lan mo teewon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënoko wona bayyi nunu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ca la ko yonentu sallallahu alayhi wasallam waxe hadisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yonentu bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith wal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ku ñuy ndaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yonentu sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko me jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuy tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango deede biñ la roxale ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuy lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jindi negatif yi nek ci nat ak pese yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonentu special ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom di nga ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci benn crise bo xamni alal ñu amon jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil leen febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa feyit ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yont yalla Shuaib nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina Shuaib bimu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi wala takunu min al mukhsirin wal man suratu shura kon al adlu bayn al qayl wal misan wajiba al adlu bayn al qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratu al hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful kayla wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maandute pesse def len ko ci maandute nat ngayen ko def ci maandute pesse ci maandute nat ci maandute mu melni lolou moy li geuna tumuranke legi ci marché bi li geuna tumuranke ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko natone duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek ngoram tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil fa aram borom lox dari wax nako akul amwalu nas bi khayri tibi nafs haram borom lox dari wax nako borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesse bu ngeen de pesse ngeen de pesse lay mat ngien de nat may mat masnaay jënd ci ben nar bi di pc ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna li ma wax lum doon xamna ko waaw fool kay la fool misan bil test mom xamna lu muy tek lim ñoron da recc da ko recc daanu ci suuf lim doon natte da ko recc daanu ci suuf mun mom min maneko min senegal yo senegal kon akul amwalu nas bi khayri tibi nafsi haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ila an takuna tijaratan anta radin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal sun borom lam motle aya bi wala taqtulu anfusakum laq inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da len yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da len yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da len yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sitwa jalla yen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese wa tahkulu amwalukum bainakum batil kay li jina amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alal yi bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw ngay gis waajo xamni day jënd auto bitim réew woor na ko ni auto bi mu transporter jëlé bitim réew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci digënté al khilabatu ya ca aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi Senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu mu djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turu dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li leen boole li leen jotale ba yeggal yonnate sallallahu alayhi wasallam li leen wallahi yeen ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambur ñew yor lamm wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na la ni momoko na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekkente ni ken geru ko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskile fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhaybu mo tuddu legi dana wax aw gayam nan len dana wax popolam dan nyaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabghasu an-nasa asyaahum wala tahsu fil ardi mufsidin baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin ma nga suratu hud sayidina suhaybu neena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama popul ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko nga nax ko bam jaayé lako lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënd ko ci mom juroom waaw jënd ko ci mom juroom bok na ci babu yi ñu koy faral di waxé moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni ci sé bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yéré dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yéré yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll duñu toll da ngay ciof womb bi xamni bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firiñ ci ko gis ngeen ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi jogé ci réewi réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ñaayum commerce moy na gawa yakku rek nga gaw jindi ci wat na gawa yakku nga gaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor nga li ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakantax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewu la ñettelu yéré bi lewu la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ne la ñawal ma ab xaftan ci misal wala ñawal ma xaftan bo xamne day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako dana ko ñaw ba dess ñaari metar wala ñet da fexé ba genn ca sa ñenti metar genn ca fele ñenti metar genn ca ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wa satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul len mu tayfin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti meter yi dess ba ñaari meter dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la maye mu lew la dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla soñu bi neena baakhiyatu la khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu la khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax ni commerce bu jaar yoon li ci yalla digé moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday nonu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba waxné ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtani li muslimin darban wa sarqan ya'rib en tuba neena ma ngi lay denk sa ñaari loxo yi nang ko sam yow journaliste bi nga fexé bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru doom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru doom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc mo nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn nako muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xeti toñangé muy ndax xeti toñangé ëlëk lendema yu bammel lay jural ak lendema yu jegi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawati na bo dekké ba tew ci sa kanamu borom tabbitu jalla jalalu khalaqana wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni lañu ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousse kani fe mousse poivre fe mousi laji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poabar ñetti domi safsaxal buguma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndobam limu noppé commerçant bi doy loko niko la nak lan nga jël fal yeek mu ni ko ñetti mousi kani ñetti mousi poabar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal fek lu ci ni ñatt la ci jël kët babo nga alali jambour de sacc nga alali jambour de sacc nga alali jambour de loolu nga daal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali sacc nga len dundale alali sacc nga len dundale motax njabot gi kenn du len mëna yar kenn du len mëna yar bude commerçant bi doylo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fek dedet da am lo naron da am lo naron waw lo xamni juroomi dirham lay jël juroomi dirham lol da jël randal wal yas billah juroomi dirham dong lol da ko jar da ko jar bude commerçant ba momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dirham sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dirham mu am ci mbusu juroomi dirham lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar gis ko mersa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mod bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram nim xam moy liko neex banex lim xam moy diko neex rek motax ñu tudde ko banex banex
1: yoonam ci arab na
0: yoonam ci arab na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xam na li baax xam na li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am diko trahir mukk diko trahir mukk borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen doy at mu nek ni nan xif ba ngi yot wa all bi ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeun ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ سحر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس برامني بو غيسه برام بي خيو گيج گي اموتول اي جن الله بي كين منت ريكولتي دارا برام نينا دو مان دي يينا دو مان يينا ني لولو تخ نك موم سون برام تبارك وتعالى ليوسقهم بعد الذي عملوا لعلكم يرجعون سون برام نينا بو غيسه مام موسال لين موغلوم بو نين باي دو نين ام لو نين ريكولتي مام موسال لين موغلوم بو نين ناپي جي دو نين ام جن mbugal mom bu ngeen gisee ma musal leen ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def natt te lu mat pesse te lu mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale sa ay mbaliti doni gert yo xamni baxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga bolé ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du tarar ren kenn du tarar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ tara rek nga bayyi doñ ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la me boole ci doñ ji suuf ak yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neñ kenn du tara sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydi nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sol gerte gi yobbu ci usine ba usine liñ jaan lañ ko xuma usine Kaolack momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saako suuf sotil ko ci gerte gi mu daldi yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôleur ba di contrôleur nga xamni bu ñëwé da nga xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momin mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci plaisir bi def day bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko ci su ci plaisir bi def du ko nango xol ndax lan plaisir du wax na ak mom amna lu ng ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara dul rek la alakum yarjiuna dama ba ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko baye naxata bi ci seen biir la lahum yarjiuna la lahum yarjiuna dama ba ngeen deltu gannaaw sun borom ni dama nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina dama nga xol nga suuf en raf dama nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara. Moo xam bànk yu mag yi la, moo xam bànk yu ndaw yi la. Nit ñi ci seen bopp di jëflante ci biir riba, di jëflante ci seen biir riba, di jëflante ci seen biir riba. Gis waa joo xam ni bu nawet bi soree ba baykat yi amatuñu dara, mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk, ñu leen mën nangaa jënd kilo fukki dërëm. Bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni, ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla, waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn, maanaam bu la joxee fukki junni, bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay. Moom amul pexe mu daal di nangu loolal, ndax bu ko deful njabootam du ñu dund, ndax amatul lu mu lekk, amatul lu mu lekk. Loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande, ci ñàkk yërmande. Te suñ borom nee na yërmandeem ji, ñi am yërmande dong la koy jagleel, inna rahmatullahi xaribun minal muhsinin, minal muhsinin. Borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalaam nee na la anallahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasalaam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose, fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba. La ana allahu al akila riba wa mukilahu wa saidayhi, ña nga xam ni sax ñoo ko fekke seede ko sax yal ni leen yàlla rëbb, yërmande yàlla yal na leen sori, yërmande yàlla yal na sori lekkatu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi. Yal na leen yàlla yërmande yàlla sori. Ñu ne waaw lu tax, mu ne hum sawaawul ñooyam mburooy fariñ, hum sawaawul ñooyam mburooy fariñ. Kii lekk riba ak kii jëfandikoo riba bi mburooy fariñ, hum sawaawul, hum sawaawul ñooyam. Loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax. Suñ borom nee na yaa yuwallisiina aamanu taqullaaha wa sarru ma baqiya min arriba in kuntum mu'miniin, loolu la suratul baqara. Yéen ñi wax ni yéen ngi bokk ci daairatul iman, te gëm seen borom, ragal leen seen borom, te bàyyi fi riba. Bu fekkente ni gëm ngeen yàlla, fekkee gëm ngeen yàlla rikkuwaay, bàyyi leen fi riba, bàyyi leen fi riba. Riba mooy lan? Lebal la fukk nga fay fukk ak benn, lebal la fukk nga fay fukk ak benn. Lebal la fukk nga fay fukk ak benn. Riba nag bari na ay façon. Bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañuy weccoo même benn virgo, benn virgo ñu ëppalante ca. Bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca, waaye nekkul yedd bi yedd, nekkul yedd bi yedd. Yooyu yëpp ay xeeti riba la. Bon détails yi fii du ko mat, détails yi fii du ko mat. Ñaar ñoo xam ni, ñaar ñoo xam ni sama kii daa ñu bëgg a fay sama machine bi.

Entendi, não. Ñu fay yaakaar na ne émission bi dootu mën a dem te jégalu bu baax a baax. Daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu boo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaasu billaa bu keroogee na ko wóor ni mu dajeeg borom bi tabaraka wa taala conséquences yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu. Ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wasaruu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ma nga suratul baqara, nga suratul baqara. Suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi tek ca. Loolu la suñu borom wax, fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos almi tek ca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu lañu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la, bu tege ci alal kitaab wa sunna, nga xam dangay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. Muy ndax man yàlla bëgguma gis dëgg tek ca sa tànk. La yuhibbu kullu kafarin adhimin. Man yàlla bëgguma ko gis dëgg tek ca sa tànk. Alqissu junj naa ko ci waxtaan wi. Lan mooy alqissu? Te yonente sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana fa laysa minna. Képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar, bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam. Lan mooy alqissu? Bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. Def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawwudu subhan, goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mohamed Bamba lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jaila xad kaana aybu diini hina asala aw dunyawiyan kaana fii ma asjala. Sëñ Touba nee na dëgg-dëggi njar, dëgg-dëggi xissu, dëgg-dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbbu ko, nëbbu ko. Loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu lañuy dundee, loolu lañuy dundee. Da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw nga gis koo xam ni ndeysaan dalay jaay loo xam ni dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gi gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabatu, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yooyu xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Mohamed Bamba nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqissu, mooy njar. Waxtu boo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk iwil de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi
VTS yi day retard nal na VTS yi day retard so beugé jënd bu bëggul bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam nal wax ni auto bi day kay sangam amu ci bo beugé jënd bu bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni kay di yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkalon ak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous na ni auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ay ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki mune mo xam sax ay bi diine la mba ay bi adina la bu mu ci meena doon budé ay bi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaab yi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan big banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess boy moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax mu ni khat kana ayban li diini defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji ila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñu adina moy lima do wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd nga xani bu aggé kërëm té la wax boné ni é bu kenn djégé fas yu day maté da ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi de mo gëna lewet xarum yalla aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedul fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boore ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom ku koy jaay do am dara ni mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gisul ko beug rek tay lim cheikh modou fadal bobu dañ ma netti ni ma da fi don jaay ñam bi xam ngeen ni marché ndiot siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ndiot siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñewé di jaay ñam bi gi jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow naro so jambi ji ñar yow man nga ko lo wax nga ni ñem bi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñem bi ji du ñor yow da nga naro jaay mu ne ah bëgg jaay dama duma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mukk ba nga xamene dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni dareet ni bay di dayma ñam bi ji way mune ka ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mune ka waw kay nak ñam bi ju melni la bëgg ndax man sa guru do nga la koy jox jaay mako dal di ramass ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dede inna la la yukhlifu al mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eyib rek lu cey eyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tudde alqis alqis lepp li eyib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci de façon bu day wiq ne ko day wiq bu day mat nonu bu day mat ndif mi la ci ne ci eyib wax ko ko su beugé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-khilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam daadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandis mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandis mi diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka noni bokk na ci khilaba moy dañ mo dum bay cham yoram mangasinam di jaay ay télé mba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kassa wa kassa mom lay waxale legi mo am ben way bu complo señ modou mbay cham dal di ñew tan ni man marki bi la doon wër señ modou ni ko le marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mu ni ah marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de mu ni ki kay suko jëndut ma jënd ko ki kay lo mako jaay ma jënd ko marki bi rek lay wër su ko defé Mustapha Mbaye Sall mi nga xamni ab kaw kaw la mom da nan le ginnaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënd su ko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complot mom yeen ñepp way luñu len mutafifin bokk na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram seko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama khala ali salat wa salam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen tegal guuy way yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ndjay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ci njaay ma ci lu warana leum yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla dalen di barkelal ñom ñaar ñep ki jaay yalla da koy barkelal ki jënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaron ta sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocci barke ba newan ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barke ba ci ne yalla da koy rocci yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax ali sallatu wasallam abdullah ibn umar mo solo hadis bi netti nako abdullah ibn umar neena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leena luñ ci dara neena yalla rocci barke ba ci warana am yalla rocci barke ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bayul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt ci dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni toll gatt bu bari soow la te fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugul deugnu xam nga ni auto bi day soffé waye auto bi nak mo na ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa aram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yow yoro marchandise ramse ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lumuy jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am manam jël ci la ci top ta fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga fang ko daan jele ñew waji ni la jeex mu ba mu la legi da manki yokuna fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la legi yokuna ba mi ngi jooni ak juroomi témèr nga delu ci wat bayyi fa marché gis ma delu ci wat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi legi da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ci depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiyé ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogale len jënd marchandise ma ci buntu.

0: sayyidina imam shafi
1: lol la wax
0: diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglukatu musique motu ñu sédé ci l'islam lol la sayyidina imam shafi wax radiyallahu ta'ala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa shafi ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seeni gisin ci musique ñu ñew ci ahmad imam ahmad ibn anbali radiyallahu ta'ala neena al-qina' yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i kon imam ahmad ak imam malik ño bok aw gisin ci musique imam malik imam daf ni musique am nafiq koy def wala bok musique day saxal garabu nafiq ci xolub ki koy def sayyidina imam malik lol la wax naka nonu ahmad anbal ngeen bal ba ahmad anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabu nafiq ci xolub aji deglu ji ak xolub aji musique ji ci bopam al-qina' yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i radiyallahu ta'ala anhuma kon ñom ñaar ñu bok aw gisin ci walu musique kuñ wax ibnu taymiya serignum gaay ibnu taymiya biñ ko laaje musique mom dafa def liñu tuddé globalement mom daf ni anna alat al-lahy kullaha haram mom daf ni waxuma sax musique na muni waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram dafa haram fim nek ni bo gisé ci sharia bo don cyan nit ki liñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi misigé xam ngeen ni matériel yoyu yu séra sér la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar biñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que loola dëgënul ku koy tané jigen guitar dëgënul nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam da ko jappé ni amul ndariñ ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul ndariñ ma khalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma la'ibin alquran wax digent asman wa suuf defuma fi espace buñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul ndariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul ndariñ degeulun nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu yeen balma bu nga yaq ay bi wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin da melni samaawati la wax te fekk samaa la bëgg wax kon yeen balma المتكبرون المتكبرون ñom la tudon ci émission bay wessu المتكبرون moy ñan moy ñu arrogant yi ñu arrogant arab arab sa bu la ne المتكبر rek moy ku arrogant المتكبر moy nit ku arrogant gis nga ñi nga xam dañoo arrogant dañoo arrogant bo leen di wax lu melni dañoo yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakkal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax li l'islam wax rek neex genn ci bu yow mal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonenti da nañu ko jëfëndiko ci seeni wax waye boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin wu ñaaw suu fahm amu ci suu fahm amu ci légui nak musicien yi seen métaphore yoy yu day am suu fahm da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax ju ñaaw joxani dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat alquran dani fa amman tagha wa asara alayat ad-dunya fa inal ja'ima

0: Awa, ko xamni du maîtriser lamiñam, du maîtriser bakkanam, maîtriser ay paralam, bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo, mu ni safaraay doon dëkk waay ëlëk. Aye bobu mom la Seigne Touba firiwat ci nahju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a. Ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba meunatu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax nga dal di ko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëm ëlëk safaraay ci dëkk way fekk sa succès mo la togn lama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tuddé xuma menacer xuma waxa wa war mané ko yalla na succès dé ku dem safara mo la fa yobbu yalla na succès dé kérok lool la ko tont may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yone ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga défal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuyu la ngir yalla kuma wo ngir leneen nak ma réciter la rek ñun balwa motax ibnu taymiya neena anna alat al-lahw kullaha haram molam xeyti jumtu kay fo yi yep arab yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al-uswatu bu fekkenta ni man nañ ko woy li gaay def moy comédien al-uswatu moy comédien bokut ak théâtre donte théâtre kadi ñoom leg leg ñu wax parole bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax jo xamni limuy wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu féké sax limuy wax deug la ba tay mën na ci bañam bakkar waye bu féké ni limuy wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni waylun lil ladhi yuhaddisu bil hadith liyadhhaku minhu al qawm fayukasib sallallahu alayhi wasallam ni khuru safara mi ngi xaar comédien bo xamni limuy wax bëgg nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug khuru safara ang koy xaar xam nga légui li boko waxe ci sun rew mi di sénégal ak mi comédien yi mel ci sénégal bu fekkenteni yalla neeru leena dimbele yow bo muñtul am non lañ lay def fekk bi yow ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali sallatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong lu ci djublu waye dara du ci deug muni safaray sa dukk way yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax koma jamo lan moy kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken sopu ko bari gi dañ ko sip waye dagan ni kaf waye kaf bu andak deug cheikh mahmoud fadal danako def kaf bu andak deug cheikh mahmoud fadal danako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom ci abdou cheikh mahmoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisee te dindiwul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñet yu ma way wax ma ñentel ko ñent yu ma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom loolu la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf lola re lola touti ndax nga ñëmé ko ba man wax ta soxla gannaaw mom moy buntu paju aade ci kaw suuf loko wax rek bu duggé ci nopi yalla faj lola motax dalay ñemelo bopam ba bo ñemé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radiyallahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaronte sallallahu alayhi wasallam daana ko def sallallahu alayhi wasallam daana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da daan tabal ay kaf ci digënté ak mom mën nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen ni yow ki yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magat du dem aljana de magat du dem aljana xam nga yonante bi yalla yoni comme ni magat dem aljana deug yalla rek soxna sa nakku gëngëñ dal di joy yaron sallallahu alaihi wasallam niko kay damay kef ak yow do amay kef ak yow ko soxna sene ñaanal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhuluha hajusa way magga du dem aljana way soxna ci joy muniko kay damay kef ak yow kay damay kef ak yow rek bo gisee man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yow mal xiyamé so déké na mu ni ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doolé di jank bu mustu duggu ab neek nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gisé alcorane ni li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alcorane la na bu ma djumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma duggal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dakk bu ko gëné rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji bi dakké wa ni ngeen ma balde ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu dakké wujju buñ andé fuñu jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujje waye tay bu ko wujju wa dakké buñ andé dem fenn bokay jitu ca kanam bu ko parasanté kenn bu ko parasanté kenn soxna de ngay naba ni ngeen ma bal de ngeen de yak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlëré wa daara ji lañu wa ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ngeen bal ma de ñeen bal kon yow mal xiyam jigen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di len tuddé urul ayni motax yalla da len di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk len mo rek de ñi seen wujji dañu am lu len nakari te aljana kenn waru fa am lu len nakari tabarak wa taala aljana suñu borom de yow mal xiyam kenn du fa am lu len nakari bo gisé tabakhani muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdaws ndax ki nek jannatu daru salam bu gisé ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fum nek day am mebeutu bëgg fa dem té aljana lo mebeut yalla defal la motax buñu gisanté motax buñu gisanté motax buñu gisanté da buñu gisanté kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf gu dagan na kaf gu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax li nga wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran lañ ko jëlé manam comédien biñu def ci yaq ay alquran ak yaq hadith ak yaq khaside yi ci lañ jëlé seen comédien waliyasu billah ñoñu moy lahu biñuy def waliyasu billah buñu delluul gannaaw man leen la yobbu safara man leen la yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni li ñuy def degeulut sa bo len laaje ni len waye ni ñeen def te degeulut lutax du ngeen ko bayyi ñina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bege li xalé wax bege waye ñun dañuy bege rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té bo le né li ngén di wax aram na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci djublu té joxuñul kaya ma nga joxuñ ab sawu kayam sun borom néna sa bo len ko waxé xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo len laaj len waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way xana xamone lol dagn ko téré baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek podium be neexon rek da ngay xol sonesse bi xalé li dañuy def créé genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di maye ay comédien ñew di maye fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yaq benen bi ci dessit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñay yaq seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj ndax yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall ñu tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci penj limu wax ni image ci arabiy di ko legu nan ashura tusawi alf kalima image man na dégrassé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojati ko yakati ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla mësta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisse ak beutam ak image bi dafa tit ba saw deret legui repetition bim koy répété comme ni ñukoy défé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répété ak répétoire nga xamni bép ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répété wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñoom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bi mu jëkke gis jigen gi goor guy foon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jeexetal ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koko moy kan xam nga fi ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yalan sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa taxle moy lamine muniko yi yow ki yalla yoni lamine mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine la fa yob muas man na xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine mako fa yob xana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko man ndax ci tele al murid ya la ko def wala afatul lisan gak lamine ni man yobbo ni safara muas mu na muniko ko seen sawara ëlëk lamiñam wi moko fa yob ratax le motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dairi seigne touba ni na tagatal sa lamiñ moñal sa lamiñ ba sa lamiñ di wax lu bax ba min ko muy ndax lamiñ lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax jete lol lay wax seigne touba ko wax tagata sa lamiñ moñal sa lamiñ yaral sa lamiñ ci wax ju baax muy ndax lamiñ lum baaxo sa bu tité lol lay wax lele nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphoneam wadbe mune nangam tan lol la lamiñ ñu tam lol la tam waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamne lamiñum lu tam moy bu yoré dara mu wadde mune Cheikhul Khadim sama classe bi Cheikhul Khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw saga non la lamine tam lamine sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi CDFM radio CDFM bi mi dogu ubbi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assistant bi nefa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ak gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis téléphone mom assistant yeko mangi japp ni yowmal khiyam bu ñewon musicien yi senegal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi senegal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive yi bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko dan dig rek mu na mané ko liñu tudde tawhid bi tax nita dem aljana yalla da ko defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla da ko defal cion sek yalla xamnako paralam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayib qudus neena yowmal qiyam nit ki bu deme yobale tawhid meme bu yobale wul dara ci xeti yu bax yi lulul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalon yu bax yep ci adina yobuko te amo tawhid neena ya goné gudul baye na fa yam mi ngi ci mawaybul qudus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yekul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko wax musuma gis ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisier bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhitam juri yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca kuma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu sét yene ngi fatlikou ci diiné ak jamono al hadji sidi lamine yass dako ma sa invité mom ak yeneeni morom musicien ci diiné ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser dakourma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu wuko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question moni ma ngi len di laaj ngeen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxle mune waw mune ko ñun ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre te nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid la ñu ñess tontu wugo ci question bu pertinent la ko la laj waron nako wax niko bo wote grand théâtre képp ku fa ñew lepp lu mu ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnante sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'aka salika man sanna sunna sayyi'aka salika yonnante neena kep ku wote fi barab nit ñew wuyu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu xaway def ci bakkar da nga cey am sa wal man na mbuk ko waxande mom dootuko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nob bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a cion sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu mat seuk yalla xamna ko te man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal te metaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko cion sek waye do deg mukk ben metaphore bo xamni bu ko cion sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musique yu fin ci mujju bi mujjam mujju dundam nga xamni mujjina rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais cion sek ci wayam yu jëk ya demal nga diglu metaphore yam fay wax do ci meuna genné lu ñaaw kon nak li nga cey déggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni cion sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak musique ngok lool la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtaan wiinu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té loolu actualité la bu nekk ci pinki mi ñi ni won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layal loolu ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jima layal wax deug yalla bu fekkon tane bim neena bagage duggu da ca djublu won lamb ja mbamu djublu ca football ba mbamu djublu ca bagage muy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mudé lamb ja na joxuñ lamb ja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkene tane la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bo nopi jël sa baram tek ko ci sa saw kaay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi penc mo xamni ay goné yu mësoore gu ta nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy bañu topandoko lolou moy indi légui xalal yi di dem bay seyek baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñuko am mi dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pinch mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamni du ab sénégalais comme mom yalla man na def sax mo bañ ko tiaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais li mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ñoo nekk ci TikTok bi di def tabaruj
1: te kat xam nga li len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé li ñi def ci mbéd mi nok tabarruj bi alquran di téré ño bokku yam kif kif wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyah alula alquran waxon ni yefari yefari muna mu ne dañ daan genn di dox di ciokasteku di wëlandiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono jamono jahiliya lolo xewon wa legi ñi ne ci tiktok bi li ñi def lu mu doon yow ya ngi sene di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatin lumsa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen gi rek rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñoom bëgg am borom kër taxul ñu def ko de dañoo yëgni tiktok tiktok amna xaaliss buñ fa mëna gagné te nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lepp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons tubab waxul dëgg dé tous les moyens sont bons moyen bo xam da lay yobbu safara c'est pas bon moyen bu lay yobbu safara c'est pas bon tabaruj day yobbu nit safara tabaruj day yobbu nit safara kon nak seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddel na tuti te majalis baag may xaar te waxna ko seigne modou legi danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel tel ndax beñ bi metti waye ñu yamale fofu waxtaan yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ci nek fofu ci bitim rew ak ñine ci biir rew mi ñep ci melni mam tierno ndjay nek fofu ci espagne nuyu nañ ko passage wala rew daara ji la ñu ngi ko yag deegi ma diko wax serigne cheikh diouf la ko yalla samte ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki serigne cheikh jonne la bëgg wax serigne cheikh jonne ak serigne cheikh diouf côte d'ivoire mom tamit te soxnam soxna amta mbake nek fofu ci france ñom ñep di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jissakum la waxe jissayi serigne modou bey momit kenn la ci wolere dara ji sun xela ngi dem ci batay ki nga xamni moy serigne dawde bey dafa am modou bey am dawde bey ngir ngeen def jissakum la waxe jissayi serigne modou bey ñi mi ngi dëkk fi ci fiñu wax kayar bu dé serigne dawde bey nak mi nga dëkk fe ci kebe mer ñom ñep di suñu xarit bi suñu wolere ci dara ji ñi di leen wax jissakum la waxe jissayi mom dal desperat bi ñepp rek ñuma daan degg ak ñom seigne khadim jité ñom ak ño xani daana leen degg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeeni rek ba negeeni fatte wuñ ci kenn yalla xamna amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek sorewuko dama julli ci jumaa ju mag ji bay gennu fekk ma demone bori darul mu'ti dumay tolok jumaa ji le julli ak jumaa di jot ma daldi julli ci jumaa ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir jumaa ja ba ci auto bi buma fatte djob la santone djob wala njaay dal ñaari sante yeen la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari jindi dal ni ma yow do seigne safa mbay sa mané akay mune waaw man day ma ngi nek xamatu ma ndax belsik la wax wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtan ci internet bi ci YouTube bi nangam nangam kula sop la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima demé di siar ji Cheikh Abdul Baraka fi shaqula waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayir yi fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxo yow do seigne Moustapha Mbaye Sam mune akay mune la man di état la ne waye sa waxtani rek lañuy deglu kon nak ñu ngi leen di wax jissakum la khairu jissayhi yal na ngeen ci degg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtani lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fet xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax degg yalla mom diaspora bi mom munuma len la fay ci deug yalla xamna amna ko xamni ku ñox seigne mohammed cissé légui sax lay doga xam sant bi waye da nga dan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa sa orange lay wax rek man la mohammed adi jango defal mako ci daara ci def nako lu yag yag may doga xam sant bi wa may doga xam sant bi yalla xam nako wa def na cissé la sant bi ñop mo ni nak ab cissé cissé amina non itti ci diine mom loolu mom yaakaru mako won kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñep jasaakumullahu khairu jasaayen yeen ñep rek wa suñu mbokk ma nga xamni momit giñ na ko deg defé na ni xuma nan geey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xamni xuma ko esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tap yi ne ci juma ji bu amé suuf lolou koy inspirer muy deñ indi lon na ci ben machine fi ndeysaan bu ñewé bayam dafa genn adina ñu doon ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage mu mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day bañ mirage sama bay li mo jey sa wal am defal mako ci daara ji yalla xamna ko lélé ma tok fi bu ñuy jang kamilul ajima bi yalla xamna ni ma yéné walé ci bayam bobé yalla ko yalla do li ñeegal te yërem ko bi hormati cheikh khadim fatina sax turam fim nek ni ndax dama ko gëna dégg ba yakarna ni geey la sante wala gay ñaari sante yoyu dekk fele ci njambur buma jumbu bori kebe mer xumatuma bori chamen dal ala kulli hal bu wax la rek ni dal ñom ñep rek ñom ñep seen yene dal buma ci kenn gëje dégg luddul ni rek japp na ni dedet kérok bobé nga ma gëje dégg kérok nga gëna ni ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xamni mi ngi dekkon fi ci bori keur seigne cheikh seigne cheikh mbacke mi dan def hadith dan def waxtani mas na fe ñew ki bi ma yor dan ko defé émission momako fi indi lon momit fassante ko wolé daara ji moy ordinateur bi ñom ñepp fatu ñu len damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di len ñaanal yalla yal len yalla jéggel te yërem len defumako nak ngir dara lu dul la alcorane waxon rek wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yanantu monako sante alquran santnuko de len sam ko lere ndax man yalla euleuk yow man xiyam dama koy laaj lu yalla di laaj nak wares nako sam kon ñing len di wax jazakumullahu khairu jazaihi naka nonu ñom serigne amadou ñom serigne amadou badian ñom ak soxnam ñom tamit waw ñom ñep ak ku ci melni serigne ibrahima sow ñom mom dal yeen ñep rek jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ni xana yu melni rek suma amé tan xeyna waye dal yeen ñepp sant nañ leen cant xol te di leen ñaanal gisako ci ñaan gëj leen ak gis ba gëj leen deg wañiwul dara ci sun ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di deg te yalla tax jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ak mbokk. Bàyyi Gedd na doom ndax politiku Sénégal, doom Gedd bàyyi ndax politiku Sénégal, Serigne Gedd na Taylibé ndax politiku Sénégal, Taylibé Gedd na Serigne ndax politiku Sénégal, Jabar wacc jëkkër ndax politiku Sénégal, jëkkër wacc Jabar ndax politiku Sénégal. La qadra Allah wala saman politiku Sénégal. La qadra Allah wala saman politiku Sénégal. Xawlu suur wax ju bon. Bokk yi xanaa xamuleen ne alal dafa am xaq, alal dafa am xaq. Xoolal nga jël sa alal jula lew, ndem lew na la. Amoo lenn loo ci jënd ludul connexion. Au lieu que nga jaamoo ko yàlla ba connexion bi jeex, waaye déedéet looy def taal sa life, fekk gorsu sa wecc nga di ko tuumaal njaaloo, fekk gorsu sa wecc nga di ko féetale feneen. Gorsu sa wecc. Jaafar nee na ñun suñ leaderu politique daf noo tere woon loolu, nee na bu mu yàgg ba ngeen laayifal kenn di teg ci deram bi loo xam ni nii du noona. Wanahaana anil fawaahis, daf noo tere ñuy laayifal kenn di teg ci deram bi lu ñaaw. Politique Sénégal yàq na ay dëkkandoo ba duñ tuddante léegi. Dëkkandoo yoo xam ni demoon nañ bay tuddante doom. Politique Sénégal ñëw na dagg corno bi doxoon seen diggante, ñuy yóbbonte police di yéeg ak a wàcc di xeex ak a xulóo. Lu ko indi politique Sénégal. Lu ko waral mooy lii ma wax. Waxaalati apériste laysati pastif ala chey. Waxaalati pastif laysati apériste ala chey. Apériste ala chey. Man hu ala chey. Lii de moo indi noono bi am. Kenn ku ne nee na sa morom doo dara. Kenn ku ne nee na sa morom nekkoo ci dara. Kenn ku ne nee na sa morom. Borom tabaraka wa taala daa wax ci alquran ni yow leader bi ñu wax Muhammad, naa mu ne kaay ma jox la ab yóbbal, kaay ma conseillé la. Mu ni ko bu mu yàgg mukk ba nga naan sa militant yi, bu mu yàgg mukk bañ laay fal kenn, naan ko la saaga ñu tëj ko. Mu ne xam nga lu fiy jëlee saaga, mu naa mu ni du kaso bi de. Suñ borom wax ak yonte yàlla Muhammad de nee na ko saaga kaso du ko fi jëlee, kaso jàpp nit yóbbu kaso du fi jëlee saaga. Xam nga lu fiy jëlee saaga mooy nga yar say militant ba duñ saaga leaderu jàmbur. Képp ko saaga leaderu jàmbur ñu saaga sa leader. Kooku moom kenn munu koo amaale pexe. Wallahi koo fi saaga leaderam mu saaga sa leader. Même buñ doon dee ci kaso bi. Minita pire et dire nga saaga leaderam dana saaga sa leader. Kenn mënut, kenn amul garabam, kaso du garabam, dara dara munu koo saafara. Xam nga lu ko mën a saafara mooy li yàlla wax ci alquran, mooy bañ a saaga leaderu jàmbur. Loolu la yonte yàlla Muhammad suñ borom ni ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal sa minita yi ni leen buñ bañee ku la saaga, buñ bañee ku saaga yàlla mii sa leader, buñ saaga leaderu jàmbur. Alquran la ma nga suratul an'am, dem leen ngeen seeti ko. Suñ borom dani wala tasabu alladhina yad'una min dunillah fa yusubbu llah adwan bi ghayri ilm. Yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam boo seetaanee ba sa militant yi di saaga leaderu ñi nga xam ne opposition bi la, mu ne ah mu ni danañ fayu ba weesu la sax, danañ ñëw saaga waale man yàlla, man yàlla mi la yónni, dañ may saaga waale man te doo ci man dara nag. Mu ne xam nga li leen koy yóbbe, xam nga li leen koy yóbbe passion, passion adwan bi xayri ilmi mooy passion. Dañ laa bëgg ba amuñu ci yow sago, moo tax ku la saaga ñu saaga ko. Kaso du ko faj de. Xam nga lu koy faja yéen leader politique yooyu yii ngeen nekk benn te bàyyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji moo koy faj, waaye wallahi kaso du ko faj. Bu ngeen leen doon tëj bañ jeex ku saaga leaderu jàmbur ñu saaga sa leader. Man de ku saaga Serigne Touba ma saaga, Serigne Touba sa leader man, ku saaga Serigne Touba ma saaga la, yàlla xam na ko. Waaw man Serigne Touba sama leader. Boo gisee ñi ñu tudde al wahabist du ma leen may sero, looloo tax, looloo tax man ku dal ci Serigne Touba ma dal ci yow, yàlla xam na ko. Waaw sama fuu ci politique nag, waaye dama ni koo saaga leader mu saaga si même bu doon dee ci kaso bi dina fay.
lolou yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yonent yalla muhammad nan ko waxal sa militant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader Moussa ga sa leader ko saga kilifa Moussa ga sa kilifa yalla xam nako yalla xam nako wala tasubbu lasina yad'una min dunillah fa yasubbullah lutax abdawan bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga Moussa ga ngeen baye bob mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci darab seigne touba bi lo ci wurtete dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullahi Wade ayyadallahu nasara wa Abdou Diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg minitaawu PS bu saga minitaawu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso deg minitaawu PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS minitaawu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndiosante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi dom bakagn li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diine ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit te ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ca reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew benn kurel bu nekk ci adina bi moko fi indi def ko ci suñu politiciens yi suñu politiciens yi musu ñoo xam sagante benn dafa am benn firqa bu la neexé nga tuddé ko firqa ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamné benn exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañoo jël lenn ci suñu politiciens yi formater seen yuur yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre sa objectif ana ngeum yalla benn kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag Serigne Cheikh Talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc benn kurel la min ci adina bi waye saga leaderu jambour ni sa leader ken duko saga adeedet joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentou be la upp daraja te dama ni minita yonentou yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xamna ko dem kasso duko safara de
bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mouride yo xamni seen leaderu temporel motax manam defandar seen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defandar seigne touba jeerul len xey magont ci ay mouride lañ nenañ de ay mouride yo xamni wallahi defandar nañ seen leaderu temporel ba dem kasso waye seen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saaga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saaga sa leaderu spirituel yow waye yow loolu man nga ko toléré yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakar lok ñuy saaga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer sénégal damay tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu len dara ñomit ndax bu len militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmat ak loxo dañi du fi amé abul baraka dañi du fi amé dem ni ko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arché commissaire ci kilifa yu mag ya la dem ni du fi amé muk moustapha mbaye sa mu na mu ni du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko batay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natawal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gaaw la ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndank mu la saway yes ni la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom mu ni ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may samaro nga bëgg jamm ni war ci kanamam mu ni ah dang ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tudd fi man kokoy sama leader man mi ngi tudd fi di ma deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leaderu mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy defandar ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jambu rek
wala tasabbu allazina yad'una min dunillah fayusubbullah. Yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga suratu an'am dem len ngeen xol ko ku bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yonent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fay yalla bindé nonu nit lolou yalla ko bindé nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fay ah lolou mom xam nga ni lolou mom wax deug yalla man do deug yalla bu ma seigne touba ni mom kuma saga bul fay wax deug mom lolou ndigal mom duma ko jëfé mom lolou ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bul ma fayul lolou mom duma ko jëfé lolou ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekke mo am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam c'est aka nu rok sun jamono fa ngeen balma aka nu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ñam muni danaka yej bu amul turu le kel munu ci def dara seen bëd yi nangu ñoo gis dëgg seeni nopp nangu ko dëgg sun borom ñu xam nga ñooñu buma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal anam ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xamni dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy dégg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal anam sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar bal hum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggéey sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talé lifeam rek yaq der su gor ko taxatal ab lifeam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yesi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyuhallazina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul e yen ñi tal life e yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life e yen ci tugori e yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen demé bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas ya ayyul lazina amanu la xle bu fekke ni gem ngeen yalla la xle mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ism wal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax domal nonu baye al qur'an la ya ayyul lazina amanu iza tatanajaytum fala tatanajo bil ism wal udwan wa mahsiyati rasul
mune wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa masiyati rasul nga taal sa lay dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga wa masiyati rasul nga moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu taal lay di saga leaderu jambour ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu taal lay di saga leaderu jambour ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am asman ngeen balma min waaw yow borom bi ku taal lay no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wat taqullah inna allah wa taqullah allati ilayhi tuhsaruna aw kama khala tabaaraku ta'ala buma jumul maga suratul mujadala wala tatana jo bil birri wat taqwa wat taqullah allati ilayhi tuhsarun muni bu ngeen deme ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ñien ragal yalla ci TikTok bi ñien ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga taal sa live taal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël Cheikh Muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël Seigne Muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata kouma sa gis li la hawla wala quwwata kouma sa gis li soukandiko rek ci intelligent artificiel jël Seigne Muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du Sénégal ëlëk kon dem mas ma la avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir du Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampé guñ sango do nga mën leen ko rab njampé guñ sango rek mëna gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni Cheikh Muntaha njampé guñ sango rek mëna gu leen ko defar jël TikTok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum sa mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yo ko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma defar logiciel wayé njampé go sangu mëno ko defar ak ñu yow nga sukkandiku ci xalam jambu ol yeka ñen ballu nga wut ci xam xam wayé dédé yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xam sa morom kere xam xam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laye dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullah gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wa taqullah allasi ilayhi tusrun ragal len yalla ndax lu yag da ngeen deñu dekkal len ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neen amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag mu na ñom sax ñu yeesi xar
waaw ndax nit ni ko yàlla fonke fa ko yàlla teg bu demee ba wàcc ci doya di ako suufee ba tolloo xar xara la gën xar du xalaat di xar dong ngay gis mu taxaw ci kaw yoon oto di ñëw bakkanam xaj ci te du daw loolu xar rekk la xar du xalaat foo ko jiital jëmee nangu na yoonam nekkul ci lu tax nga jiital ko jëme ko ba nit bi demee ba toll foofa yow xara la tane nit bi demee ba du xalaat fuñ ñu la ayca nga ne ayca yàlla moom nee na waxuma xar yi yaa ulil albab fu ma ko waxee nee na nit laay waxal waxuma xar yaa ulil albab nee na fu ma ko waxee rek nit a tax may wax moom yàlla nee na fu ma ko waxee nit a tax may wax waaye xar taxul xar taxul. Señ Touba nee na fala tuxaadu man raaytum faahu yaxruju laa ilaha illa allah maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk yéen samay minitan man Señ Touba maa ngi leen di dénk Señ Touba wax de yéen samay minitan man Señ Touba maa ngi leen di dénk fu ngeen gis fu ngeen gis koo xam ni yéen a bokk lu ngeen bëgg te mooy kenn ki rek mooy laa ilaha illa allah waaye bu leen ko def noonu waay bu leen ko def noonu léegi ma la ko dee firee ci suñ jamono bii dama la naan Señ Touba nee na en tant que leader képp ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yéen sénégal ñor ko comme yéen bu leen ko noonu yéen a bokk sénégal bi nee na bu ko noonu fala tuxaadu man raaytum faahu yaxruju laa ilaha illa Señ Touba nee na en tant que ab sénégalais wërta noonu moromam sénégalais pour prix mi gën a jege te gën a gàtt pri mi gën a jege te gën a gaat Señ Touba neen ab sénégalais wërta noonu moromam sénégalais xam nga sénégal mooy réew moo xam ni silsila bi benn la silsila bi léeg-léeg rek mu am ay pas-pas waaye silsila bi benn goj la yéen xam ngeen goj de mooy génn buum la sénégal koo ci topp rek dal di bokk ak moom léegi bala ngaa lim fukki maam ak ñaar am fu ngeen bokk yéen ñaar loolu sénégal rek nga koy gis sénégal rek nga koy gis parce que lu tax mooy sunu mag ñi biñ fi ñëwee dañoo takk ci pël yi pël yi takk ci wolof yi takk ci séeréer si takk ci naar yi takk ci tukulóor yi takk ci fenn fu ne ñu am fay soxna lii moo ko sabab lii moo ko sabab koo ci xas sa bopp nga xas koo ci xas rek sa bopp nga xas sénégal koo ci xas rek sa bopp nga xas loolu lépp nag benn kuréel bu ñëw pour bëgg ñoo dispersé rek moo ko fi indi benn kuréel bu ñëw bëgg ñoo dispersé rek ndax moom kilif teef la fi bëgg a jële ngeen xam ko looloy li am xamuleen ko looloy li am li may wax nii soxlawul sax xam dem ci baatin saayir bi donc ku ko xool gis ko saayir bi rek Seyd Alhaj Malick nee na radiallahu taala anhu fa xaasimu jemmeel awliya Seyd Alhaj Malick nee na ci prix mi ma leen di piril ci wàllu politique fii ci Sénégal Seyd Alhaj Malick nee na kilifa jàmbur boo gis na nga ko respecté nee na respecté kilifa yépp fa xaasimu jemmeel awliya loolu la Seyd Alhaj Malick wax Seyd Alhaj Malick nee na respecté kilifa yépp respecté leader yépp leader boo gis jox ko ci rëb kama bihi amara sul wafa comme ñi la ko yàlla digale gis nga mooy la ma doon wax ca aaya ba fële comme ñi la ko yàlla digale Seyd Alhaj Malick loolu wax de nee na respecté kilifa yépp fa asimo jami'al awliya jami'al awliya fa asimo jami'al awliya wali manam nit yàlla yépp leader yépp ci prix mi gën a jege leader yépp na nga leen respecté na nga leen war maal na nga leen respecté na ngeen leen war maal mu bokk li ma jaaxal ci politique Sénégal bokk na ca mooy koo àndal tey mu teral la bu ëllëgee mu am la dox seen diggante nga génn saaga ko xas ko waaw ma ni yow bi nga jaxasoog Samba yow Demba laa wax bi nga jaxasoog Samba ngeen ànd fu ne fu ni photo wu ngeen fa fu ni ànd ngeen fa ñu xëy nga génn taxaw fee ni ñu Samba baaxut
ñu ne ah xanaa du yow lañ seenu nag Samba barki démb yow demba mu ne waa waaye Samba boroxul de ñu ne ah yow yaag Samba ànd ngeen fu ne di def ngeen lu ne xam nga sénégalais yi bu ñu amoon bopp ñu ñuy def duñ bàyyi Samba yow demb mii la ñuy ba yow la ñu xam ne yaa boroxul yow waaye sénégalais yi li ci ëpp na ma yàlla baal mu ngoog bopp moom dara Baye Sam daana wax ni wolof ku wayax bopp la ni ko wallahi ndeysaan wolof ku wayax bopp la waxin la waxin la waxin la du caagi nu da xeb wolof ndax moom wolof la waaye da bëgg wax rek ni mu ngoog waaw mu ngoog lu ñëpp xam lu ca wayax mu doy mu ngoog moo tax Sidi Alhaj Malick ni fonkal respectel màggalal mboolem leader yi boolem leader yi waaye bëgg ñu respecte sa leader te doo respecte leader yu jàmb la ah loolu mustaïl la de loolu mustaïl la mënta am ci kaw suuf yàlla xam na ko waaw mustaïl la mustaïl la si Ahmadou Tidiane radiallahu taala anhu nee na isa samixtum anni cheyan fasinu bi misaani charia fa ma waafaquhu fa qusuuhu wa ma xaalafu fa tarakuuhu Sidi Alhaj Malick nee na yéen samay militant lépp lu ngeen dégg maa ne ñu ni maa ko wax mu ne ah mu ne bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xool constitution bi lu mu ci wax xool leen constitution bi lan la ci wax nee na bu fekkente ni la ca constitution bi wax dëppoo naag li ma wax man Cheikh Amady Tidiane jàpp leen mu ne na waaye bu fekkente ni seet ngeen ko gis ni la ma wax wuute naa constitution bi lam wax nee na teg leen fële. Teg leen ko fële Cheikh Amady Tidiane moo ko wax de nee na lépp lu ngeen dégg yéen samay militant man Cheikh Amady Tidiane lépp lu ngeen dégg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xool constitution bi lu ca constitution ba wax bu dëppoog li ma wax jël leen loola baax na wéy leen ak moom waaye lépp loo xam ne wax naa ko te mu wuuteeg li ci constitution bi bu leen ko exécuter Cheikh Amady Tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fii ci Sénégal yoo xam ni ni ñuy doxale ak li ñuy sant seen militant ak li constitution wu Sénégal wax comme penkook sow ah waaw léegi nag nga ni yow da ngay politique daal ba loolu kenn waru la cee jàpp da ngay politique daal ba loolu kenn waru koo saafara déedéet nag fi sa sañ-sañ yam fala sañ-sañu ma Samba tàmbale sañ-sañu ma demb fi mu yem fala sañ-sañu ma Samba tàmbale la constitution wu Sénégal wax la constitution wu Sénégal wax suñ borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi benn fami ngeen defara leen seen diggante innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi benn fami ngeen benn silsila la benn cialala la kon nag fa aslihu bayna akhwaykum disperse bi daa war a dakk disperse bi ñuy disperse sénégalais yi daa war a dakk ak nu mën a dakke nag doom ju àgg ci mën a bàyyi bàyyam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn mësu koo gis kenn mësu ko mën a xalaat ci kaw suuf doom ju mën a dogoog bàyyam ak culture Sénégal niñ ko xamee woon ci fonk bàyyi ci respecte bàyyi ci warmaal bàyyi ci déggal bàyyi moo tax kuréel boobu may wax réussir nañ lu bari kuréel bi may wax nii réussir nañ lu bari ya ayyuhal ladhina amanu innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum
war nañu delo ci wala ñu wote ndajem waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ bako ci jekk sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekk sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jox taxaw ni wa ahlu sihtam wa ahlu system wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñu yalla sant ngeen ci alquran wahtasimu bi adillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi adillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen sénégalais li leen yalla boole sénégal di leen yalla boole moy leen ci taxaw leen ko defar leen ko dundal leen ko develop leen ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu system system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kayo fofu khalisu system lañ ko ngenté mom momu di wax ak ko mëna do khalisu system ci lañ la ngenté yow khalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jangalé ba nga fër idji khalisu system ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass system même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangou ta laal ci système bi li tolni DDW Seigne Touba mom mësu ta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nangou ta laal système bi jangewu ci magewu ci dundu ci dundulewu ci ci système bobu ñun def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massaana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lu mu don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy leter jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la ma sa gëm moy système yentu yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba ma sa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu bok duma lek mbut waye damay nan ci ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek far ben yo nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkanteni delu ci nañ suñu xel fi politique sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de inventer ay xibaar inventer ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw
yow li nga wax foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jele inventer rek te pourtant lolu alcorane daf ñuko téréwon alcorane neena wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane ko wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom neena na ngeen fexé ba baye inventer ay xibar inventer ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da baye won famim dem ci fami jambu té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci dëgg dara buñ la jappon ni la ana prof yi do am ben prof bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la motax yalla téel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay prof jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeulal makka def ko mu yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abou lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abou jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fu nawara muy yoonu tol te li muhammad digg defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fu nawara te nek ci ndigal yonti yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digg defo ci dara té buñ waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu toll ni da ngay nekk sa biir bureau taal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dootu fa sañu juk ko toklo ci barab da nga fa tok te dootu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko sétat dé xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone gën néko képp ni ngay mel té ci ay kilim nga nekk dé légi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat depo bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu sa jëf mandat depo bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ té ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayyi ku togn sax mo gën manam bayyi ku def sax mo gën japp ku defu té liñ jang ci sharia dama ni bayyi ku def ndax wóorliku bayyi ku def sax mo gën japp ku defu liberté té ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banéxu ben waji yow do satisfaire sa banéxu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banéxam ba bo fa tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire
sa borom bi la bind te mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn kenn kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bu la jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu équité banexu yalla moy justice moy mandu moy équité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ya'muru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba and ak yoro do nga tax and ak yoro bo andu ton ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barap 24 heures wa demb mi and ak bacci nak mom mom lim wax jar na finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution système constitution ben gorno rangi ni représente président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba may bay kat ba domi bay kat ba dal di raw domi gorno bi domi bay kat ba bañu defé musabaha musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi daldi raw domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu neen lañ ko andi nañ ko indi ñoo ndiko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy yilif fleur bi muni tejeul ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah fleur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re représenter barab sangam ci raison djourbel damay misal rek damay misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison djourbel ni waw am nga djourbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu dey ma domam dañ don rawante ma raw domam mu djel ma créel ma ay document sarsema yobuma ci pleukeleur manda dekkum ñu sisema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président niko na soxol sel demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur niko yak sa dom di ñu wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu dadi gawantou rek and ak dom jo dadi wuti palais bimu ñewé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñew mu ne ko don rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur
yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi legi ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy ben benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yad bi yad ay ci na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dem dal mo montal bi mun ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji dooron manam lim bobu bim ko doore juroom yar ci misal omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continuel door mun ko deet juroom yar lama dooron fayuna juroom yar lama dooron fayuna wa man ni bu ko sustu don doxé ni bu ko sustu don doxé manu te do am ci tawsu jamm do am ci tawsu waye sustu su kumba am nday ak kumba amul nday sustu su kumba am nday mané demal makka téméri milliards yoon demal madina fu nawara jooni yoon mané bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yoon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba néna tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tu yobale wu fook ñup dang ko reccu ku dugg ci bammel tu yobale wu fook ñup dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexut jeex nañu tambali ni yamale ko fofu tousi bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Alla loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conference duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla dong tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci seigne touba yalla sédé nako wa yalla sédé farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mani tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bëpp ni seigne touba la faral waye par lo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diiné la par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diiné moma jëlalul par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon seigne modou ngeen di wax jissakum la xair jissay di ndokkel jaspara bi yépp goor jigen mak ndaw di delu di gërëm serigne daara yépp di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi lu nek
lu ci gën wala ku ci gën mu ni islam kenn képp ci gën ñu ne ko kan la mu ni man salim al muslimun min lisanihi wa yaddi man salim al muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni serigne dara yi mang len di ñaan ngeen benno bolé seen bop ta taxaw alquran do nga tax yalla xamna idi buma len manana sepp ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama len di sepp ci politique tek fé

rabbaniyuna yi ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxata dañ bayyi lek bayyi naan rek waye ci dere gor yi wala si se wa mba sam bok aw gaay dal wa ci dere gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mulu waxtanu di xaju xajaatu waye nu taxawlu fofu ah ku baax ki nak yalla nñu ko yalla fayal ta tax ñu ci barkem suñu serigne ba cheikh ahmadou bamba xam ngeen ni bu wer yi masaane ñew danako saddal ay beuyit ya khayra dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa salat balma yalla nñu ko yalla fayal bu wer ko masaane teru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wer ko nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wer ko nang lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wer ko inshallah taala ba ko sun mudu ay wa nign ko waxe won sanku waye man da xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni wote xaru ma jema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé sun mudu ko beug participer nign ko waxe sank ñu top ay quelques minutes rek xamna lima warana def ci majalis bi ma jox leen ko rek dige ñu jema set ba xam inshallah dafa kon bëgg woote rek man nga wo ci Modou Mbaye Cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

sama ne ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobuna ma te yalla mi ma lay wax nak inna allaha ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma djel yobuma ma djuroom ñaari asaman rasuwar ma ma delu ci wat te yewoo gulen kon inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem al ajus du dal yalla lolu musta'il la gem dara mun xana yalla mënul nangam yalla kay man nako ara yow la seugum toll fofu rek ngay di ko nan xana yalla dal munu nangam ah ak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sutuba jalla da bok ci julit bi li wara gem mu gem ni yalla telewul dara lotul ci dara coba dem rek lay dogale waye duñu manam lotul ci dara rabbi sutuba jalla lotul ci dara lotul ci dara yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd limuy bax bax bu neexon yalla sigontu bu nek mu bindi timiri jinni milliard yu gën muhammad sallallahu alaihi wasallam timiri jinni milliard yu gën muhammad su neexon sun borom man nako sigontu bu ne waye neena man nak ma bañ difumako man nako waye difumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp difumako alayhi salatu wassalam al ajis inna allah ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara rabbi sutuba jalla al qira'atu in ma balde montal bi ci sal bi moy don noddi al qira'atu def dara reccu ko kulul yalla man nga def dara reccu ko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko reccu ndax mom dafa xam liñi tuddé mustaqbal xam al madi xam al adir futur present passé lepp da ko xamono mom yalla motax du def dara reccu ko kulul yalla nga xamni ñett yoy dajale woko mëno xam futur present ak passé kudul yalla xamoko rabbi sutuba jalla motax nit di def dara diko reccu yalla moy ko xamni mom xamna mustaqbal xamna hadir xamna madi rabbi sutuba jalla xamna madi xam hadir xam mustaqbal li dara xewogul bam xewogul lako xamone ba bimu xewé xamna ko li tiyaw ak li passé li ñewtu ak ségul lepp la xamando motax du def dara reccu ko al qira'at li wududul afhal du dal yalla muko def dara reccu ko kudul yalla nak man nga def dara reccu ko ni bu dembu don tay yalla kep kesse kott moy ko xamni du def dara reccu ko du def dara reccu lay ma di ko misal do ngay ci ni len gis ngeen yo de yo ni mu tuté ak ni mané loré di jox nit ci buru sa man na dem ba fat ko bu gudé mu xañ lay nelaw waye and ak lolou lepp yalla reccu nit lim doon bindé yo reccu wuko yalla reccu wut lim doon bindé yo yalla xam nako waaw reccu wuko de kudul yalla nak liñu tudde al qira'atu man na la dal moy def dara reccu ko ni bu dembu doon tay waaw bu dembu doon tay ndax bu boba day dakonti ak al irada te yow ya jang ca bind bu jekk ba ni yalla moy ki nga xamni al iradatum waxtu ko sobe ci num ko sobe ca fam ko sobe al iradatum wata al qur'an ni fahalun lima yurid luko neex rek lay def mom kenn conditioni wuko luko neex rek lay def fahalun lima yurid signature sun borom moy lolou fahalun lima yurid lila neex ak

0: la naqare ak lila metti ak lila metti mu ni mom da faxal li ma yuri non lay jëflante ciobarem luko soob rek luko soob rek luko soob rek luko soob rek rabbisitu jalla jalaluhu khalaqna wa maulana koku moy yalla koku moy yalla koku moy yalla gërom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jomb ci suñu borom rabbisitu wa jalla moy li ñi tuddé al jahl yalla tabaaraku ta'ala bi joom bi jaawale du naax kudu yalla nak ñetti mën na la dal joom ba jaawale ba naax yalla kot ko kesse kep moy ko xamni du joom du jaawale du naax kudul yalla nak ñett yi mën na la dal joom ba jaawale ba naax al jahl du dal yalla mukk ñu jangon ci suñu bindu ba ci gannaaw moy lan yalla moy kan moy alim alim ku dara umpul ko dara umpul kulul yalla amna lolu umpu yalla kep kesse moy alim moy ko xamni dara umpu ko dara umpu ko dara dara dara dara dara dara motax mom du joom du jaawale du naax kul yalla nak man nga joom man nga jaawale man nga naax rabbisitu jalla jalaluhu motax alquran ni inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa yalla moy ko xamni dara dara dara esapi wuko asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak li ci digeenti bi dara esapi wul yalla kulul yalla nak amna lola esapi kulul yalla amna lola esapi rabbisitu wa jalla jalaluhu yalla kep moy ko xamni dara esapi wuko dara dara dara dara dara asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak li ci digeenti bi fudul fofu esapi wul yalla inna la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa manga ali imran rabbisitu wa jalla tabistu dal mom dong kesse kot moy ko xamni dara esapi wuko dara dara dara dara esapi subhanahu wa ta'ala moy ci dara esapi tabistu jalla jalaluhu khalaqna wa maulana fukelu tombu ci tombu yi nga xamni musta'il ci sunu borom rabbisitu wa jalla c'est impossible moy al maut jangon nañ ci gannaaw ni yalla moy al hayy nak al maut al munafi lil ayat yalla moy ko xamni du faatu mukk kudul yalla man nga xey deg radio dakar tagge ko sox yalla kudul yalla lum bax bax bax bis dana ñew nga xey deg radio dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu estetiko ni inna lillahi wa inna ilaihi sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla yalla moy kan moy al hayy la yamut koy dund te du fatu mukk mukk boko beugé gis xolal yalla ko existé te du effacé wu mukk mukk mukk boko beugé gis xolal yalla lola tax yanabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ mamam bi bax ja amal ko njariñ daan ko defandar ci yenn jafé jafé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla da ko ni ko bos niko wa tawakkal alal ay allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi du jog ñaar ñi nga bayyi xel yag yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ha yag yag di fi jog de yagul dara ñu ni sayyiduna khadija dem na ha sa mam abu talib mo lay defandar ba tax nga bëgg wëru ci mom ah momit da fi jogge kon nak xam nga luma lay diggal luma lay conseiller en tant que nit xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab sopem na muné ko wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut jëlal sa gannaaw nga wër ko ci man midul faatu wërul ci man midul faatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut wa dañe bay wëru wërul ci man mi fi dul juk keneen ku dul man da na fi massa juk wëru ci man mi fi dul juk rabb ci tuwa yalla no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam na yalla ñalla xam lo yalla waaw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg muné la ko deg muné la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko touti rek may ko touti mom yalla do legui yalla effacer ko waaw ndax yalla bu sampé ab sampam nga sempi mu sampa do sampam nga sempi dalay sempi bo nopi do ga sam yalla bu reddi reddum nga far muridatu reddum nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bo nopi reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga sempi mu sampa wayam nga sempi dalay sempi yow ba pare nak samp wayam mbokk mo bam ne Mustapha Mbaye Sam dama bëgg mu arité maniko hé yi nga faatu lu yag Mustapha Mbaye Sam di foloté di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla ci bofum la xam moy kan yalla lo rek lay bañe dégg ci nopam yi dina effacer diw lool la yalla lay bañe dégg ci nopam mom ku ko def yalla dina lay effacer bu nopi samp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla tawakkal ala al hayy allasi la yamut mom du fi jog tawakkal ala al hayy allasi la yamut lolo tax sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamni sayyidil awwalin wal akhirin bayikona fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni Muhammad du faatu mukk dal li jaxaso ñi di bisbisi di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nekk ñi naan ku neeti Muhammad faatu na maray la Abubakar mi xamone ni inna Allaha hayyun la yamut mo jog régler solution bi mo jog régler ko xam nga lu mu wax bimu joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abu Bakar kérok ndaysan mo régler solution bi mo joxe solution kérok bi sallallahu alayhi wasallam genné adina te sahabatu kiram wiru won ci mom defini du fi jog mukk kérok bam fi jogé Abu Bakar mi yalla xamal mo jog régler problème bi mo ñew ni képp ko xamni da nga yaakaaroon ni Muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jam bay bo nga lem say kaake ci dem teeri Muhammad dem na bo xamni nak yalla nga doon jamu and ak Muhammad yalla du fi jog Muhammad fi jog wa yalla jogu fi Omar neena man dama ni ci sax da mel melni man musuma xam dara Omar neena bama dige waxe Abu Bakar ji dama ni ci sax melni musuma xam dara man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla motax la nga fexé ba def ci sa xol gëm ni yalla du ma sa effacé wu gëm ni kudul yalla do yalla yalla képp mo yalla rabbi sutuba yalla da konti wut ak nangul nitu yalla bi da konti wut ak top nitu yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggone dama beug turu Mustapha Mbaye Sam effacer wo ben xaritam wala toori dem ñew ni ma legi dañu beggone nga tuddu Mustapha Mbaye Sam mum diw mani deet man diw momuma de man yalla mom mom man jaamum yalla la diw momuma Mustapha Mbaye Sam la tuddu di jaamum yalla diw momuma kat beug nako sopp nako fonk nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom man ak yalla mom kërok lool la tontu talibem bob mo talibem la xom ak xaritam la bam ñewé fekk ma dima geey wax ma loolu ñima légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek Mustapha Mbaye Diouf mané ah Mustapha Mbaye Diouf man yalla mom mom bi yalla mom mom kat man kana yahbudu Muhammad fa inna Muhammada qad mata wa man kana yahbudu Allah fa inna la hayyun la yamut koku mo yalla djuroom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom musta'il la lu jomb la c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy teux deggu gu wagniku yoy ben lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal teux mba deggu gu wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale deggu gu neex deggu gu neex nistuti ñu dem degg gay wagniku bëggu señ Modou Mbaye Thiam di wax ak mom da nan ko waxal ca kaw degguma lo wax de fekk señ Modou nga yuuxu ca kaw waye taxul mu degg ko lutax degg ga wagniku lolu kaccet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla nopam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha badjan ben mom lay faral di woyé badjan ben lutax ma diko woyé badjan ben xam ngeen ni ñun ahlu mbayen ñongi bokk ci banu bakkar banu bakkar abou bakkar moy sunu mam badjan ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen bi ñuy wax khawlatu bintu sahla am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonnentu sallallahu alayhi wasallam jambat koko ngir mu régler problème bi badjen ben neena man xawma ku gëna neexi nopp yalla lolu badjen ben ko sédel sun borom neena xawma ku gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ku gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni digeen biñ wax sahla ba khawlat bint sahla dafa ñew ci yaronata sallallahu alaihi wasallam diko jambat borom kërëm ne ko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magatna ba tambalé ras mu xey fassé ma yaronata ni ko num la fassé mu ni ko dama niré lé ndayam yaronata ni ko kon aram na la mu daw delu ci wat ni ko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magatna ma ngi tambalé ras mu ni ko way aram na la mu ngi ginaaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawlatu bintu sahla lu wax rek yonentou ni ko aram na la yalla ni jimbil kay dem waxal mak sama yonentou bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni qad sami allahu khawlalati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allaha as-sami'un basir ma nga bu jadala sayyiduna aisha neena bi aya bi wacce lani yalla nexi nopp way ñu ni ko lutax muni man xawla xawla bi mi wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonent bi te li wax xawma ci dara dara dara degguma ci dara ndax wax ju soufé yalla nek djuroom ñaarelu asaman diko deg mom xolofam nekkal yalla mom neena yalla nga ci djuroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi ci rek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te degguma limi wax lan la inna la xolal batu sam bobu ñewna ci aya bi ñewna ci sar bi aya bi ñett yoon khat sami allah yalla degna yalla degna kon yalla dana deg xawla la ti fi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko dello fi saw jiha ci mbirum jëkërem di la ko jambat legi nak bayina la fi fekk bi ndaw si xawla bi mu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu kërëm ni amna kenen ku fene ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar raka talal loxam dis ko yalla wa tastaki ila allah yalla man de dem na ci yonent bi li mo doona sama soxla moy sama borom keur fasena ma te sama bir yep ci mom la ko tour ah yonent neena ma bir mi mune su ko delawat legi nak man bayina ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct wa tastaki ila allah sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na sa xol seet bi gis nga bi ngay wax ak muhammad mang leen di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar muneko mang leen di deg wallahu yasmahu tahawarukuma mang leen di deg ah yalla da ngay deg muni waaw inna la as-samiun waye basirun may deg di gis inna la as-samiun basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nopp neex neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu say dom di wax ak yow mba say seut nga nan wax leen ci kaw degguma li ngeen di wax degguma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla ne nak keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asaman kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ci yalla rabbi sitwa yalla moy bëj yu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna la abasirun bil ibad man yalla ma ngi jakar dok sama jam luñ def ma ngoy gis inna la basirun bil ibad motax sa ab jam bu jaxle lu mi wax wa fawidu amri ila allah inna la basirun bil ibad sa mbir mepp joxna ko yalla ndax yalla ngi jakar lok man xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal warfa dajje nasran bi té am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi té ëmbël Seigne Touba ak laye bir daf doon jégué Seigne Touba nan ko Ahmadou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi té ku soxor la ku bon la waye sa bu waxé ba daanel Seigne Touba tontu ko niko wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bil ibadi inna la basirun bil ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala katchet ko ci ak deggam ak gisam dara du ci naqari dara hayis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexonu gis la bëgg na pousso mo la koy nasal pousso reere bu ko xolé gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambale nakari monatula naspuso yemu te mu dem ba lepp luko sori rek lay gis way luko jégué dutuko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp tecet ci yalla yalla mom du mepp ak gisam do wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolu man na la dal man nga dem ba sa gis nakari ba mu dingi wut ay mepp wuti mepp ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñi ngon ci fukel ba ak ñaar ñong ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakam al bakam di wax ba yag mënutu la wax nga xamni amatu lo saw sawtu kaddu kaddu mu ne katé ci yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla fa jomb ci yalla ñi ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kan wax ji da wañiku legi ndan ka lay wax bu wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi ñu do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolu diko dal musta'il la ci mom dafa jomb ci sun borom fa jomb ci sun borom keneen kudul yalla nak man nga dem sa kaddu di wañiku ba mujj sax doto mëna té wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye katcha ci yalla neena won sayyidina musa ak sayyidina harun la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow musa yaak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg nako saab gisako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yewuma ci and ak yeen dong waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara asma huwa ara rabbi situ jalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi situ jalla rabbi situ jalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yene li ci dess yu mbam rek la budé ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni la qur'an ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoyu mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana rabbi subhanahu jalaluhu khalaqna wa maulana yoy nga xamni mom musta'illa musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi nign ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusuf aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momin ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xam dafa jomb ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awlu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi tasbihu imanihi ñeul benu li jëk war ci mukallaf moy ragné ragné lan lan moy ngëm yalla ragné lan lan moy deug deug al imanu billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nekk ci sa foi ak yo xamni ni waru loko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ndaxas dana am digeunte nit ñi ak ñi nga xamni tax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonu ma ci di wax diw sangam ni la gisse al iman billahi diw sangam ni la gisse damay gattañ rek ci wax téré bi borom ngir mu nek di ngirum imam malik julit bu gem yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dila anhu bindat nako buñ accé ci téréem yi yi ñu waxon fi dañ ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima معرفة الأمور أساسية في الدين الإسلامية أو كما قال فور فجاب في جلد بغور أو جلد بجيب يقم ولا نخم لب لو خم نكتسان الدين جل تنور كوغم ببرم الأخدرين أول ما يجب على المكلف تسئه إيمانه manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasihu imani tasihu imani weral go weral go adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leral diko ba xam foole wala vare la adina bi ñu nek ci buñ la joxe xaaliss nga am lo ci douté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est-ce que khalis bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mom sa ngëm gi nak mom ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax niñ deug waye limi bari bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ci sanni nga xam nit keri limi bari bari yermane teewul mu sak safara le safara wo xamni kum ci sanni nga xam nit keri kon lolu waxi philosophie rek la ak gilli li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaw yi ñu diko jangalé diko jokk jëlaté mum ak ci ñun dañ ko wara gëstu ci xam ko té top ko waye bu féké ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faaw té do wañiku sa alal gi di ñëppalé ci doy sa alal gi di ñëppalé ci doy dé amna ño xamni doy ñu la ci sa alal dé ni nga xamé ni amna ño xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ño xamné duñ la doy ci sa diiné waruñu la doy ci sa diine nak wax deug yalla amna ño xamni waruñu la doy ci sa diine bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu mla yobale alquranam bi neex bi bu mla yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bisay gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamne ño daqalem muna amul way seen alquran ji wessuul seen put gogu de seen put gogu seen alquran ji wessuul seen put gogu yaronte mo ñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñu gisé ben way bu tok rek naan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ni wajango dama yalla ba lég lég ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asatisé yi dama kuma dama wara réxuma luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dég ni wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ne sa diine ji da teeng wa da nga teeng diine lool do nga la ci ragal kat lool do nga lay jema dawal man diine ji boko teengale gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa njariñ daw ko sa affaire la gis sa njariñ diko daw sa affaire la ngeen bal ma ci la bëgg gëm lo ni la ci la bëgg gëm lo ni la bon sa mes yi sa grafas bi bon bo demé arabie saoudi ñola gëna mesu gën la et après arabie saoudi ñom mom diiné ji arabie saoudi mom mi diiné ji ak ñoma ci yam yalla da leena digël digël la téral la téralen buñ dëgëré bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wu ci doomi diiw sangam doomi diiw doomi suñu diiw wa doomi suñu diiw wa li nga may téré ni wa ahlu diiw ang koy def wa ahlu sant nangam ang koy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñang et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawatina nak ñe sos yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yam nga xamni ñu jibo ñu non ñu ragal yalla ñu non yow bu fekenteene dañ la bo demé ndereem gi seigne touba dafa defon keur go xamni xam nga ñu ko tuddi won barsak barsak pour jigen ñi kana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsak la tuddon lutax moy kenn du fa neeku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ku bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam ndax yow yaakaroko ci station wi nga yaakar te ki su yoss station wi ñi la daan doxale ñi mo doon aw melom ñi la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay néna guuy dana jël xétax lolu kay wala foko wax da nga xam ndax waaji ci xétax bi la bokam bi sama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbacke dim mi dom musoko gisul ni ab rabal la rabal rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meuneso mom nga gis ben waye bu ne fe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanabi sallallahu alayhi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi la ko waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim yonent sallallahu alayhi wa sallam ya fulan itaqila fi salatik ay way diw te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal ne ko anta khulta taqwa hauna xana du yow ya waxon ne ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko a sama xol bu ragal la yalla yonent ni ko wala qasiyat qalbuka la qasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deug la ciir yi ñokay jëk defé ñokay jëk jëfé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir ye koy jëk defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do grafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidu sa soxna jidu sa maharam ci misal rek jidu nga soxna jidu sa maharam rek ku jaa ya li mom ay philosophe philosophe rek la du leneen kuma philosophe philosophe lu waaw philosophe philosophe lu bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nax bu len ci kenn nax bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yek tele nan khala law khala rasul ay soxnam ne daj ak bopum neen mu nan digal na len ko téré na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax ku mën ta xett li say soxna bañ bayyi meso grafasu mën wax xett li kenen bo len ko téré ñu lank nga fasay len ci wuti ñuko nangu manam téré na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquences ci ne après après bu fekkene dang koy deglu ak diko sétane pour wétli koko nak mo ngi dara ñewu ci ñu japp ko comme comédien yi rek wa nga japp ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réé bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jémé appliquer lim lay wax ci sa diiné ha gisuma la mbaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rak ci soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayir ni ndax yaronte mom moy kilifa ñepp waye damay joxe misal rek mom la yalla yoni moy asma bint abou bakkar grande sœuram la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis na terom bam joge keur bayam ñew set ci seureum bobu ci keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallo xamni murul awram murul ay ceeram bam ñewé bu jub yonent sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir wan ko ganaw du moyu ne ko ya asma ne ko labbay ya rasulullah ka sama kër gi lay sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga am ne ko jigen bu tollo fi nga tollo awra mo rebtu la feñ de kéro la ko asma bayyi kéro la ko asma bayyi man ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi jotté mak jigen bu lu xam kuma seen nga def bofu non ke man lé moore sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak moor bop mba genn rek ngeen bal mo kuma seen nga yëkëti sey sër mané waccel mba nga delu fa nga joggé waccel waaw da nga len di laye bir ngir yalla waye ni ciel rek ni tax bo amul buntu ci bir keur amul njariñ te jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir mu nangu ko ah man de ñima ci sétlu jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nangu ko ci laye bir mu nangu bu la nangulul 100% dana la rousseau ba du ko def nga diko gis aw fikay amna soxna su bax suma masone dekkal Dakar Nissan bu werde commerçante la bu werde luy dana ko jënd andil ma lu ne dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mana yag may jox salal de te alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci texe ma njegalal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali mo bul mésoti dimbali mo bul solal ci tubay tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tubay aramut waye sol ko bu nopi nak di watar watar ci mbéd mi la l'islam téré waye sol sa tubay tek ci sa robbu wala tek ci sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wu jigen ñu sol tubay ak ay sax da ko ñaanal ndax jigen buñ so non bo waddo ba nopi wala bok day sol tubay ba nopi waddo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tubay moy lan moy dañ daan war geleem te bo waddo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga waddo légui nak ñu may leen ñuy sol tubay ba nga xamni buñu waddo buñu yëkëte seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol djokinam wala lenen ba pare wad tek ci dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamni même bu doon dugg ci auto bu ngol le tankam bi ni awram du feñ dara du feñ waye nak sol tubay bi dang nak di watar ci mbedd mi lolou la ko l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayu ko 100% waye neubunuma ko ba gisatuma neubunuma ko bayu ko ni 100% mom waye neubunuma ko neub ga bu yagone bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la kon dal mu ngok señ modou tombe bobu lañ ñu won dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tombe ci tawduma yi jibu alal mukallaf tasbihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañ ñi tuddé manam yajusu faqilahi ta'ala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alcorane di wax naan wa kana aqal alayna nasrul mu'minin yalla dimbali bi ni waru ko waye mako warul bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko warul bopam mako jeelal bopam par decision warul ko bopam bo xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasbihu iman kon nak suñu mudi waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julli takusan su ko defé ñu war dem ci majalis bi di gërëm bu baax ak sante ak ndokkel wa ismu tarqiya waye la siyama serigne youssou diop mang koy gërëm te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko te
1: bayiko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé ismu tarqiya te wutu fa serigne atou diagne rahimahullah barki dembu binu dajé ci julli geej gi fele ci dakaro téré serigne touba yi nga xamni daf ko mollu ñu ko moll ñom wa ismu tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni serigne touba da nako way yépp mu jox ma ci ñetti téré nga xamni bok na ci ñim jëkka jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxé wayé bam ma gisé fofa rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñetti téré jox mako ben bi fan yépp mang koy lire karamati khattu yeddi ñi koy wax jazakallahu khairu jazaihi diko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam bu gor gor ni di gëstu ci ñi nga xamné ay borom xam xam man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye bayyi gimni bayyi xel ba jox ñuko lool la ko wax maniko yalla dafa dogal boole leen man ci sama bop ngir jëmi Seigne Touba mi ngeen di liggéeyal ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu ismu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi baye fa l'ismu ismu tarqiya ku nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg ay jambar lañu ay jambar lañu yal ni len yalla musul ci shaytané yal ni len yalla musul ci ndox yal ni len yalla aar yal nañ dajé ngeureumal Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ñi ngi koy liggéey liggéey bu am solo ci tarixam bi yalla xam nako yalla xam nako danaka day buñ amul won dana day war lool ñi ñi véhiculé message Cheikh Ahmed Bamba ci monde bi ak moyens yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moyens yi nga xamni mom lañu dajalé ba am ko ah yomudde kon ni ngi leen di wax jissakum law xeri jissahi lama waxon serigne atou rek lool la leen di waxat sax nopi degguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla fay jëf dina yalla tax rek ma di wax deug yalla ma ngi leen di sant ñom ren ji sax sama gamb gi bo gisee ma bol leen ci community bi wax na leen ko di leen safo leen rek tax safo leen ndax man wotiuma gamb ngir kuma indi alal man dama wote gamb ngir magal guddi rasulullah liggeere ko serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waye mbolam ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou cheikh xam ngeen ko nga xamni momit ku takko serigne youssou la tina aliou cheikh ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nekk gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone adiyam ismu tarxe da tay boole jenen addi jinim nako yobul daari Mustafa Mbaysal magalu Touba bu ñewé bu yone addi am ismu tarqiya da tay boole jenen addi moy Thieb ak Soukar ni li nañ mako yobul daari Mustafa Mbaysal ay at musuma ko gis kim ko daan jaaral ci loxom bi Seigne Aliou Cheikh bobu Seigne Aliou Cheikh momi ren la koy do gis kat ren bima demé ma bani nak li na mom jado wax deug yalla nangay mi at nit ki di la indi li dal ren mom faawu dana dem ba tegal ko sama bop sama beut ren la koy doga gis ren ci magalu ren yalla xamnako mom Seyna Ali mi nga xamni moy wasita bi digeenté par téléphone rek budé Seyne Khadim mom musuma ko gis musuma yé danaka man na xamni sax ben ñoon lañu mësa digeenté loolu moy jëf ju yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wu leen waye parparlo sori na len lol yal ni len yalla sam ndax bu ngeen don parparlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess amna ño xamni dañuy parparlo moy diiw ko giir wala diiw giiru ko wala doomi diiw wala dekk sangam la def yow li ngay xol moy ki li mu nek diko def te l'islam dongu tax moy liggeel l'islam ngani xaram wetti saw ñak duggal ci lolou moy jëf bi yalla tax waye sa boma joxe ndax Mustafa Mbaye Sam doomi diiw wala nga jox ndax Mustafa Mbaye Sam xaritu diiw ah bu yowmal xiyamé est ce yalla du wax demal ci diiw moy mu fay la waye liñ ma jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wulen waye ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi amna mbokk mo xamni xawmako kuma amerique la nek xawmu fum nek fan yi passé rek bimu déggé reportage bi mbokk mi ñewon def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yonné xaaliss dima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir jëmmé Seyd Touba batay xawmu ko mu doon batay ni jaak mu law xeyri jissayi jere ngeen def rek jere ngeen def yal nako yalla nangot def ko ci sen tere def te boole nako yol bi yowmal khiyam inshallah taala yalla bu ci setan am walu di len wax alhamdulillah rabbil alamin seigne modou ñu lay ndokel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutu may wax ci mom dima len ko waxe wax deug yalla ci xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee emission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye deg na lune ngir arrêter emission yi deg na lune pour ñu arrêter emission yi waye gis nga ko tay ñaata julit ci jariñ ñaata julit man wax deug yalla limay jot ci ay retour kenn xamu ni mu toll xana kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xamul lu toll ay comme adina dafa tredi man mo ma ragal rek waaw ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ñoo xamni fofu lañ dawe kat amna ñoo xamni dañ daan daw ñew dekk mu micro waye balen ay nit waxe rek lañ daldi arrière nank waaw legi xol li nga xam ci ay tiyaba ci ay jili seigne mor joxane daf ma mësa joylo mor joxane journaliste daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci seigne touba ni xamé wuma la njabotu seigne touba ji kéro dama joy muni man ndax li nga nek dong ci la seigne touba njabotam gi nekko dani ci man yalla ak seigne touba do nga la bëgg nek ak lola way manal seigne mor joxane mu yel nako yalla sam tan nako yalla sam taar ko te dimbele ko yépp dal bu ñu ko wax kon seigne modou ñu yamale fofu waxtaanu rek mbokkel leen ñaanal leen sakku fi ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat ma ngirum fatina ko ma ngirum bu baax soxna ki xane moy soxna sodo xumma mi xane mo jite julli geejgi neysan mu woma invité wol ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu solmal rek ni ma daldi wagnou ko wat ndax bo ma ngi worna jangale ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jeglu bu baax mom soxna sodo xumma ci ñaka def waxtaan wa fofa da xamul won sax waxtan dina fa am waye ko nan ma xaar ko lolou mang koy deglu bu baax soxna ko ma jere def ci sakum law xeyr ci sayyi jere def ko ma diko baax mom tamit momit ñi nga xamé rek ci kéro bu mu déggé fokkati gudd yoy ñewon ci sama daara ji jappante nga ma jappante lu ñoom té la lacc sama numéro téléphone ba woma nima limay dégg ci yaw nak daal ci wax yu bare ni bu fekkoni lu xaaliss def la ma ñew def ko légui ila akhir mu yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggey bu tol ni mom yanu nako mom teug yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli geejgi moko jite bon mbolo mu mom dal tubarakallah mom dal soxna la so xamni dal ku mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko inshallah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam te ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man de safo na ma yegna ma faale na ñu koy ndokkel bu baaxa baax motax bim mako yegale dina yeex na la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew inshallah taala bamay ñew pass pass dima moy siara jiko ni koy siara ji soxna may mu yëngatu ci l'islam rek waye buma ñuy wax deug la fa fekkit nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ñu ma señ muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geejgi dal wala ajli geejgi sax la bokut ak ñaar rakka yi julli geejgi la taxaway bu rafet la ñu ko ci ñaanal yalla yalla sam ko te ar ko te may ko fannu guddu baye ko ci kanam njabotam te ndaje tek mbiru mon serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor go exister ci am jom tuddu na fa jigen yu exister am jom yalla fu mu tuddu goor go jambaré tuddu na fa jigen yu jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci yanu yan bu tol non bu nepp nak réussiré ko né mu ko réussir jere jeuf xuma gessakumullahu khairu jasa.

0: ne ba nga xamantene borom xam xam ya ngay wax ci mbirum ngor jigen xam nga luñ wax borom xam xam ya ñi genné leen leen réew mi ñi genné leen leen réew mi akhrijuhum min qaryatikum genné leen réew mi bu dé fi dañ la wax genné leen réew mi waye xam nga luñ lay défa dañ la nan ak yow tuumal la ca jël sa photo taf ca ñu xam nga luñ ci jibbu ñi ngay wax seenu gaay naan leen innahum unasun yatata'arun borom xam xam ni ñi fi di jema baax baax loka di wone ni dañu jup
1: assalamu
0: alaykum ñi baax baax lo wone dañu jup ñaa ñoo gëna dëng ñepp
1: assalamu alaykum
0: ñoo gëna dëng ñepp mo tax da nga dégg tur wuri dang ko ci dégg serigne daraba eliman ja doomi serigne basant nangam ñom ñepp ya nga leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu waaw lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: wa mbokk ma lay deg wa
1: ni ziar señu jambay señu mustafa sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay deg ne
1: wa ñi lay ziar ñi ziar baax baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téw waxtaan bu baax baax ñu koy téw kala dimanche jotta lañ koy téw baax baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baax baax
0: wa alaykum assalam ma lay deg bismillah
1: alhamdullah man la wa ñi waxtaan ñu koy téw baax baax waxtaan sak dimanche dal buñu wacce dañ ko téw dal wa wala waxtaan ni am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nek mom wa dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yag ñu gëna gindi rek
0: Numéro téléphone, sama numéro.
1: Waaw sa numéro espérance ñu ko mëna am dana baax de manu
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: bo yoré bindu kay bo yoré bindu kay ma jox la ka inshallah
1: waaw
0: ñu ngi 615
1: 77 wala
0: ba 77 ba
1: 615 waaw
0: 36
1: 06 07 waaw inshallah waaw
0: baax baax tout nak la
1: mbay ba mbay gay la Louga
0: señ mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu Louga xam bu Louga inshallah ñaan ba gay mbay la digal deul waxtaan fepp fuñu man ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu nañu ñi Espagne fuñu ci mëna toll di wax chaque dimanche ngon dañ koy téwlu mo bu diyak yeek yeep heure bo wacce bu yaake yeep man damay deglu damay baye non di deglu mom ba ni ni jeexe xolo mo sa bu yaake la ko tay
0: ah ke ji jere jeuf barkal
1: ah jere jeuf mbay jere jeuf
0: jere
1: jeuf ñoom na suñu yalla inde ñuy set la inshallah jere jeuf
0: inshallah
1: jere jeuf jere jeuf mbay
0: barkal afrique serigne mbay gay képp ku bëgg participer mën nga def ni moom 0039 351 413 34 28 insha allahu taala ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moom tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ngi wax jëssaka la waxi ji saa yi gis nañu addi jëm ñu yónne ci fanni tabaski bi jërëjëf jëssaka la waxi ji saa ko yàlla nangu def ko sa tëri jëf insha allah taala kon mbirum ngóor jigéen li ma ci waxoon mooy borom xam-xam yi ciy wax sax ngir bañ ñu bañatee wax dañ leen di jéema lëkkale seenu tur ak seenu tur ñoom mais loolu nag lu lu bees yentu yàlla lut alayhi salatu wasalaam ba mu nee góor jigéen yi li ngeen def baaxul wa ma kaana jawaabu xawmihi ila an xaaloo akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam ni nan ay affaire mbirum gor gi yeen genn len len fi rek tuma len len rek yaq len sen der ah ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum unasun yatata'arun la nga ngay jema sel sel lok jema bax motax mani tour woné nga deg ko ci tour woné deg ko ci deg ñu mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lobi bi kay fek aram se ko la yalla xamnako fek aram se ko yalla xamnako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé sa numéro am ñam da leen jaral laaj ko am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 cifre sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mënta ñak légui 9 cifre bobu nak ah mu dal lay bind nga tont bu bindal la nga tont bindal la nga tont fena netti won na leen fi ay gaay yo xamni jamono bima joté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro dima yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé dima yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma couper ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko sawal ah ngon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess bay bo def ndank yi nga fatay ngi may yoni fi ben du ci yow ben say bon yi nga may yoni maniko ben du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama beggone nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties maniko jël taxi arrivé pay boy ñew rek may fay jël taxi fek ma Touba ma ngi Touba barap sangam fek amna ben amdu loi buma wo ko xani wonna ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye ba tay tankam am nga lu def mujjé dima bind message nama yow do serigne ñub kessé yow saga nama luñu wax namako waye non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonné la c ak v lu muy firi moy sawa nga tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo moytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yagg sax xawna yagg moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wanani Moustapha Mbaye Sam parli parla yeso nañ ko ak ko doon wax newon nako it da nga fatul yag Moustapha Mbaye Sam di foloté mo koy wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxone ma doon wax yalla xamna ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ mëna yaq rek seen kem lay katam da buñ ko def ci jëm la yaq mba duggal ci kenn xamul waye ngirum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yi bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbokk mu taddu wa la melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbokk yi mang koy seen ci biir inshallah bismillah double 0 300 double 0 39 351 413 34 28 mbokk mi nak mi ngi ci ligne bi waye da melni problème réseau la xeyna sinna mbok mi waaw mbokk mi de numéro 0 39 351 413 34 28 insha allahu taala mo xam kuy woote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi soo ci woote rek sëñ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la dugal insha allahu taala insha allahu taala. Kon doomu aadama day bu bëggee mucc ci yooyu day fexe yar ba kanam. Alquran nee na fa ama man tara wa asara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj. Waaye nag safaan bi mooy wa ama man xaafa maqama rabbi wa naa nafsa an al hawa fa inal jannat hiya al mahwa moomit. Borom bi nee na ñaar rek am xeex ak sa bakkan ba bàyyi fi li ma tere ëllëg ma yóbbu la àjjana muy sa dëkkuwaay mbaa nga bànneexu topp sa bakkan bakkan di sa sëriñ di sa kilifa ba la yow ma xam ma yóbbu la safaanu àjjana rek waliyaasu billaa. Bokk na ci yi nga xam ni waras na ko moytu ci parents yi nga xam ne dañuy yar ak sëriñ daara yi mooy ni ma koy faral di waxee nit bu yore njaboot daf leen di war di observer seenu toogin seenu waxin seeni jëfin te am loo xam seen mënu ko nëbb. Bokk na ca mooy bul nangu mukk sa njaboot di tëdd def yaramu neen. Ñu bari da nga gis xale bi war a dem tëri ñu futti ko bam def yaramu neen dese benn silib rek dem tëdd noonu wëroo ko tàmmal sa njaboot moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki la. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
2: Mbaye ñu ngi ziar Mbaye di la ndokkeel.
0: Waaye taqabbal allahu lana wa lakum. Yow la
2: man la Cheikh Diallo.
0: Ok sëriñ Cheikh waxee Diallo
2: man sab soppe laa ay at waaye tey la yàlla def ma jot la ba pare am sa numéro te sonnuma ci cay suñu borom alhamdulilah rabbil
0: alamin alhamdulilah nasibi ni'mati
2: soppe wallahi sa soppe bu yàgg la yàgg naa laa bëgg a wax ak yow waaye mënuma fexe ba jot la kolori bi yëpp sa bàyyi tax nag ndax sañ Sàmbay ba may ndaw laa ko daan déglu pour bañ a yàgg ci liñ bi yàl na la suñu borom dëgëral
0: yàlla boole
2: yàl na fan wi gudd
0: amin ya rabbi te
2: yàlla xam naa dinaa la woo siyaar la te yàlla rek a tax su yàlla defee tam ma ñëw Sénégal danaa ñëw kër ga incha allahu rabbi monte say yow say mbir dama koy wax ay nit dee pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waaye nit ñi léegi gëmutu ñu ne loolu am na kii def te yàlla tax
0: ndeysaan tubarkaala jërëjëf jàlla
2: wallaay aliz bëggumaa yàgg ci ligne bi nag damay bañ a yàq waxtaan bi xam naa dinaa la woo incha allah Mbaye jërëjëf Mbaye
0: barakallah jàlla jërëjëf jasakallah xeyri jisaay
2: Mbaye
0: barakallah fii
3: asalaamaaleykum
0: barak waaleykum salaam wa rahmatullah
3: sëriñ Souba Mbaye Sàmm
0: waaw mbokk mi ni ngeen def
3: waaw maa ngi lay ziare bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm
0: nañ fi yàlla boole incha allahu taala
3: allahuma amin allahuma ñu ngi lay ziare di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu
0: barakallah fiik
3: wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñu am jur rek chaque samedi man ànd di fere yi lépp du ma koy déglu wax dëgg yàlla lépp laay déglu
0: nañ sama borom boole yiwoo incha allahu taala
3: waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie allo
4: waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg
3: waaw waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie
4: waaw
3: waaw ñu koy wax Youssoufa Sall
4: Sidna Youssoufa waa koy Sall di jëf Sall
3: waaw Mbaye ñu ngi lay gère baax di rafet du waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa la gis benn yoon waaye gis loo nuyoo suma la ko waxee danga ko xam muy luwa kër sañ Fallu nga doon fa def benn waxtaan bu gàtt ci côté timis yooyu
4: waaw ndeysaan dëgg la kii
3: waawbisu gàmm la woon
4: bisu gàmm waaw boo Cheikh Aboul Barak waaw moo fa doon gàmm
3: wallaay fa la ma fekk xam nga moom ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu suñu Ibrahima Sall moo doon taalibe suñ Fall ñu connekku leen foofu mooy sama waajur
4: ndeysaan dëgg la kii waaw
3: waaw boobu ba tey nag wax dëgg yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw
4: tubarkaala wallaay ndeysaan
3: waaw te waxtaan yi wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam teg li ma ci gën a neex dama ko teg ci fit waaw ndax ben passeport bo ak lepp ak len loy ragal am ci lepp rek dang ko wax nit jimu yalla ak yantou def cheikh khadim
4: tawarkala hindira ndax yalla
3: wallahi wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay wax sa ni mom ñepp defo neew ah du mo ne lay lu bari dañu wañe ko way lu bari dañu fi jogle mom ndax kenn du ko ñëme ko ci show lu bari kon kenn du ko ñëme ti
4: ndax yalla alhamdullilah
3: waaw kon nak ma ngi lay ñaanal bu defon ko and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dem bi leral xam xam bi defo la tawfiq defo la sans dara ñu bëkk ci mom du faaro
4: ñun ya rabbi ñu ti yalla boole na
3: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam ni yalla na la suñu borom defal lu kawé son dox barke son ko
4: rabbi allah amin ti yalla boole na
3: waaw amin amin waaw amin sa numéro senegal sa numéro nak joxla won nako numéro senegal dox la jël
4: waaw man ko don jox mbokk yi sangale amna 77 607
3: waaw waaw 77
4: 615 3607
3: waaw 3607 waaw inshallah mom dal bis na ko tay jappal na bokk na ci su soppe Youssouf Sall
4: kay sey na Youssouf kay dire def ni sa kam na
3: waaw waaw bu soobe la xamna daal wo inshallah
4: bar classique dire def ni sa
3: dire jom bay dire def content na dire jom
4: waaw bisak la xir ji sa yi sey na Youssouf mom mako waxe waxtan wu ñu dan def ci keur Serigne Fallou gogu ci Louga baba guddi gam man ko daan waxtane ci keur Serigne Bada Mbay ngeen ko min ko Serigne Aliou Mbay wala Serigne Aliou Mbay ngeen ko min Serigne Bada ni Cheikh Ibrahim Mbay la panda fukki at fofu la daan defé waxtane ni gam sama maga sama xarita mu tombe nak benn gam mo wara dem Louga ma gënt ci guddi ga gis Cheikh Abdul Baraka mu Cheikh Amadou Fada mu taxaw ci ngi gisuk Serigne Fallou bi di bëgg dënd bi naan may Serigne Fallou ko baña ko nang may Serigne Fallou ko baña ko nang bima yewoo suba nag wara dem Louga ca gàmmu ga ma jaar këram fii ci xaayra nii ko mëna briva bu ko dama gént ca yow xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko lu ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nett li sama gént gi bi mu ne ma waaw ma ne ko dama gént nga taxaw fii ci buntu kër Serigne Fallou bi naan may Serigne Fallou ko baña ko nangu boobu Alhaj Bahra fi nekk di xalifa ma bëgg nag nga ne yàlla na ko yàlla def xam naa ne boo koy wax rek suñu borom dana ko def mu daal di ree ni ma amin te nga fekk lépp dara du la ci ump dara du la ci ump yàlla seede na ko ma daal ne ko man nag maa ngi nii damaa jëm Louga fa laay gàmmoo ndax waxtaanoo ma fay def ci guddi gàmm gi mu ni man mit Alhaj Bahra man la yebal Louga ma falaa war a gàmm daal ne ma ko na nga ñëwee kër ga mooy li mbokk mi di wax keroog ba ma fa demee ma far defalwaat daayira ba aw waxtaan soog a delluwaat kër gu mag loola ba ma ko ko waxee ci weeru gàmm bañ àggee ca kas weeru kasu Rajab wa la yàlla dogal mu doon xalifa Cheikh Modou Fadal xam naa moom la mbokk mi di wax noonu jasakallahu xeyri jasaahi jërëjëf su ma defee kon ni ma ko waxee léegi mooy fexe ba sa njaboot bi ñu dee tëdd ñu bañ a def yaramu neen ay xale du leen bàyyi tamal leen bi ñuy tëdd simi ko lu mu tàng-tàng nañ fanaanoo ay yére yonente salaa alai salam daa wax ni xalal yi buñ xësee am fukki at nañ leen teqale ab tëraay nañ leen teqale ab tëraay jubluwu ci kenn ku ni salal bopp loolu possibilité boobu ñëpp amuñu ko waaye mooy bu ñuy tëdd na ab sër dox seen diggante na yére dox seen diggante bu fekkee ne ñi ngi sol seen yére moog bu kenn ku ñu tëdd sa lal bopp ñoo bokk yam waaye ay xale yu tëdd def yaramu neen seen yaram yi di jonjante ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew yaa ko def lu fa xew rek yawa kon ay gone doo leen tàmmal man di wax dëgg yàlla sama akulaay taala daara ji damay tëdd ba guddi ma jóg taal sab lamp dugg ci néeg dongay di xool seeni tëddiin waaye mayuma kenn kuy fanaanoo yaramu neen mayuma ko loolu boo ko laajee dongay daara yépp ni mu xam nañ ko duma naa ci nit ba tàyyi tëdd si mi ko déedéet mayuma ko kenn def yaram mu neen déedéet foofu ngay tàmbalee beneen bi ci desit bu dee góor la ngay ve ci mom muy baña sol ben yere buy nuro yere bi jigen yonnata sallallahu alaihi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min arrijali bin nisa walmutasabihat min an-nisa'i bi rijal la anallahu almutasabihinna bi rijal min arrijal bin nisa walmutasabihat min an-nisa bi rijal yalla bu yalla yeureum gor guuy dox doxinu jigen gor guuy col colenu jigen yalla bu yalla yeureum jigen gi col colenu gor yalla bu yalla yeureum jigen gi dox doxinu gor kon mutasabihat dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke gor la nga yar so dom yaayam mom jangul diine xamul dara dem xotir ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la gor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laat ak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waruñu ko sol bu ko sari atéré wuti culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari ade ci and ak mom xam nga sari mom ciol len rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben modd waye nak attention bu ko wutalul modd fekk na culture amal nako ay modd yo xamni modd bi kuko sol dañu xamni li modd jigen la li modd goor la li yere jigen la li couleur goor la li couleur jigen la lolu sunu tradition mo ñu ko jangal sunu aada mo ñu ko jangal te aada bu depp ak diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis goor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di xasar xasar ni ba dañ ci bir goor ni nak ngani boko gisee bo gawtut goor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni goor la ah bonu pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diine yi bu amé nga fekk goor ñak jigen ni wallahi bo leen fekke do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nopi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deganut de wa deganut de waddu jil solal yéré jigen bo dé loxo sa yu jëlon sa muso tak ci sa ndig té mur sa bop bi ko la gis xamni jigen nga ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro goor yalla bu la yalla yëram ak ko mëna doon la anallahu almutasabbiina min arrijali bin nisa jigen bi niru niru lu goor yalla nako yalla xel yermande yalla bu ko yermande yalla jage wal mutasabihat min an-nisa bi rijal goor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jage lolou yenen tako wax sallallahu alaihi wasallam lolou yenen tako wax sallallahu alaihi wasallam waye kulul bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ard yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de linguistique ak ay niñ ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog luddul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xamni man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni kenn du terale l'islam tere daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yore goor lolu kay yufsiduna fil ard la lolu kay yufsiduna fil ard la mam tiarni ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim bëgge won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na abla si ahmadou bamba Cheikh Ahmed Bamba boba laax bu jikon ci keul lañ ko daan yak Cheikh Ahmed Bamba jëfëndiko ci laax ba noppi dal di wor akam ja maam Cheikh Ibrahima Fatty Mbacké jox ko deswa yarna lek deswa ba noppi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagn ko nak tombe bu ñe teul genn beutu Seigne Touba dal ci kawam neñu Seigne Touba kérok dako gëdd ba niko xël niko Cheikh yow loy wut ci kër jigen ñi neñu maam Cheikh niko am Mbacké man kat sama ni nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mo nga ma joxoon neñu Seigne Touba niko Cheikh no goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax ndayam amna goor ñoo xamni seen adina yaqku na xam nga lu ko yaq waxu ni fa xaan ci seen lalum nday seen amna goor ñoo xamni yegu ñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu ci sa nday ndug neegam ol ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko seen yeeng nday nga war ni rap ci suuf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay li franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tof la xawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñe dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim war na jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan biñu ray te ken ray lu loolu war na jëk lijeent ñi bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tém ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejé kasso na ngeen ko jox wandlateur bu mu uppo de bu ngeen ko nangamé de ah bu ngeen waw bo lejé kay kenen ray nit du dara ci mom kenen ray nit dara ci mom en politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan lu rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñu koy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaatu defay ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadil abidin ila al janna ak ci xasid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28 su ko defé kon xamna dañuy yëmale fa waxtaan yi dafa am gan yu fi nekk yo xamni dama leena wara yewi ñoom man lañuy xaar bob batay danaka bokk na ci yi nga xamni bob batay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu musul ci am lok sahiran wa batinan yalla musul ni ci ay beut ak ay lamiñ sa borom musul ni ci yaqut ak jamono musul ci njabot gi bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi duko wañi dara yalla nañ yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum goor jigen yalla nako fi yalla jele te buy tawli dem na and ak goor jigen ñi dem goor jigen baña ci am ba faw bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

niyaw ngeen gi gan goo xam ni saa boo dikkee ndëg nga ni indil. Sëñ Touba ni ko man day bokk ma ci ñi sant jaxate wala silla nga xam ni booy dëgmal ñuy meccitu naan koor gaa ñu ñëw ay waay man fu ma jëm. Mu ni man bokk ma ci ñooñu. Mu ni ko ndax yow mbëgum kese nga, kon nag maa ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan, dalal jàmm, biyewani, welcome. Sama kër a ngi nii yaatu na, yaatal naa la fi amoo fi dayo, maanaam foo war a yem, amoo limite. Yow amuloo limite sama kër, man Sëñ Touba, yow gan gi ñuy wax weeru koor. Mu ne ko ndax yow mosoo dañ di ma gane si, te yow gan gu tedd nga, gu màgg, boo xam ni koo siyaare rek mu am barke, koo siyaare mu am texe, koo siyaare mu am ngën, ngën gi xéewal. Loolu tax na man Sëñ Touba danaa la teral. Xam naa ni doo gan guy lekk, doo gan guy naan, kon duma la rayal ay xabon mbaa ay naaga loo may terale. Mu ni ko xanaa topp yàlla gu mat sëkk ci saahir ak ci baatin bi xiraataaxaat, topp yàlla gu mat sëkk ci saahir ak ci baatin. Man Sëñ Touba loolu laa lay terale man. Sama teraanga ak yow mooy topp yàlla gu mat sëkk ci saahir ak ci baatin, jub xoj ci siraatal mustaqim. Mu ne ko ndax yow da ngay gan gu yàlla fonk, muhassiman inda rabbi, yàlla da laa fonk ba teral la ba wàcc ci yow alquran. Bi yàlla di wàcc ci yow alquran, rajo ba ngi fi, saxbaana ngi fi, silqixdaa ngi fi, silxijjaa ngi fi, waaye yow fonk gum la fonk moo tax mu jaarale ci yow alquran. Yow sahru ramadan al mubarak wàcc ci yow alquran al karim, muhassiman inda rabbi la sharika la. Buur boobu nga xam ni kenn waru koo bokkaale dara dara dara dara, yow da ngaa tedd fa moom. Tedd gi nga tedd fa suñ borom, te man bëgguma ku dul suñ borom, moo tax li xiraata ahaati. Man topp yàlla laa lay gënale, topp yàlla, topp yàlla laa lay gënale de. Mu ne ko gis nga ni nga màggee fa suñ borom, da suñ borom réyal la fa moom ba wàcc ci yow ay waxam muy alquran. Wa inda ahli tuqa, lépp ko ragal yàlla ku màgg ci kanamam nga, ku rëy fi kanamam nga, ay di ragal yàlla joo gis weeru koor lu rëy ci xolam la. Fa inda ahli tuqa, way ragal yàlla ñi weeru koor dafa rëy ci seen xol. Inda ahli tuqa wal ilmi lamaawul aamiluuna, borom xam-xam yi jëfe seeni xam-xam. Te ragal yàlla raasikuuna fil ilmi, ñoom it da ngaa rëy fa ñoom, da ngaa màgg fa ñoom. Borom xam-xam yi ragal seen borom. Naa mu ni aka ngaa màgg fi ñoom, aka ngaa rëy fi ñoom. Lu maa la amiloon. Am na borom xam-xam yoo xam ni moom yàkkamti weeru koor bis neesa tax ñu yàkkamti ko bis nees. Ci la seen i conférence di multiplier wu. Te conférence bu nekk dañuy waxaale. Conférence bu ne seen calendrier sax léeg-léeg day fees. Am na conférencier boo xam ni diriyanke yi moom lañ taamu, ndax bu ñëwee du tudd seen xeesal, du tudd seen i mees, ak mu ne moom lañ taamu moom diriyanke yi. Conférencier boobu rek lañ taamu, ndax du ñëw mukk bane leen seen mees mi wala seen xeesal mi, du ñëw mukk bane leen waaji yi wàññi leen bëgg addina gi tuuti ëpp na de déedéet. Am na borom xam-xam boo xam ni moom conférencier yi boobu lañ soxla ñoom jigéen ñenn ñi. Am na xale yu góor yoo xam ni soxlawuñu conférencier boo xam ni bu ñëwee danaan takk lam araam na, bàyyi leen jaara noppi yi, musique araam na. Boobu conférencier boobu calendrier bi fees de. Conférencier boobu ñun ñu koy woo du bari. Al ulamaul amiluuna nag mooy ñi nga xam ni ñoom fuñ toog yàlla lañ fa toogal, fuñ toog rek yàlla lañ fa toogal.
bo len don jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo len don bayyi bañatu leena xam faalé wuñu lool dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam oto bu rafet du len tax sansé seeni wax keur gu rafet du tax ñu sansé wax pos bu dis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm addedet ñom dara mu ngi leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamne dañoo ragal yalla ba ñoom buñ wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci poosi ñooñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamah akbar wéro ko war dana leen sédel fa kanu musul borom rabbi sul jalla ni mom ñoom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamah akbar warasad al mursidun muy ko ak ñi nga xamni ñu djub lañu gañu djub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñoom fam intellectuel yi nga xamni dañu diñ ci seen l'islam warasad ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen al-akhirah warasad ñoña wéru koor day reuf fi ñom mag fi ñom ñoni mom yakam ci nañ wéru koor ñëw bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo leen ci yalla ak um yonentam nga xamni du fa ñëw naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax leen li leen di jariñ seen adina ak seen al-akhirah wax leen li leen di lor rasad wa xambaane ya xali goor yi nga xam dañoo bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla top yalla ñoomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñoomit bu ñi wo dañuy wo ko xamni bu dikké da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal al-akhirah lutax njub moy leen saf ndox mu neex ak njubay leen saf ndox mu neex bu ñu amuk conférencier bo xamni bu ñëwé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digeunte lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk waaw lettu bukki ak lekk ku meuna nax sa morom rek nax sa morom ku meuna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lepp bam dajé ak bukki te bëgg lek ndawal ga bayiko nani ko nañu lekkante bukki ni ko ay ca ñu ko may jëkke lepp bukki dal di lepp lepp lepp yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëgge lepp diko lepp lan la lepp doon wax baram baram fasta rak daqar ga baram baram fasta daqar ga jeul letti bukk yep fasta daqar ga ndawal gi ñoree mu ne ko ak ñu ndekante leg ni wadde ni ñoy yi ci ndab la mom bukk ni beret ay lettam tiye ko ñu conférencier yo xam non lañu naxé xalé yi rek lu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo te seen aduna yep moy kris koros ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yep moy takki lam ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yep moy lamb ja moy football ba moy yak alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu ne yeleen yeleen delo leen ci yalla subhanahu wa ta'ala seen tuba neena ñoñu la wéru ko reufi seen xol gañu jup ñi waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xam ni dañu ragal yalla bu muñu toggé ci nen du toj señ touba néna ñoñu la wéru koor ri ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu mo tax yannabi bi sallallahu alayhi wasallam ci abiss bo xamni sayyidina abi urayra moko solo dama wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni kepp ku wor wéru koor te fekk nga gëm yalla di nga ko de charte bi moy gëmal yalla
wa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayilu bon señ tuba wax nako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan señ tuba nena ragal yalla du sante du fami du yeru yi rafet du dal yu xatiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayilu fi yalla tere rek bayilu yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man saama ramadan imanan ni wax isaban dina duga gëne ba nopi nak deug tiyaba deug taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jëm yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam musani paralak dag conférencier bi jox ner bi ci rukbe ak yoyu rek parce que yalla taxut sédélé biyey makka tax ñu woté conférence bi sédélé biyey makka amna ndaw ñoo xamni ñu ngay woté conférence yalla taxut lutax association bi moy def wer wu dé am ko kenn ko ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passar passaré ko nané ko lu sédd ay ci ab conférence ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom delu bu leen wax lu leen jariñ yalla taxut nga xamni bu tambalé conférence bi conférence mon conférence bu tambalé conférence rek li stéti meeru gox bi ñëw ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay monu may fi fini foye sax monu ko tabaxal foko dem député ga ñëw foko dem businessman bi ko man xali ki xane moy commerçant bi ci koñ bi ñëw ba kañ yalla taxut de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñakk jot sax nak ci ngeen war na gëna ñakk jot kon ci yonentou sallallahu alayhi wasallam dig ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def dibbe yi bayyi tere yi lol moy mandar ga ngëm def dibbe yi bayyi tere yi motax fuqaw dañ wax ni al imanu bil qalb wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngëm ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinni ngëm yalla ngok am nga jinni nga dal di koy duggal ci sa poche kaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemo te mom ngëm di jinni bobu nga duggal ko ci sa poche kaya yemo te nga gung ko ba fa poche kaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngëm yalla ngok al imanu bil qalb legi wonu ko bi lisan moy nga wax ko ci sa lamiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinni lay jar nga ni amande amna jinni lolou moy nga wax ko ci sa lamiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñi jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye batay do yidde al amalu bil jawari legi nak fas nga jinni ci sa poche kaya wax nga ko ba nit ñi dekkoni am nga jinni legi bala ñu ko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay genn jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amalu bil jawari motax ñu ni ngëm yalla dang koy fas te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga jëfé ko ci teeri ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def nañu ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man man sa ramadan imanan wa ihtisaba ñu gëm yalla bu mat
ngum yalla mandarga yi moy lolou mo wax wax ci saaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mutin ndab di ca soti ndab lu set nga di ca soti aw ñam wala am ndox conférence yi bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali nan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndab li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu ñu toll kenn mënu la ko wax kenn mënu la ko wax ci len mayen biya makka ñew ñu na di mënu te ñak bañu sadi grain de salam kat ndax moonu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférence bi dañ ko war na tudde rek conférence sédélé biye makka ta bañ ko tudde conférence wéru koor conférence wéru koor dedet tudde len ko conférence sédélé biye makka yi rek sédélé biye makka yi wa tax sun borom rabbi subhanahu neena wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin sura al-ahqaf man yalla buma dañ mukk di len exminer di len exminer ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installer ben logiciel buñu tuddé as-sabru ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol as-sabru ñun ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax nga man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba di la ko té mëna ñun dafa bari entre yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na grippé sa logiciel mu logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën nañu entasser sa logiciel mu logiciel yoyu bu fekkante ni amulo antivirus seen virus day yaq sa logiciel sabru am manam nim faaw nga am antivirus rek antivirus motax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna mun ba def ndigal yi meuna mun ba bayyi tere yi ata na'lamu mujahidin minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di meuna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écraser as-sabru hatta na'lamu al-mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus ba sa bu virus yi bëgge ñew ngir écraser lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom genné ko ra atakh ali sallatu wassalam neena كل عمل ابن آدم الله إلى صوم إنه لي وأنا أجلس به نيجي حديث القدسي صلى الله عليه وسلم كلا من يسون برام ما ركوت حلال وحي برام موني برام آدم نبل مجف
jëfuma lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adama len rek la jëf jëfal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jamu yalla yi ngay def yow julit bi la wax defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën ta mësta defal ku dul yalla moy koor koor rek lañ mësta defal ku dul yalla waye budé sujjot moy julit di sujjot da nañ sujjotal ku dul yalla way jamu da nañ jamu ku dul yalla latak usak manata salisatu ukhra jangu ngelen boy saraxe tarxel nañ ku dul yalla tarxel nañ ku dul yalla len kep lañu mësta defal yalla moy asawm koor koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu tok sam ñeul bal ni amé kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa anna ajsubi dam adam lum def bopam la ñeal ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ja mun waye koor mom kuko def te wor na nga wara woré kenn taxul ku dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax nak ma koy fayal sama bop makoy fayal sama bop ci fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ni metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ci fa mar lenen lu ñu ci fa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ci fa mar mom yalla kep lañ ko massa defal min tuloy samsi ila qurubi samsi yalla rek tabarak wa ta'ala kon julit bi warna profite ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa ta'ala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi yaangi ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam neena asiyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital sallallahu alaihi wasallam neena koor protection la koor protection la ci julit bi te digeunte ak safara koor safar pompier la wa xamni dalay fayal sawar wara wala ak euleuk na'uz billahi minan nar koor tapar pompier la muy dox sa digeunte ak safara wuy tak koor defense la muy dox sa digeunte ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xare kat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum ko moy mbub ni muy defandare jasi ak fetti ak missile ni koor anti missile la mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam koor anti missile la sa bu la iblis sanne missile bi la yebbu safara rek anti missile am moy koor lolou yonante sallallahu alaihi wasallam wax koor anti missile la ci kan ci ko def ngir yalla koor anti missile la wala tax sallallahu alaihi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñu tuddé alquran yalla da ko xeexale ak alquran ba mok alquran ño bokk même effet bu ñuy def ci doom adam même effet mom koor
yalla dako xexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabaaraku ta'ala am daraaje ju toll ni sifatun min sifatillahi di melaw sun borom rabbi sibo jalla waye xol alquran li daraajam ri yalla xexale nako koor bal alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fekk wara dem safara nga ram ko tinu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yanantu sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam walquran yasfa'an lil abdi yawm alqiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam walquran yasfahani lil abdi yawm alqiyam musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax dina koor ak alquran dañi ram jam bi ëlëk yawm alqiyam duggal ko aljana yaa sun serigne bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demal nga wagn arafi wéru koor ni sahr ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf ni alquran bo konté ay arafam ñu lay jox 7 araf juroom ñaari araf mu ni ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la ñu tubaane na bo woré te yalla tax borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñu la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba ne yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubbil juroom ñetti buntu aljana ñu la setal fu la neex jaar dem aljana dal ni rat te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen fi mom yow bokko ci fi jaar yow motax yonenti bi lekkale as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi señ tubani sahr ramadan wal qur'an yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahr ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp al qur'an juroom ñaari araf la nga jang al qur'an yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yeb radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jangale motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañu bëgg ñoo nit animateur lañ bëgg bëggu ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañ bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñëw rek naan leen yeenay nabi yeenay nabi yeena nabi yeenay ñi naan wa sopp Khadija te kat Khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ño xamni wax ak ñin ñoy wa keur Khadija wala ño sopp Khadija waye Khadija da jëm penku ñu jëm saw la Khadija di def defuñ ca dara lamuy wax waxuñ ca dara conférencier bi ñu mom tamit dal leen di rangati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nekk naan Khadija moy aaw bu musta am wujji Khadija moy risas bi nga xamni bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mo don soxna ci tim tabalma yow ki ngay netti istiwaru Khadija mom da prégut mom prégut boko wax fi Khadija jaar ba toll ba melni mu mel yow jamono biñ ko naan Khadija masna tok ci yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija jamono bi ngay netti li ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso jenn walu
manam une tonne grafas une tonne grafas danaka mi ngi babbi nga nan koy sayyidina khadija la jibril ma sa nuyu nan yonent bi nuyu mujj subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni khadija re kera bamuy tester experience pour xam ndax muhammad ay jinne ko sad wala bok malaika la gis experience buñu jëkke extrapolater moy def bopum neen tass mu soorem ni yonent ndax yaangi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ya lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma dedu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy bu ko tay def liggéey nak bu dé raqim ak atit du tay ñuy dund say bakkar dé waye dañ lay du moy dootu ñu la défendre ci dara bu accident ñëw ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la défendre e jigen bu mel ni wara mel malaay malaay fi koy garder dañ koy défendre ci jinn yi diko défendre ci shaytané yi diko défendre ci musiba yi jigen bu mel ni wara mel la malaaka yi dañ koy ar dañ koy défendre amna ay malaka spécial yo xamni sun borom de na sak ngir lan ngir ar jigen bi eum do ngay seen liggey ñom jigen bi eum rek legi bo mbé ba nopi ni dajak bopum neen fessal ba melni tubab malaka yi dañ lay du moy malaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am do mutati inan sasraqum sasrayan lakum ni ngeen koy tuddé bo muytu sax bo muytu far jaara fa dem rewuma waliyas billah ñu malaka yo xamni lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lool do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun ko lu sahri nak yépp wër waye da ci rawati wëru koor bu ñu bare ka da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi bu wëru koor téro ñu naan dañuy sélal muy sollu jot é waye ndaw samba ñi sélal sollu jot ñu ñi wëru koor dong la yalla wax ni di leen sollu jot mang leen di laaj fan ngeen gisagul jigéen di faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñuy mur lepp aw gënaaw tooy taar dess na la ma sa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur tooy taar dess na la ma sa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gis ñu ñew kenn mën tété ñu mur la kenn té ñu ñi nekk aduna buñu gor gor lo ba mur la ba yab la ci mpax am nañ ma ñaari malaak yo xamni bu ñëwé dañ lay muri ñoom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri sama ramadan al mubarak borom ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatu munawwara ci wër yu ñu nek muy wëru sahban bo ba koor gi deggmal ak ségut bi sallallahu alayhi wasallam gaddaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajé bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci makkatul mukarrama waye bisub altini bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine bi nga xamni ci lañ mi deggé sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak Ramadan al mubarak yalla ng ko faratal ci bisu altine
yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at nabi munawara alayhi salatu wassalam wala ay alquran du wacc ndax ayatul quran yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu masani ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci bir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wan nas ya ay wan nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé madinatul munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nekk bi sifatil aama day am ñu ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na té defut li yalla waxit lamuy tek moy gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir madinatul munawwara doot wax ya ayyuhan nas waye li ñu wax aamanu walay wax ya ayyuhal ladhina aamanu nga xamni ci misal doon won yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral doon won yeen wa Daru Ihya Ulumuddin kon amna ñoy xal kon ci misal bu dekkon yalla da wax yeen wa Touba yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu dis tengé leen di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokku ñu alquran non la doon wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ay wa nas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñi baax la wax yeen ñi baax yeen ñi baax te bëgg lu baax te nango baax kutiba alaykumus siyam man yalla farakal na ci yeen koor motax ñu baax ñu te bëgg lu baax rek ko koy def ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi nga xamni baax ngeen jaar ñeen fi ngeen wara jaar ba baax légui farakal na ci yeen koor lutax ñu yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene ñu yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene lan lay tek ñu bi nek ci koor ñu baax ñi rek la ko yene ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi baax faratal na ci yeen koor kama kutiba alal ladhina min qablikum kon ñu nako faratal ñi baax ñi fi nekkon ci jitu woon leen fi la'alakum tattaqun la'alakum tattaqun idaar ci yow nu mbax te waccu ko muna mu ne xam nga lu cay top ragal yalla ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay muju jural borom la'alakum tattaqun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax gu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ay sun borom yeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan lam juroom fukam juroom ben fuk sun borom ni ayaman ma'dudat ah yeru koor di ay fan yu niu dong la ayaman ma'dudat ay fan yu niu kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxu rek mo tax ma sant leen ko ndax fan yi ñew dong la ayaman mahdudat ay fan yi limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom mëna jàngalé tabistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu war koor occasion la da bokk ci ay man fi atam ay man fahiyatam mom yaru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom a bok ci man fahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokk ak yalla
jox ko yalla comme ngay jox ko mudu mbay ci am telephone nga jox ko sa borom mon wéru koor da bok ci wér yi nga xamni balay may occasion nga mëna jox ko sa borom bokku ni alu muni la alu rabbi suba jall motax señ touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan radiyallahu ta'ala anhu ni man señ touba wéru koor tero damay jokko ak sama borom par telephone damay diyalé ak mom mu dekk ma am nopam ma diko diyé sama soxla ni nak wéru koor moy wéru amana wéru sécurité lolou la señ touba wax bokk na ci man fahiyati sahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waye sécurité ci bindu mo wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bindu wal mona wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru teranga la xam nga bo xolé julit ñi ñi dépasse ci wéru koor at mu sak ak mu yalla sak sun borom multiplier wat ko kon sahrul munala bok na ci ay man fahiyatam mom wéru koor moy wéru xewal la wéru teranga la wal fayd waye wéru koor bok na ci ay man fahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman da bok ci man fahiyati wéru koor faydu rahman faydu rahman moy lan moy yalla di soti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bok na ci ay ngariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di soti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré xey rek yalla xamal la lo xamni boko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkonta ni yalla bayina la benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikko na deggi ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamonom day set ci wa jamonom tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen delo ci lolu lukay maye luko meuna may nit ki moy faydu rahman faydu rahman faydu rahman faydu rahman manes nako amé ci wéru koor la señ touba wax najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan ni man señ touba damay diyalé ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru faydu rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya nur diray moy lan alquran di ñu ne ko moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni do ko jang ci téré waxna ko barki dembu bi may def te moyas ci cheikh mustafa saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiq mu dajje ñaan bu nang ndax faydu rahman da nañ ko amé ci ñaan bu nang cheikh mustafa saleh
xam xam bi won ci mom bu ñu jang ci téré nir rek mayewuko ñaan gu nangula ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajé ak ño xamni Seigne Touba leen liggéey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñu di la jangal waye yeen nitu sa wajur sa wajur yow Cheikh Mustapha Sali sa wajur kéro bam gané adina sa mam Cheikh Ahmadou Bamba mo jël aw kay dind ci Saliha jox ko ñu wax Cheikh Mohamed lamu jëf adagani mu sadd ci ay way ñaanal sa wajur woowu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadd ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit moy wajur mu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontrer ak nit yalla yu bax yi fuñu dem rek yobale ma fa ño xamni ñenn ñi gis nañu Seigne Touba ñom Cheikh Abdoullah niraran buma leen de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soye bu mbacke buy dem yobuma fa Cheikh Salim Mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi leen di netali ngam gum andon ak man dem gané diko Seigne Thierno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt beutam yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambay bam demé Seigne Thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé ci dekkum buñ wax bulen fa lañ ko fekk ñun ñett do nga ne ci ndabli man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñu wuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñi waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ciéwu kessé do ñu ci lay lek ciéwu kessé rek wa ñi sant jaxata ak sisé nañ ma bal ak silla ciéwu kessé rek bañu waji juk Seigne Thierno xelam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way ni mako waxe ni non la ko don waxe way barke borom Touba way mbay yaram bi yar mu fu mako gis way bi yar ëpp na way wala gongone ci dem tukke ci ndab li ba tay lalul ndawal bi dal ni xoxet ko dib ganar am lum tani nganam ni ci teuf ni ma addiye Seigne Touba ma lek bobu poj ba señu ko Seigne Thierno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam ni ci teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak yermane bo gisee wajur yi mané limako sant deet lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli ndegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an motax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikin la nit yalla yi di faral di wax borom maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlul mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe do nga ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek Seigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ni dekk ni donc manam mune bu ko waxati mu buna mune ko gañu mujjini kuddu ga yalla don seddelé yu baxam ya kuddu ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndab lu set rek lay xaar bam soti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndab lu set rek la yalla di xaar mu def ndab lu set rek Cheikh Mustapha Sali lolou ko yalla defal dafa am ben nitu yalla
bo xam dañ ko mësa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bu ki neegam bim andal diko ya ajaban ya sheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ teen ci kaw seug tontu laaj bi mu ni ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax cheikh mustafa sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do liñ jéggal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jërul ma diko wax fi ba yalla nako yalla jéggal te yeureum ko ku bëggoon Serigne Touba hujjalawon ci tariixa bi hujja yalla xam nako hujjalawon ci tariixa bi dal nako yalla jéggal te yeureum ko inshallah taala kon Serigne Modou sahur ramadan al mubarak ñu taxaw li ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné né na len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yor yo xam duma jàngalé am di sama dom jini ma papa conseil mom baké do nga am danak waay wax ni deug de conseil mom ko ko bëgg adina mom waw mof lay mom amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xam waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna tikra tanfa'ul mu'minina alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatali doona jariñ aji gem te ni ngokay faral di waxe mawdu bo ci waxtaan boko tambali waté di waxtaan ci ba téméré at yoon bu ne yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni Serigne Modou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islamiy yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye nek fele ci Espagne ñu xamni sa bu ñew Senegal at mu nek dina indalel dara ji café yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañu gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji Serigne Mohamed di Diallo da xamni mom dafa def liñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu kër do nga sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci sa téré jëf ñing lay jox sunu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñam soxna mam jaara yalla nako yalla barkélal seyem ba mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala kazalika serigne cheikh jonne mom ak soxna may ñu ngi nuyu au passage momit comme ni ma leen ko wax rek yaag ngeena deg may wax mbiram ñu ngi wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi way ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek leen yalla wërsegal minita somp dara
ni daara ji am jazakumullahu khair jasaihi ñu ñaan sa borom nangu ko def ko ci seen téré jëf barkela le seen bind ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñu leen wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci angleterre bu ma joomut serigne ahmadou badian

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خصيد اونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميشن بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريج مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينت وقت جوتي سي سنغال غينا بي نسانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نيو ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokke leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khair wér wo xamni sun borom rabbi ta'ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yanni nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yowmal khiyamat akbar. Ni ngeen yag digge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wir keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmadou bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem nirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp Serigne Touba wonu ngir nu sant liko yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khair. Xam ngeen ni Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñun balma wada'in ila llahi yombna lol ñu bari dana ñukoy def waye bi isnihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi isnihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jafé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jef ñu nang ko cheikhun bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu donu muhammad ibn abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ba am digalal wote mom am digalal wote nak mom tubapam daf no wo ngir nu santale ko yalla tabaarak wa ta'ala tax sun mawdu tay ñu jëme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasul isa dahaakum lima yuhyikum nga suratul anfal yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ñu ne anna dairatul mu'min ngeen yëkëti seen loxo ma ngi leen di déclarer légui man yalla ni wuy ji leen wota bi yalla akum yanantam bu ngeen déggate ko wota ci turu yalla ma mu wota ci turu yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sol leen seenu dal te dem wuy ji muni bu ngeen sétantale wota ga gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bu mu la ciote dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bu mu la te dem ginaaw lima yuhyikum manga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagne ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanu bopam waxtu boko xagne ak lekam mba nga xagne ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonam tam alayhi salatu wassalam lalla wassalam sun borom dane ko wadda ayyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam wotel ci sama digal dina la jox lamp bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lamp yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faaw sun borom dana ko jox jumtu kay yi tax mu meuna wané aw yoon señ touba mi ko donno momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow cheikh ahmed bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal qiyamah akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u wa man arada al khayra fi kiltay darayn falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh ahmed bamba wëru way la wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal qiyamah akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man seigne touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour mba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé mba bëgg dara ji yëkëtiku taxu ko jëmërlu taxu ko woté taxu ko jël mbéru lu ko tax jël mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñëel ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témérum ñentel ba ginnaw témérum ñentel ba témérum ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jëddi doone yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sart mu jëddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak te xagneel na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bariwul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yonent ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu sharia day dal di tooru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day tuuru motax way kat bani الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفي دغ موي كيغا خامني لام بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غا ньоญو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitti wa jalla boy len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousé lolu moko jotale ak tubab yi nit yalla yu bari ñu ray lolo tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëc ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bëgg yalla moy ba nu pit kenn da ko commander kulul moom rabbi subhanahu wa ta'ala alquran jundina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commandé kudul mom inna lasina khalu rabbuna allahu samastakhamu wa tanathalu alayhimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek mboram leena rabbi sa jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tontu sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñu ni kenn kep nay commander allah la tuddu rabbi sitti wa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñu ni ciow ci aw yoon taw ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gëllu gosé inna hatha sirati mustaqiman ñum fofa lañ tek seen tank mu ne dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom kudul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox len confiance ñu len yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñoy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fess sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kulul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci kooluté ci wéru seen borom nako yalla sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lum wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala la ummun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaduhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati minallah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñu borom yëkëti seeni dara ja ak seeni maqama ba bu leeni seeni morom di xool dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bo bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metti le motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal la alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wasalam mi nga xam leni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wasalam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yëk tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yëk tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiss mo gëna metti mu ni gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoo gën ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit tangor wi ñokay gëna yëk ka yenen nit ordinaire yi ñoom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam lu particulier ndax mom bi mu bokke ci kuma lu awliyaahi ba nuppi yalla da ko tek natou yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokke ci kuma lu awliyaahi waye nak yalla tek ko natou yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yobul ko dara lutal ni de wé sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiba an-nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana allatheena min qablihim falyalamanna allahu allatheena sadaqu wa layalamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asiba an-nas dom adamay dal dañu jorsu ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga ni dedet do ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bobu ma leen di nattu nak examiner bobu ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ño deggu ñoy nit ñu sincère ña xam ni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaaraku ta'ala ñu toll ni dédéw wé duñ ko ci fell mune ma xamé léne ñi nga xam ni dañuy wax di wacci yalla néna ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacci ñom la bëgg xamé tayli bibi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba lu ya ko wax sëriñ bi señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi digle lu neex sa bakkan ken du la ci jitu waye sa bu señ bi tere lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi digle lu dis sa bakkan ken du la ci seen ana jaayante ga ne nga aman na rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la woor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am lu ñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu necc seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui suñu jamono ji ci serigne ci da rawati nak suñu jamono bi lu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xam na ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jeffe ñi ci ëpp buñu def fuk wallahi juroom ñent yépp la fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui am na ño xamni ñang koy wutal lu lay nan waaw talibe yi kay bank nañ seeni tank waye seenum xel bank wut lol kay ku ne xam nako ken ku ne xam nañ am xel du bank ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon da ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ño yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane da nañ bank seeni tank waye xamone nañ ni seenum xel bank wul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem da nañ ca nek ndem da nañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tudep serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak serigne ci nek ci aw xal wax dëgg yalla togn mënu ko wésu togn mënu ko wésu togn mënu ko wésu du serigne sepp wala fam jay neena bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamna ko yalla musta yamale yalla musta yamale sun borom ni dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam la ni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngir yëkëti seen daraja mo ni natto de kerkeran al awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal mo ni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba aliman bala xamo di yan ba yan bañu yan qulbay ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul bala suratul ahwan al amti la ya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musa ka mi nga xam ni mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalier moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy escalier yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisee natou bawum len ko deungeñ moy roof ko melnum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gison nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñeme laal buñu mësa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ mësa wax yi ñeug rek nga samp sa xel ba Serigne Touba sax wax na ni biko yonnou sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax Serigne Touba dañ ko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy kuka yanu ku ne ni Abou Bakar Omar mel ci yonnante bi non ngay mel ci yonnante bi bu yonnante bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko ko yalla jox ba nga réussir ko motax bi ko Serigne Touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi Serigne Touba sanné beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu li leen tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale Serigne Touba gis mbolo momi xamni fu yonent bi jëm ñokay accompagner Serigne Touba ni man li kenn gënumako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam wa ñi la en compagnie moy ñan niko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muni ka man de ci gañi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni lay yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko ta lolu wessuna ñu señ tuba ni ko ah yore marché gis ñu te diko jaay de mi borom bi baraka taala dem ko laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéssogul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muni ko waw sun borom neena amna len lu ko meuna remplacer moy natou natou waye natou bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natou la bo xani natou bu tol nin yiñ doon natou yonante lañ lay tek alayhi wassalam te lol bu ko sabakan at ñun da ngay faatu te man yonante bi sallallahu alayhi wasallam yow señ touba dama la bëgg mbeggel go xani bu ma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muni ko vogue day mom mako yalla yor rugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ru ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de ker keranu awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko matami ku ni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yekati sa dara ja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gasse nako ak nonam mu wara jamarlo ak ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natt mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci mu waxtaan ni ci suñu kanam waye lu mëna xew moy biko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tu murankel ko natt bi la ci bokku tu murank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaraku taala tek koko mu dal di xamni nak natt bobu mom fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñepp gi nga xamni mom lako sun borom bi jaay lolu tabaraku taala motax bo demé ci khasidam ga lay xamni bok na ci li tax non bi yobuma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn ñu bëgg ma tum rankel rek man yulqini fil bahri rawma qurbati way fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention lo nga la amone moy sannima ma sori say bok ñu tum rankel ma jëma humilier mo doon seen bëgg bëgg muy waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wet gogu ma nara wet moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khawmi waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom Seigne Touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deug nga yanu natt bi sun borom ni ko nak ginnaw natub yonentu nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul benn intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina musa alayhi salam dina isa ibrahima nuh setal juroomi yonent yoy mala limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina isa kagn lako yalla bolé ci sayyidina musa kagn lako yalla bolé ci ulul asmi moy bako fir'auna sekkatalé bam ni ñong ko ci kaw geejgu kërang la yalla jël yëkëti sayyidina musa bolé ko ci ulul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du war yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raylu musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaru yu ko fenn fudul ci yalla rek tabaaraku ta'ala ñu wolu yalla deug deug solution xaru ñu ko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kéro bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom muniko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi muniko xam giim xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ tubani na moy bam né ñokké jog néna ay bi la yalla waxanté ak mom bimu waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defon borom tabaaraku ta'ala waxtu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tiss naqar ci bala ayyuba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayyuba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg legi ci njabot gi lay doon lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yalam leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sante yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko waye santa kon bi waxuma nak tam tagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jigen jaxaso
1: atam ta kon bobu mom waxuma ko lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ay sabar goor ak jigen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawmako ci l'islam man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamnako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar inna jahfar xam ngeen ko te rabbiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu kontane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba ndakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dan ndakase el cheikh salim mani ndakase mbobe amul bakar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoo am bakar waye mom ndakase mbo amul bakar ndax hala waxon na ni sayyidina daawud alayhi salam mi daana ndakasel sun borom ci bopam daana waxante ak sun borom ba ag ci xalu di ndakase mom sayyidina daawud alayhi salatu wassalam ayo ba alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cham takon ba yalla diko tag ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu nan ayoba mom dal tanta kon la rek foko fekk mi ngi sant boromam daraja ji nekk ci sant yalla iblis añane ko ayoba alayhi salam tan waaw sun borom jambi ngay tag xuma lum def bang koy tag mu ne ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lolu la def motax ma diko geureum ak sant mayit mune numuy def ba dula san ling ko jox ci wërseuk ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xamé ab jam fimna am na ño xamné néna ñi ngi cant waye cant gi gep kat da fekk ñu am afiya cant gi gep da fekk ñu am njabot cant gi gep da fekk ñu am xéewal waye am na ño xamné buñu amuti xéewal buñu sant de légui nak sun borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cianta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu dima cant yaakar nga ni alal ge tax mu dima cant amna ñu xamne buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw waaw alalam ji do nga tax mu dela sant da am wërseuk rek amna ñu xamne bu dara nekul ci seen poche kéro kenn du yendo jamm ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñoñu de ayoba alalam ji taxul mu dima sant njabotam gi taxul mu dima sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppaliku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolem yep ayoba di seetul dara lulu jenn jëmam ak soxnam tundum ayoba continue di cëmt rek yoonatul dara jabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cianta kon iblis ñukoy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam ji taxul mu dima sant newon na la njabotam gi taxul mu dima sant ak cianta kon la muy sant ngir yalla mu ne ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma nga ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dootu la sant muk sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ne ko mayat na la katan demel nga setiko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolu deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué ba mujjii waa dëkk bi ci seen bopp ne ayoba nag dëgg dëgg ba mu mu wàllu ñu lii dal di jël ayoba sànni ca gannaaw dëkk ba ayoba tudd fa continue di sant yàlla di wax alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat. Iblis nag dal di jaaxle rus torox ndax jàppul ni ab jaam ngëmam yegg na fii ak doyloo yàllam yegg na fii ak wóolu yàllam yegg na fii. Bi loolu amee nag ba suñ borom xamal Iblis ne ko am naa jaam ñoo xam ni ak lu mbir jafe-jafe ak lu mbir rëy-rëy dutee seen xel du jóg ci man mukk du tax seen xel jóg ci man mukk te fuñ toll dañ may sant ayoba mi alayhi salaam ca la bokk dal di dellawaat ayoba wéral yaram wa joxaat ko njaboot gu raw gam ko joxoon joxaat ko wërsëg gu raw wam ko joxoon kooku mooy ayoba alayhi salaam. Iblis ku mësa samp gétub yàlla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg a gas teen bu jullit ñi naan ngir taxe Iblis taxaw na ngir sakk ko léeg-léeg mu doon Iblis ci boppam waaye léeg-léeg Iblis day yebal keneen keneen kan mën naa doon sax sa xaritu benn bakkan mën naa doon sax sa doom mën naa doon sax sa soxna mooy da ngay gis nit koo xam ni nit ku yàlla def ci moom tawfiix la muy orienté nit ñi di leen teg ci alal kitaab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yàlla di leen yee di ubbi seen bopp di ubbi seen xel di leen wan yu nga xam ne amul solo ak yi nga xam ne am na solo moom moomee di def loolee mbooloo mi dal di koy commencé dëgmal ndax lan ndax yàlla nam mën a ci ñoom ñu texe kon tàmbali naa gas teen boo xam ne ku ca naan texe waaye benn nga gis ay bokkam benn mu di ay doomi baayam mbaa ay noonam mbaa mu di ay dëkkandum taxaw temm ci gas teen bi fat sakk teen bi nuñ koy defee mooy dañuy teg ci ab deram lu bon lu ñaaw lu safaanoo dañ koy tuumaal lu nekk ñu leen yabal Iblis leen yabal de lu seenu mbon de Iblis leen yabal Iblis a jaar ci ñoom ngir bëgg a sakk teen bi nga xam ni yaa ngi koy gas te ku ci naan texe mu ñëw ngir sakk ko te moom mënta ñëw directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bokk mbaa ci say xarit mbaa ci say dëkkandoo mbaa ci say doomi bàyyi ñu di la tuumaal di teg ci sa der naka sudul noona mbaa say famille mbaa mbaa mbaa waaye Iblis moom faw mu ñëw rek xëpp ci cere ji suuf. Bu la yàlla deful tawfiix yow da ngay daal di wàññiku daw dañ lay teg tuuma joo xam ni dootoo ko attan da ngay daw bu la yàlla deful tawfiix te boo dawee rek teen bi sakk na dañuy teg sa der loo xam ni da nga naan rusetti namaa génn ci penc mi di wax yàlla nee na yonante bi nee na loolu mu rusetti naa ko Iblis jàkku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def danañu dem ba mujj ñu ne ay la yéwen ay la yéwen ndekete woo ay la yéwen moo ciy mujj di ay la yéwen doo nga ciy mujj fekk ay du mas a yéwen nag aw ay moom du mas a yéwen ay la yéwen doo nga ciy mujj fekk aw ay du mas a yéwen tuuma ju neen mën nañ la koo teg waaye loolu bu taxee nga rocc ko ba daw ba lieux nga affronté leen ah déedéet yow na ceen bi da ngaa nar ceen bi sag fekk Iblisa de mën nañu bañ a doon sax seenu mbon ñoom waaye Iblisa li moo jaar ci ñoom Iblisa. Waaw Yahya ibnu Sakriya alayhima salaam nu ko Iblis fexeele mooy daane ci penc mi di wax yàlla nee na yonant nee na bu jaar fii texe bu ñooñ waa jamono jógee bëgg a jëbule sa ñooñ waa jamono wan leen ni sëriñ si nàngam ngir bëgg rek atteindre seen exhaustif tax na ñu tuumaal sëriñ si yaral na leen sax naan sëriñ see yàq réew mi sëriñ see leen xañ tiraanga ngir bëgg rek ñu wan gannaaw sëriñ si ndax bëgg si kàdduk sëriñ si rëcc leen ba xale yi nekk seen balaxal màddaa bañ mën leen a nax. Sayidina Yahya noonu la doon def da doon génn ci pinc mi di waar di yeete benn bis mu dem ci benn groupe di leen waar di leen yee ñooña gàddu ay yet dal ci kawam comme niko wa resu sosio yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu melni xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw ñuy daw mu lajé iblis iblis soppli ko goor gu rafet gu yiw mu melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu lajé yahya ci sakriya la bëgg wax mu lajé sakriya alayhi salam sakriya la bëgg wax de sakriya sayyidina sakriya la mu lajé sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu ne xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom sakriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gañi ñew daw bëgg romb iblis iblis ñe kay kay leen kay leen wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kay leen mi ngi ni mbuma ngi ni fi la dugg gañi daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre di sié ñu ci garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yent yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma far su tour ci diwanu yonenti mom kay dialek sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu sié sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéggulu waram xam xam yi liñu tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen bal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na len ko batay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lan lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy mo waxati rek ni ma nga raayé fekk lolu sabqul lisan la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal legi ma bëgg wax sakriya far ni yahya yahya doomi sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci siyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ñeen bal mako inshallah taala même yahya mom nga xam ni doomi sakriya la te ma tuddu ko legi momit dañ ko terendi paka ci put paka ci put bi yonenti demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni imam ahmad anbal mi nga xane mo mujj ci borom ñent ngir lim daj limu daj nga xamni sayyidina imam musafi déclaré won nako ko bu yag ñiko gënt na gis yonent muni danañ la nat nat bo xamni boku muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yow mal xiyam nat bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindef la alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi daan nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni ahmad anbal marawon ci ngirma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dañ ko dur témer yar dañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngon gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la señ touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci natu yi ci bisam bi mu nuy wo lako ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñam amul fumu yam munuk Serigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex mané munuk Serigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samut bihi ila ahli al maqam ayo Serigne Touba ya mané muñ lolou lako Ahmadou Kabir wax ay Serigne Touba ya mëna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ faqab mu ji wayam yow Serigne Touba yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow Serigne Touba ya len faré kaw lool la ko cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len faré kaw yow Serigne Touba
0: waw Yunus sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngeum buñ xajon ngeum ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ amna ño xamni muñu ñoo muñ dara dara dara dara dara lakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila alquran la suratul fath sun borom neena

0: ko ne nak dalay indil rek non ba tollo ak yow ci misal tedi ku ci ni sa dara ja toll rek la say natt di toll baram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana te ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkelo ndirani shaytané yi ñu wërle di ngañti ngañté sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatinal ins wal jin yu'abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sa der dila tuumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ni nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul moromum doom adamam lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mulay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhum ila ba'd shaytané mba jinné rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko shaytané am na ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añalé la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jëriñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo dé buñ lay suul ke la ci gëna bëgg moy jëkati bu pélam su sétt ci sa kaw ñoñu ban jëriñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jëriñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow yow go fi di barki di ma nga fi ñew leg nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yalla bañ ko ne wa yow dereti Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar batay mari ci taxal saw lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ko am fulla ngok waye ab sénégalais mom duma yalla bal mom du def lolu mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarita e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu dé nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ko ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom lakh dari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياتين الانس والجن يوا بعضهم الى بعض القران لا يو كين لا بغا باج لو خمو سي موم دارا لوكا باجي لول خم غا نكو بغا يالا لا كو بغا يونتي بي لا بودي موريد كو بغا سيغ توبا لا بودي تيجان كو بغا شيخ مدي تيجان لا بودي ام كو نيو am ay contacts yu dox seen digeunte yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër la ni yow diw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg la ko bëgg lo for force imposé la pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñeen balma ma ma sa wa telephone wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg bay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yont yalla no muni karak mané ko bam dess doom yont yalla no kanaan man di bëgg na no way bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg bay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras nako bëgg bu doom boné nak tégal fele ban tire nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf len di bolek seeni non lele mu nek ay jinne lele mu nek aw nit lele mu nek setané waxon nako ci waxtani wessu lele nga tour yalla diko sikkat jinne yi xamni tour yalla wi bis bo joté secret bi ya len di yilif buñu saddon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow ñu rok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem sacc ala li nit yoré sa jëm ñu jiñ la sacc yow ñu jiñ la sacc wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu sacc ala nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faaw dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi lina yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew niko ey ni ma la bëgge yow ki yalla yoni muniko sentul ñak sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu weso jeexna ci yaay pu teranga ci adina bi teranga nak du alal ju jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga loolu moy teranga ki la ñu ni ko ay ni ma bëgge yalla mu ni ko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ko xaritam mom ki ñu ni ko ay ni ma la bëgge rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni ko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañé wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakatara yam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën mané ko xana kon sa bay da bax ndax jamono mo minul nenn ko ko niru niru wo ken mom jamono melul nenn melul nenn sa bay nak bu baxé amna num mel sa bay mom bu baxé amna num melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yaq la yamuy khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi khalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba beureup boba nafa ndox bel ben bis neena jassire biñ ko jëk sanni jassire biñ ko yobbu won ci tatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeelen bëgg taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nabbu bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wu ci kër ben way ngir ñaan ñu may ko fumu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakam kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi ñibise nak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye kerek ba nga xamanteni ngelaw la ak khil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci kër ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kana li wa kuntu lahu walillahi bihi sakant bi mu ñewé ñaan waji niko ndax do may fu ma selu rek ba taw bisibit waji niko fekk waji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy wañ we Seigne Touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi waaw ku nek ci jafé jafé yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafé jafé yek jaxlé yek tiss yek nangam bu ko jambat xusal rek jall rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu Seigne Touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci Ahmadou Bamba mu daldi fas yene yanu nopp bi ah te wara tuxo Touba dem Mbacké bari nan ko Mbacké Djolof te nunu mo waxe legi ni li kulli nabin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé naño daldi ruh Touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñul ñi ñi bindu Touba bi letter yëkëti ay tuuma di tek ci Seigne Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam fawli na ci kur tolli ni ci kur na amna lu may signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yor ma casque tol ni ci kur rek mom Cheikh Ahmed Bamba waye mom Seigne Touba mo def li ñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binn ben lettre borom dal xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara du ci deug ay soskat lañu ak ci fenkat ak ci rambaaj kat xol ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom dara seigne touba ni ko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu mukk al qiyana lettre mang ko tambale ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمة والافتراء والكذب وقيانة لا تربغات تي ام صلو يو بروم دار تي جاي نان يا موم دار يو مي نان يا نيك دار يو مي نان يا يليف دار غينا بو تودي يالا لتر بي ميغي جوغي تي سيغ توبا مي جوغي تي سيغ توبا wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tu nit fo far dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko señ bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan señ bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am leer lay am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la señ tuba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay legi waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax lay jaayu fit wala yekum wax ko ngien wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ne la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ seigne touba defante wu muniko man la seigne touba man may bind lettre man seigne touba dal niko jammi sama borom nak yalna nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yalna nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamine wi lu nekkul ci sa xol bi lolou jombalé nako sa bop man seigne touba wax ci sa lamine lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man seigne touba ay wa jamono xol jangal len lettre seigne touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg damay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la deuk man wallahi nga jakarlok nit muy wax wax ba yeggal dij nako ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara seigne touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine ñi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbokk yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legui liñuy bind ci sen film la ci upp geemuñu ko liñuy wax ci sen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi geemuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi gogu mako dama don politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legui mom ay fenn la di politique ba do wax deug damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fusu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neurut duma wax ci sa lamine luma neurut ma nglay xamal sa bop lolou boko gëmé moy li ne ci man soko gëmut moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw nitangi ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy djublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yaq dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër buñ la xamal dara ñu sos tek
1: wa dañuy sos de yalla xamnako wa dañuy sos ak iftira dañuy sos
0: yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reey mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reey aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reew jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo reew jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk munuko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu mu ne ko batay bu deglu ab fen kat it bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la ab rambaaj sos kat fen kat wor kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku woro rek ñent ñi la wor magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sawa ya waxon nangam mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen fen moy mbalak abdul dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sawa ya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata ragal leen yalla ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla mhm ñu ragal yalla mhm wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko motax mu combaté ko yalla neena yow yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul ni waw lutax ngay wax lo xamni naroko sa lammi ñu ngi ci genné lo narut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtin yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa koy def kilifa waw kilifa diine mbak kilifa ala mom ngay gis bu wax lo xamni naru ci dara yalla sédé na ni xamna ni naru ci dara yit kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui hmm ah non dañi sénégal mel ci at yi ñu génn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu génn deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wunni suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn netliwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa digg channo bi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tayli beyi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax tayli beyi mën nañu révolter légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen ma ko degg de te wallahi kiko don wax neen ab julit la waye giñ na ci sa borom ni kep ko xoti suturam fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti suturam yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak ku weddi bismillah nitu yalla bi bu jume wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom mbolo su djoumé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawatina ko xamné man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujjuk jamono motax li Baye Sam Bay daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni daanako man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ nañu dana fessel safara te neena won ci mujjuk jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujjuk jamono lañu doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señu yonnati sallallahu alayhi wasallam neena mak sama natou nga yonnati yep and nañ ben baat diko wax naan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyamah yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa non leg leg ma yedd sa bop ni nga sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuy rek kokkan la ci mujj tek rek no sante rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok señ modou yamale waxtani fofu ci lettre señ touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yeneen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-quran na wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis dafa kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it Seigne Touba mu jeddit la bu wutu yanant waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawitu may jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah ta'ala ñi leen di sant di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jamm may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañ ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal hadi yal ko Seigne Touba ni sant nako sant le nako yalla Seigne Touba waxa aw ñam joxe sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañe ci ak sante la yalla Serigne Touba dañe ci ngeureumal sun borom waye dañe ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañe ci ak mom yalla nañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo ra taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb Seigne Touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne seddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi batub ñewantam bobi batub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara jiju kawé dana tax am ay mayfasun borom lolou ñu xewon na ci misal ci cheikh abou yassidil mustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal Seigne Touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla Seigne Touba ko am ngeureumam am nga ngeureuma Yalla ndax nit la ko xamni du geureum te Yalla geureumul du sant te Yalla santun kon kum sant Yalla sant na la kum geureum Yalla geureum na la kon Yalla nañ Yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala tan borom def ko muy magalu barke magalu yermande Yalla musul yu ci xéeti ay yépp ak xéeti bala yépp ak xéeti tis yépp ñi ñew ci yooni Yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu delu ci ak jamm delu ak jamm borom man nako Yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër Yalla am ndog mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndog mo me la dog day du tey man Yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal up sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deggmal ma Yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamon na sa yene yene jojile dana ko matal ba ma sekk dana ko matal ba ma sekk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi ay di gërem señ modou sama ben wëllere buñ wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njuga kebe rahimahullah billahi ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgga japp ci daara ji mu yone ma fi am xar am ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jokkati guddi ñewon fi ah ba tax la xewon sama digënté ak ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yone fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñuga kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma net ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Senegal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji njuga kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubu ndaxasi baye fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mboloma top ko mu wuti bir keur Cheikh Abdul Ahad romb sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw ke lañ wax alhaji njuga kebe mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel Seigne Touba lolé yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñepp di gërem ñepp rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jaynaba soxna Jaynaba Sar waaw ñom Serigne Mohammed Jall ñom Serigne Cheikh John ñom ñom ñep rek Serigne Kossa Fall ñom gërem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di Kolda ci Senegal ci melni Serigne Modou ngam ñom ñom ñep rek legi na wa Kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy déglu am na ñu fay wax sax di wax Serigne Modou ngom mom nan ko ñun xamna ne buñ déewon te xamu ñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak jotal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax gi bëgg nit ñi jariño dong ko motax amu ñu jot buñ ko waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk sun waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba Seigne Touba man neena ñett ñi ñoy sama marjeh ñett ñi moy sama marjeh yalla yonent bi Seigne Touba moy samay delu way yi gëna reey ci delu way luma la wax fala ko tibbe ji mba ko tibbe ci ñom rek wa mom ku tibbe ci ñom rek kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ndax bu boba day dakonté ak al irada te yow ya jang ca bind bu jëk ba ni yalla moy ki nga xamni al iradatum waxtu ko sobe ci num ko sobe ca fam ko sobe al iradatum wata al qur'an ni fahalun lima yurid luko neex rek lay def mom kenn conditioné wu ko luko neex rek lay def fahalun lima yurid signature sun borom moy lolou fahalun lima yurid lila neex ak lila nakare ak lila metti ak lila metti muni mom da fahalun lima yurid non lay jeflante ciobarem luko sob rek luko sob rek luko sob rek luko sob rek rabbi situ jalla jalaluhu khalaqna wa maulana koku moy yalla koku moy yalla koku moy yalla girom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jombu ci sunu borom rabbi situ jalla moy li ñi tuddé al jahlu al jahlu yalla tabarak wa taala bi joom bi jaawale du nax kudu yalla nak ñetti man na la dal joom ba jaawale ba nax yalla kot ko kesse kep moy ko xamni du joom du jaawale du nax kudu yalla nak ñetti yi man na la dal joom ba jaawale ba nax al jahlu du dal yalla mukk ño jangon ci sunu bind ba ci gennaw moy lan yalla moy kan moy alim alim ku dara umpul ku dara umpul ku dul yalla amna lolu ump yalla kep kesse moy alim moy ko xamni dara ump ko dara ump ko dara dara dara dara dara dara motax mom du joom du jaawale du nax dul yalla nak man nga joom man nga jaawale man nga nax rabbi situ jalla jalaluhu mota alquran inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa yalla moy ko xamni dara dara dara esapi wuko asmani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak li ci digeenti bi dara esapi wul yalla kudul yalla nak amna lola esapi kudul yalla amna lola esapi rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla kep moy ko xamni dara esapi wuko dara dara dara dara dara asmani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak li ci digeenti bi fudul fofu esapi wul yalla inna la la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa manga ali imran rabbi situ jall rabbi situ jall mom dong kesse kot moy ko xamne dara esapi wuko dara dara dara dara esapi subhanahu wa ta'ala moy ci dara esapi rabbi situ jall jalaluhu khalaqna wa maulana fukelu tombu ci tombu yi nga xamni musta'il ci sunu borom rabbi situ wa jalla c'est impossible moy al maut al maut jangon nañ ci gannaaw li yalla moy al hayy nak al maut al munafi lil ayat yalla moy ko xamne du faatu mukk mukk mukk mukk mukk kudul yalla man nga xey deg radio dakar tagge ko sox yalla kudul yalla lum bax bax bax bis dana ñew nga xey deg radio dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu estetiko ni inna lillahi wa inna ilaihi sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla sax yalla yalla moy kan moy al hayy la yamut koy dundu te du faatu mukk mukk boko beugé gis xolal yalla ku existe te du effacer wu mukk mukk mukk boko beugé gis xolal yalla lolou tax yanante bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ
mamam ju bax ja amal ko njariñ daan ko defandar ci yenn jafé jafé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla da ko ni ko bos niko wa tawakkal ala al ayy allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi dul jog ñaar ñi nga bayyi xel yag yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ha yag yag di fi jog de yagul dara ñu ni sayyiduna khadija dem na ah sa mam abu talib mo lay defandar ba tax nga bëgg wëru ci mom ah momi da fi jog de kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab soppem na mu ne ko wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut jëlal sa gannaaw nga wër ko ci man mi dul faatu wërul ci man wërul ci man mi dul faatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut wa dañe bay wëru wërul ci man mi fi dul jog waaw keneen ku dul man da na fi massa jog kat wërul ci man mi fi dul jog rabbi ci tuba jalla no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam na yalla ñu yalla xam lo yalla waaw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg mu ne la ko deg mu ne la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko tuti rek may ko tuti mom yalla legui yalla effacer ko aw ndax yalla bu sampi ab sampam nga sempi mu sampadum sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla bu reddi reddum nga far muridatu reddum nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bo nopi reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga sempi mu sampad wayam nga sempi dalay sempi yow ba pare nak samp wayam bokkuma bam ne Mustapha Mbaye Sam dama bëgg mu arrêté maniko hé yi nga faatu lu yag lu yag Mustapha Mbaye Sam di foloté di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla ci bofum la xam moy kan yalla lo rek lay bañe dégg ci nopam yi dina effacer diw lool la yalla lay bañe dégg ci nopam mom kuko def yalla dana la effacer bu nopi samp diw moma te kenn ci man dara koko yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut tam mom difi djok wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut lola tax sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamni sayyidil awwalin wal akhirin bayiko na fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni Muhammad du faatu mukk dal di jaxaso ñi di bisbisi di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nekk ñi naan ku neeti Muhammad faatu na ma ray la Abubakar mi xamone ni inna Allaha hayyun la yamut mo jog régler solution bi mo jog régler ko xam nga lu mu wax bi mu joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abu Bakar kérok ndaysan mo régler solution bi mo joxe solution kéro bi sallallahu alayhi wasallam genné adina te sahabatu kiram wër won ci mom defini du fi jog mukk kéro bam fi jogé Abu Bakar mi yalla xamal mo jog régler problème bi mo ñew ni képp ko xamni da nga yaakaaroon ni Muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jam ay bo nga lem say kaake ci dem teeri Muhammad dem na bo xamni nak yalla nga doon jamu and ak Muhammad yalla du fi jog Muhammad fi jog wa yalla jogu fi Omar neena man dama ni tisax da mel melni man musuma xam dara Omar neena bama dige waxe Abu Bakar ji dama ni tisax melni musuma xam dara man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla
motax la nga fexeba def ci sa xol gëm ni yalla du ma sa effacer wu gëm ni kudul yalla do yalla yalla kep mo yalla rabbi sutura yalla da konti wut ak nangul nitu yalla bi da konti wut ak top nitu yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggon dama beug turu mustafa mbay sam effacer wu ben xaritam wala talib yam ñew ni ma legi dañu beggon nga tuddu mustafa mbay sam mum diw mani deet man diw momuma de man yalla mom man jaamum yalla la diw momuma mustafa mbay sam la tuddu di jaamum yalla diw momuma kat beug nako sopp nako fonk nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom man ak yalla mom kërëm lool la tontu talibem bob mom talibem la xom ak xaritam la bam ñëwé fekk ma dima jey wax ma loolu ñima légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek mustafa mbayum diw mané ah mustafa mbayum diw man yalla mom bi yalla mom kat man kana yahbud muhammad fa inna muhammada qad mata wa man kana yahbud allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla kokuma yalla jurom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom musta'il la lu jomb la c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy teux deggu wañiku yoy benn lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal teux mba deggu wañiku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale deggu neex deggu gu neex nistuti ñu dem deggu gay wañiku bëggu señ mudu mbay ciam di wax ak mom da nan ko waxal ca kaw deggu ma lo wax de ci fekk señ mudu nga yuuxu ca kaw waye taxul mu deggu ko lutax deggu ga wañiku lolu kaccet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla noppam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha bajjan ben mom lay faral di woyé bajjan ben lutax ma diko woyé bajjan ben xam ngi ni ñun ahlu mbayen ñongi bokku ci banu bakkar banu bakkar abou bakkar moy sunu mam bajjan ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi ali sallatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen ju ñuy wax khawlatu bintu sahlab am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonnentu sallallahu alayhi wasallam jambat ko ko ngir mu régler problème bi bajjen ben neena man xawma ku gëna neexé nopp yalla lolu bajjen ben ko sédel sun borom neena xawma ku gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ku gëna neex nopp yalla ñu ne ko lutax muni jigen biñ wax sahlaba khawlatu bint sahlab dafa ñew ci yaronata sallallahu alaihi wasallam diko jambat borom kërëm ne ko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magat na ba tambalé ras mu xey fassé ma yaronata ni ko num la fassé mu ni ko dama niré lé ndayam yaronata ni ko kon aram na la mu daw delu ci wat ni ko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magat na ma ngi tambalé ras mu ni ko way aram na la mu ngi ginnaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawlatu bin sahla lu wax rek yonent ni ko aram na la
yalla ni jibril kay dem waxal mak sama yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni khat sami allah khawlati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allah as-sami'un basir nga bu jadala seydou naïsa neena bi ay bi wacce lani yalla nexi nopp way ñu ko lutax muni man khawla khawla limi wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonent bi te limi wax xawma ci dara dara dara deguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xolofam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi sus rek ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te deguma limi wax lan la inna la xolal batu sam obobu ñewna ci aya bi ñewna ci sar bi aya bi ñett yoon khat sami allah yalla degna yalla degna kon yalla dana degg khawla lati fi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax dila jox nga wax diko delo fi saw jiha ci mbirum jeukeram dila ko jambat legi nak bayyi na la fi fek bi ndaw si khawla bi mu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alaihi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu keureum ni amna kenen ku fene ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar raka talal loxam dis ko yalla wa tastaki ila llahi yalla man de dem na ci yonent bi li mo doona sama soxla moy sama borom keur fasena ma ci sama bir yep ci mom la ko tour ah yonent neena ma bir mi mune su ko delawat legi nak man bayyi na ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct wa tastaki ila llahi sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na sa xol seet bi gis nga bi ngay wax ak muhammad mang leen di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar mu niko mang leen di deg wallahu yasmahu tahawarukuma mang leen di deg ah yalla da ngay deg mu ni waaw inna la as-sami'un waye basirun may deg di gis na la sami basir damay deg di gis kudul yalla lu say nopp neex neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu ko say dom di wax ak yow mba say seut na lan wax leen ci kaw degguma li ngeen di wax degguma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla neena keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asaman kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ci yalla rabbi sitwa jalla moy bëj yu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna allaha basirun bil ibadi man yalla ma ngi jakkar lok sama jamm luñ def ma ngoy gis inna allaha basirun bil ibadi motax sa ab jamm bu jaxle lu mi wax wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi sa mbir mepp joxna ko yalla ndax yalla nga jakar lok man xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal war fa dajje nasran bi te am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi te eumbal seigne touba ak laye bir daf doon jégué seigne touba nan ko ahmedou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi te ku soxor la ku bon la waye sa bu waxe ba danel seigne touba tontu ko niko wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bil ibadi inna la basirun bil ibadi
kon sun borom tabaaraku ta'ala katchat ko ci ak deggam ak gisam dara du ci nakari dara reis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexonum gis la bëgg nas pousso mo la koy nasal ku pousso reere bu ko xolé gis ko ba di neex lol ñu dem ab diir ba di tambalé nakari mënatu la nas pousso yemu ci mu dem ba lepp luko sori rek lay gis waye luko jégé du tuko gis mu dem ba far nak wut ay mèb defal lu ay mèb kettet ci yalla yalla mom du mèb ak gisam du wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolu man na la dal man nga dem ba sa gis nakari bu mu jingi wut ay mèb wuti mèb ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñu ngon ci fukel ba ak ñaar ñom ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakkam al bakkam di wax ba yag mënatu la wax nga xamni amatu lo sawtu kaddu kaddu mu ne katchet yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla fa jomb ci yalla ñi ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kan wax ji da wañi ku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sam nopp ci gemmi ñu do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolu duko dal musta'il la ci mom dafa jomb ci sun borom fa jomb ci sun borom keneen kudul yalla nak mën nga dem sa kaddu di wañiku sa kaddu di wañiku ba mujj sax doto mëna te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye katchet ci yalla neena won sayidina musa ak sayidina haruna la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow musa yaak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg nako saab gisako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yamuma ci and ak yeen dong waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara asma huwa ara rabbi sitou yalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitou yalla rabbi sitou yalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yeneen yi ci dess yu mbam rek la bu de ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni naqra'an ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoyu mom moy yi nga xamni musta'illa jom na ci sun borom rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqna wa maulana rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqna wa maulana yoyu nga xamni mom musta'illa musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi niñ ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusuf aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momin ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xamni dafa jomb ci sun borom rabbi sitou jalla yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi tasbihu imanihi ñel benu li jëk war ci mukallaf moy ragné ragné lan moy ngum yalla ragné lan moy
deug deug al iman billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nek ci sa foi ak yo xamni ni waruloko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ñaxas dana am digënté nit ñi ak ñi nga xamni tax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonuma ci di wax diw sangam ni la gisé al iman billahi diw sangam ni la gisé damay gattal rek ci wax kéré bi borom ngir mu nek di ngirum imam malik julit bu gëm yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñu afé ci téréem yi yi ñu waxon fi dang ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima معرفة الأمور أساسية في الدين الإسلامية أو كما قال تفور فجاب كي جلد بغور أك جلد بجيين يقم ولن يخم لب لو خمني تسعان الدين جل كي نواركو قم ببرم الأخدرين أول ما يجب على المكلف تسعيه إيمانه manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasihu imani tasihu imani weral go adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leral diko ba xam fo la wala vrai la adina bi ñu nek ci buñ la joxe xaliss nga am lo ci douté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est-ce que khalis bi waré ou non wa légui ngëm yalla nak mo sa ngëm gi nak mom ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax niñ deug waye limuy bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri limuy bari yermane teewu mu sak safara le safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri lolu waxi philosophie rek la ak gilit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko bayiko fi fuqaw yi ñu diko jangalé diko jokk jëlaté bu ak ci ñun dañ ko wara gëstu ci xam ko te top ko waye bu fekké ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faaw te do wañiko sa alal gi di ñëppalé ci doy sa alal gi di ñëppalé ci doy dé amna ñoo xamni doy ñu la ci sa alal dé ni nga xamé ni amna ñoo xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ñoo xamni duñ la doy ci sa diiné waruñu la doy ci sa diine nak wax deug yalla amna ño xamni waruñu la doy ci sa diine wala ko neexam manam alquranam bi neex bum la yobale alquranam bi neex bi bum la yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñoon bise gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamni ño dakalem muna amul way seen alquran ji wessuul seen put gogu de seen alquran ji wessuul seen put gogu yaronte moñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñ gisé ben way bu tok rek naan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ñu ni wajango dama yalla ba leg leg ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asatisé yi dama kuma dama wara réx ko luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dégg ñi wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol
mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ne sa diine ji da teeng waaw da nga teeng diine lool do nga la ci ragal kat lool do nga lay jema dawal man diine ji boko teengale gaay yi dañ lay daw nañ daw ku gis sa ndariñ daw ko sa affaire la gis sa ndariñ diko daw sa affaire la ngeen bal ma ki la bëgg gëm lo ni la ki la bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa grafas bi bon bo démé arabie saoudi ñoo la gëna mèchu gën la et après arabie saoudi ñoo mom diiné ji arabie saoudi mom ñu diiné ji ya ak ñoma ci yam yalla da leena digël digël la téral la téral leen buñ dëgëré bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wo ci doomi diiw sangam doomi diiw doomi suñu diiw wa doomi suñu diiw wa li nga may téré ni wa ahlu diiw ngoy def wa ahlu sant sangam ngoy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawatina nak ñaso ci yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yo mom nga xamni ñu jibo ñu nonu ñu ragal yalla ñu non yow bu fekente dañ ni la bo demé ndereem gi seigne touba dafa defon keur go xamni xam nga ñu ko tuddi won barsak barsak pour jigen ñi kana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsak la tuddon lutax moy kenn du fa ne ku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sosi yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ku bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam tax yow yaakaroko ci socion wi nga yaakar te ki su yoss socion wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay néna guuy dana jël xitax lolou kay wala foko wax da nga xam ndax waji ci xitax bi la bokam bi sama jele la waxer seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbacke dim mi dom moso ko gisul ni abrabal la rabal ak nimu tangé rabal abrabal ak nimu tangé mom lay meloso mom nga gis ben waye bu nefe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanan sallallahu alaihi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi la ko waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim yonent sallallahu alayhi wa sallam ittaqil fi salatik ay way diw te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal nek anta khul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ni ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko sama xol bu ragal la yalla yonent ni ko wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deug la ciir yi ñokay jëkke defé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir ye koy jëkke defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do grafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidu sa soxna jidu sa maharam ci misal rek jidu nga nan soxna jidu sa maharam rek ku jeex ya li mom ay philosophe rek la du leneen kuma philosophe lu waaw philosophe lu waaw bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nak bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio ak tele nan khalalaw khala rasul ay soxnam ne dajj ak bopum ne mu nan digal na len ko téré na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax ku mën ta xett li say soxna bañ bayyi meso grafasu mëno xett li kenen bo len ko téré ñu lank nga fasaleen ti wuti ñuko nangu manam téré na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquences ci ne après bu fekkene dang koy deglu ak diko sétane pour wétli koko nak mom dara ñewu ci ñu japp ko comme comédien yi rek waaw nga japp ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réer bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jéme appliquer lim lay wax ci sa diiné ha gisuma la mbaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rakki soxnam
nga xamni sax du kilifa am ci sayr ni ndax yonent mom moy kilifa ñepp waye damay joxe misal rek mom la yalla yoni moy Asma bint Abu Bakar grande sœuram la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon denci waye gis na terom bam joge keur bayam ñew set ci sœuram bobu ci keur yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallo xamni murut awram murul ay ciirem bam ñewé bu jub yonent sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir won ko gënaaw du moyu ne ko ya asma ne ko labbayk ya rasulullah ka sama kër gi lay sa sœur mo fi sey sañu mala ko téré waye asma nga am ne ko jigen bu tollo fi nga tollo awram woratu la feñ de kéro la ko asma bayyi kéro la ko asma bayyi man da ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi jotté mak jigen bul xam kuma seen nga def bofu non ke man lay moore sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak moor bop mba genn rek ngeen bal mo kuma seen nga yëkëti say sër mané waccel mba nga yalla fa nga jëgë waccel waaw da nga leen di laye bir ngir yalla waye ni ci yalla rek ni tax bo amul buntu ci bir kër amul njariñ te jigen ni ñu bax lañ ko ci laye bir mu nanguko ah man de ñima ci sétu jigen ni ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nangu ko ci laye bir mu nangu bu la nangul 100% dana la rousse ba duko def nga diko gis aw okay amna soxna su bax suma machine dekkal Dakar Nissan bu werde commerçant la bu werde luy dana ko jënd andil ma lu ne dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mané yaag may jox salal de te alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci texé ma ngeegelal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali ma bul mésoti dimbali ma bul solal ci tubey tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tubey aramut waye sol ko bu nuti nak di watar watar ci mbéd mi la l'islam téré waye sol sa tubey tek ci sa robbu wala tek ci sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wul jigen bu sol tubey ak kay sax da ko ñaanal ndax jigen buñ sa non bu wardo bu nuti wala bok day sol tubey bu nuti wardo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tubey moy lan moy dañ daan war geleem te bo wardo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga wardo legi nak ñu may leen ñuy sol tubey ba nga xamni buñu wardo buñu yëkëte seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol ab jokinam wala leneen ba pare wardo tek ci dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamni même bu doon dugg ci auto bu ngolé tankam bi ni awram du feñ dara du feñ waye nak sol tubey bi dang nak di watar ci mbedd mi lolou la ko l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayiwuko 100% waye neubunumako ba gisatuma neubunumako bayiwuko ni 100% mom waye neubunumako neub ga bu yagone bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la kon dal mu wax seigne modou tomb bobu lañ ñu won dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tomb ci awluma yi jibu alal mukallaf tasbihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañuy tuddé manam yeu jusu faqila taala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alquran di wax nan wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin yalla dimbali julit ñi waru ko waye moko waral bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla